souls in.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: 101.5
0: K5 News FM.

0: kagisang mga staff sang K5 News FM. Salamat nga gitagang-gita gihapon kay Gayunan, no? Kag sa gihapon, ang tanan nga nagapamati dira sa amon, nagapasalamat kami sa pagsakdag sang buhi na paglaom. So, ang anyo ulagad, Pastor Chun Alipari, kag Pastor Edmond Panna, no? Kag Pastor, ang imong mga talamyawon da, o kung i-shout out sa kahanginan, na plastar na bala.
1: Okay, no? So, sa liwat, may mga udto.
0: Oh,
1: sa tanan nga nagapalamati.
0: Doon nalipat na kung magsiling na may unto.
1: Kag tanan nga kag mga tumalanaw, no? Sa akon mga kaabyanan nga nakakilala dira. Kag sa manabutan, siling atong tingog, madamo gigi salamat sa inyong pagsakdan. Kag of course, nagapasalamat kita sa aton Chief Executive Doc Ramil Oy.
0: Magwang din yung klaseng CEO.
1: Si aton nga CEO, si Sir Eljan, kag si Sir GP, kag sa aton mga technical staff. Salamat nga madamo nga nagpatigayon sa aton nga
0: si Chief Rins, no?
1: Si Chief Rins, no? Kag te sa duwa ka mga tinugab lang nga gina
0: mentioner pa
1: ni gate sang aton diri programa dira sa barangay sa Sitio Dulom kay Guadalupe Panang sa Panang Pamili. Kag diri man sa Minlo 5 kay Dolores Tanudra nga nagapamati, no? Kag of course te salamat nga sining adlaw sa liwat. Ato naman magpatigayon ing aton pagdala sa mga bilidhon nga mga panguna-una kag mga pululungon nga makatag sa aton sang ginatawag pagtulunan espirituhan. So sa liwat, Pastor Lipari, thank you. Okay? So ang iban karon isubkonta na lang.
0: Sang dira man sa ano man ato na shout out dira sa Sindaw Tilya Lacson, Epehenyo Barangay. Si Yanita Tatay Winnie, Nanay Celia Alipari, kag Wilma Loreso, no? Kag condolence lang gali sa panimalay ni Loreso dera, no? Na nagkaliwan ang ilang na untog. Kag of course mga kaki-five sa tanan nga nagapamati sa likod sa sining radyo, kay Baloko nga way kang untan sa pagpamati. Ha? Kag sa tanan man nga mga miyembro sa Iglesia sang Bacolod Bible Baptist Church, salamat man sa pagsakdag sa ning programa. Sa liwat, no, sa dalayang ginag-Diyos para sa aton, nga naghatag

0: sa tagsa ka pangapangunahuna. Praying ikaw gid mag-bless o Diyos sa nagapamati, sa malambutan sini nga tingog, kagaupo ni Pastor Edmond Panan. Your name will be glorified, Father, in Jesus' name we pray. Amen. Okay, Pastor, ang ato nga topic ko is about sang ginatawag kakapoy.
1: Tiredness.
0: Oo, kay hindi man ta supernatural, hindi makabatyag sang kakapoy. Ako ganyan yung pisa daw, nagabatyag ko sang kakapoy mo. Ugaling kay te, hindi man pwedeng i-overwhelm ang kakapoy. Nga may mga bagay ngayon moon, nga maayo, na para sa Diyos kay sika pa rin mo.
1: So, siyempre, ang ginatawag ng kakapoy, siguro hindi naman nato na makatingalahan tungkol sa hindi kung mag-aubra ikaw.
0: Oh.
1: Kaya siyempre, ang aton lawas, limitado mo ang aton puso.
0: Correct.
1: Kaya muna kinalan, kabalo man kita mag-usar sa ginatawag na oras. Kagsang ginatawag kabalo kita mag-apply ka magbutan kung ano giba ang priority ka dapat unahon kay isa na ginkapo na kita sang sige paminsar wa pa kita sang maginhimo.
0: Oo, kag indi maging prioridad.
1: Oo.
0: Kag ilang pina pastor, indi man ta matingala kang ginhambal mo kag ina nga ti siyempre ang Dios gani nagpahuhay sang isa ka adlaw. Sang antes siya nga gintuga ang tanan. Sumot silingon, humanly speaking, sabi ng mga kakifay, mag-abot. Pero mga pastor, no? Nakita nga mga tao, nga mag-abot sa panahon nga kapuyuntahan. Pwede na lang kung hindi, ano man.
1: Muna ito, kung gusto mo hindi kakapuyon, ha? Nauna, nita ka to pa nila, dagdag ka to bro sa mga panda. Kung ano lang.
0: Isang lang na dumaan ko itong imo, ang inambal nga, basi ba lang masilingan na diksyonary ka. Encyclopedia. Gulpi ka lang sa diin yung pamangkuton.
1: Okay,
0: ba? Ay balo ko nga sa diin nga sobra pa sa encyclopedia ni Muya nga pangunaw-una.
1: Ay kape mo, sige pa minsan ay.
0: Oh, sige lang mga kakipay. Actually, pero salamat man na sa Ginoo nga nag-aros lang yung mga panalang sabat sa sila ng mga ano in order nga ma-feed ang aton nga mga tagapamati. Tigulong. Tagapal. Ang tao man sa aton. So, ina mga bagay, Pastor, no, ibalik na ito kagina nga kinanlan ginabi nga makapoy ang isa ka persona. No?
1: So, hindi man kinanlan nga magpakapoy, kundi nga ginakapoy kita. Amo na ang
0: Okay. Kailan man gisiling kaya nga magpakapoy?
1: Magpakapoy.
0: Sang ginakapoy.
1: Sang ginakapoy.
0: Okay.
1: Kasi, halimbawa, physically, actually, magsiging kita kapoy, address gina isa gito nga physical nature naton mo.
0: Oo.
1: Okay. Kaya, dua ang kakapoy mo, spiritual or physical. Dala pagali na mental eh. Even emotional.
0: Delikado ang mental.
1: Delikado ka na. Siling sa isa ka mag-uwan eh.
0: Oo.
1: Siling niya kung ikaw mag-ubra ko no physically within one day, physically, makapoy ka. Pero after pila ka oras siya, mapaway ka, marilib ka.
0: Oh, okay. Pero, amo na galit, Pastor, kung makapoy, paway.
1: Paway.
0: Hindi galit kung makapoy.
1: Sige kon.
0: Sige yun. Kaya nga rin kanyang gambal nga, timano tanay kay kakapoy.
1: Oo, ting ibang na yan muna, ibang nagkakapambla,
0: nagkakapoy pa din.
1: Gina-atake sa kurason tungkol sa sobrang kakapoy,
0: Inagaling mga ginasiling natong dolo diverisyon, kung ano pa dira, ng mga bagay, hindi gali na bulong sa kakapoy. Kaya ang bulong hindi gali sa kakapoy, pahuway.
1: Pahuway.
0: Okay.
1: Mo na nga, kung kapon ka physically, pahuway ka. Ate, may ang tawag lang sa mayara, mga mental patik.
0: Okay.
1: Ate, grabe na ganyan, physical patik, mental patik. Kaya mo na nga, nanggitaw nga, mental patik. Baw, gigda ka na sina, hindi ka katulog, kaya tungod ang utok mo, trabaho, kaya muna dapat makontrol.
0: Kung hindi na siya pastor ng delikado nga butang, kaya basi mga bitso sa sinatawag depresyon?
1: Delikado kung hindi kasi na ganit ka balong makontrol, kang maghalong, muna dapat, hindi bila ginatuduan kita nga kailan ng atong nga huna-huna, mag-meditate kita sa pulong sa Ginoo.
0: Okay. Di pasalamat kita kay ang buhi na paglaom. Nagahatag sang impormasyon kag ining pulong sa Ginoo ma-reflenes o kon ma-overwhelm sa aton pangunahuna.
1: Correct.
0: Kag ining kakapoy gali pastor, disenyo gali ini sang oportunidad nga ma-experience nato ng Dios. Paano pastor no nga ma-experience naton ang gahom sang Dios iya pagkamatutom sa piyak sang aton pagkamakapoy o kon pagkakapoy.
1: Ang pagkakapoy kung nagtrabaho ka normal na.
0: Oo. Okay.

0: mo na kinanglan kay baloka sa imo limitasyon.
1: Oho.
0: Kay baloka kung ano ang dapat mo ubrahon.
1: Oho.
0: Kay kung kaisa hindi man pwede nga there is a saying of doing everything mo.
1: Oh, okay. So, makita na itong galit, Pastor, nga basta tao gani, may limitasyon na.
0: So, gitagaan kita sa ginusang hunahuna.
1: Oo.
0: Kagbalatyagon para kay balo kita kung din kita asta.
1: Oo.
0: Munabla, we only have 24 hours a day.
1: Oh, correct.
0: 7 days a week.
1: Oo.
0: And 12 months a year. Ting iba niya, imbes ka 24 hours, ginay mo nila 30 oras.
1: Bo, nagsubra siya.
0: Okay. Ang pamangkot, kung mag-abot ang tiyon nga magbatyag ka, hindi mo yung basol ang Ginoo.
1: O, sa bagay, no? Kay bangon nga wala sa balansi.
0: O, da magsulod ang word nga balansi. We must be balanced sa pagkadaw-daw pagkabuhi.
1: So, amo gidapat, no, Pastor, no? Kay nakita man abi, Pastor, naton sa aton pagkabuhi bilang isa katawhan nun, may limitasyon sa nasiling naton kagid-kagina, yeah. No? Ang ginasiling naton nga kakapoy. Kag ini kakapoy, Pastor, hindi man exclusive sa isa lang katawo. Bisan sa aton yung mga pastor, sa mga Kristuhano nagkakatabo.
0: Di mo na gani nga kita mo ang ibang gani ato nagkakanto sa mga lingaw-lingaw.
1: Ah, okay.
0: Kanto sa mga nangyatab lang nga inablang tapos ang madamasako ng mga aktibidades. May ara sila ginatawag lang ang kinanglan makanto sila sa beach, ma-unwind.
1: Okay. Unwind.
0: Hindi mag... Hindi mag magwine, hindi mag maginom wine kundi unwind.
1: Unwind. Mm-hmm. Kung sinang mag-unwind, hindi maginom sang alak.
0: Oo. Hindi mag ma-unwind, hindi mag makadto ka sa lugar blanga makapatawan,
1: okay.
0: Kung sang hangin,
1: nagpa-refresh
0: o refresh ka.
1: Tikan sa aton ng mga pastor daw ka namin ning fellowship dili na.
0: Oo.
1: Isa
0: pa na.
1: It is a sort of a unwinding sa aton ng mga pastor. Nga nagahatag man sa aton sang extra strength. Pero Pastor, paano naghambal ni Job, no? Nga siling, why I am so tired? Nga ano, muning mga panabto naton, ilabi na sa aton nga nga pamati, dira sa key 5, nga sabihin, muning ano naton, kaya hindi, sana siling ito na Pastor kagina, hindi exclusive ang ginatawag nga pagkakapoy. Like everybody nga makaantong sini. Di muning ginhambal ni Job, Pastor, sa English nga nga lingwahe, sabi niya, it's not all human life is struggle na magkong siya. Our lives are like that hired hand, like a worker who longs for the shade, like a servant waiting to be paid. I, to have been assigned months of futility, long a weary nights of misery. Buti lingon, struggles of life can be tiring when they are relentless and sin futile. Sumo silingon, Pastor, grabe gin, no? Kag-akadamo ng Pastor sa rason, no? Nga ang tao gali, makapoy lang. Kaya mo itong lagi na siling mo, nga may mga bagay nga nagkakapoy man lang isa katao, kung hindi ang ginhimo niya, naging priority lang.
0: Oh, ari si Nehemiah, ha?
1: Oh, sige, Pastor.
0: Ang hambal ni Nehemiah sa during the time lang nagka-construct siya sa wall.
1: O, di kapoy na.
0: Ay, di, oh, di physical to.
1: Ano at kung gani, nga gahimo lang ta gani, dabi siya sang... siya lang. Oh, kila yung wall gini.
0: Maya kapot na ganito siling nagol, kitawa ko ba? Okay. Nehemiah chapter 4 verse 10, ha? Masahong ko. And Judah said, the strength of the bearers of burden is decayed. Ang ordering nga decayed, meaning gid kapoy sila.
1: Okay. Workings are getting tired. Okay.
0: And there is much rubbish. Ang ordering nga rubbish, may damo pa blas na nagkakalat ng mga bato nga dapat lang talon so that we are not able to build the walls. So,
1: excuse na nila?
0: No. Kundi si Judah nga mutong nagaleader sa ila sang ginakagrupo.
1: Nag-complain.
0: Naghambal kay Nehemiah nga sa niya mga tao tagun kapoy na.
1: Ah, okay.
0: Kanta niya kadamo pa sa dapat nga ubrahon.
1: Oo.
0: Ang butpain sindi siya mo ni we may feel tired because there is too much work.
1: Oo, oh, pwede.
0: And the job seems to be.
1: Oo, grabe.
0: Kaya tungkol sa kadakob lang kagadamo, kung kaisa, pagtulog mo ba, ano na naman yung pagtapos mo.
1: At huwi, kapoy yung gagawin, no?
0: Grabe mo, kung kaisa, no? Kasi atiktado nga itong psychological man nga panguna-una.
1: Oo.
0: Kaya muna kung isa nga, imbis na maghigot ka sa mga butang nga dapat, kung anong dapat mahimo, di sa sobrang paminsan, hindi na nakunta ka obra.
1: Kagina ka po kita, Pastor Eli, sample. Kadamo sang hilimoon, kagadako sang trabahoon, kuna muna na ginalantaw pa.
0: Correct. Kaya mo na, pero galing ang muna eh. Kung paminsan mong kadako, simple, ang imo dang gina paminsan, sana ni matapos.
1: Oo, kagway kapagid lagi na himo.
0: Oo, kagway kapagid mo, kapoy ka na.
1: Kaya mo ito siling magkakaroon ng gina. Kabago lang nagawin siyang silhig, doon kayo sa kitaw.
0: Kaya mo ba? No. Prari ang balik Polo.
1: Oo, oh, sige.
0: 2 Corinthians 11:27.
1: Oo, oh, sige.
0: Ano sila ni Paul? In weariness, and painfulness, in watching open, in hunger and thirst, in fasting open, in cold and nakedness. Anong anong yun na pa-intindisyon eh? Ang pension din ni Paul is that tiredness can result from a constant lack of necessities.
1: Oh, kakorek din siya, Pastor, no?
0: Siyempre, eh, kung siyan ka mo ba, ano na nito, damo, madikula nga dapat. So, limbawa, maling nga mo sa panimakasimnan ng ako ni Bilbing. Kapil niya pa, sige kami sa sila.
1: Oh, kakapil pa kung nara ka na permi.
0: Kaya mo na kung kailangan, maiman siya makagawa ka.
1: Oh, no.
0: Kag, siyempre, muna lang ginambal sa mga doktor. Sa mga eksperto nga sila niya ang ano ni kuno ang barko ko nagalutaw normal pero kung ang dagat na magsulod sa barko hindi na normal.
1: Kag Pastor ini balang na siling naton nga tiredness it can cause death no
0: posible kay tay kun ginakapoy ka tama ka na magihimo.
1: Oo, kay misa tabla ka istorya nga isa ka doktor ginkaman sang madamo nga financial bala.
0: Okay.
1: Successful man nag-retire siya sa pagka-doktor niya. So, kaya siling niya mapatay kung siniya sa apat ka corner sa akong na opisina. Di, but silingon ang tiredness sometimes it caused death. Di amo na kung kisa nga may mga bagay nga daw dumabugat para sa akong kisa daw kinanlan man nga magwa kita para man nga ma-extend ang life naton. Being as a pastor, ang trabaho ta, ay, ano?
0: Oo eh.
1: Salamat gani ko kay kasunod na ko si mong pagkabata. Nakin daw ay kagidyaga.
0: Pero mo niyo, hambal ba ni Solomon? Everything, there is a season.
1: Okay.
0: So mula na ibutang to term sa atong una-una. Nga hindi man tanan nga butang sa kalibutan masulbar ta.
1: Oo.
0: Kaya halimbawa karon nabatian mo to yang gagira to sa Middle East magalaki mo yung palibog sina.
1: Oo, man. Kaya wala pa mo.
0: Oo, so muna we cannot may mga butang nga dapat naton tutukan.
1: Oo.
0: May mga butang nga dapat naton likawan.
1: Oo. Kaya Pastor, nakita ginaton ang mga resulta sa ginatawag pagkakulang. Kahit tayo magsilingta, maminsarta kung anong kulang, di tayo managugyapon, matugangan, kung ano sige tayo paminsar.
0: Correct. Kaya rin ang gambal ni Haring Solomon, ha? Proverbs 23.
1: Proverbs 23.
0: Verses 4 and 5.
1: Oo.
0: Ano ang baliyaw? Tanawa, ha?
1: Sa English ko, ipagabasahon, ha?
0: O, sige.
1: O, sa linya, don't wear yourselves out trying to get rich. Oh, bo, grabe, no? Because, we getting work and work and work just because we want to be rich. No? Be wise enough to know when to quit. In the blink of an eye, wealth disappeared.
0: Temporary lang na yan.
1: Oo. Kaya mo matungging paningkamutan ta. For it will sprout wings and fly away like an eagle. Ay, grabe pa. Ako dasig, ano? Sometimes we are tired because we don't rest in God's provision for us. Grabe nga was, grabe nga paningkamot mo. Lunes hasta Domingo lamita pa. No, pagkaabot sa punta way ka man sumahon. Di, way ka pa nang alagad sa Ginoo.
0: So do perdi mo.
1: Do perdi mo.
0: Way ka kalagad sa Ginoo, way mo masimbang Ginoo, way ka pa income.
1: Kagang iya pastor gid nga pinaka-resort gid kapoy ko. Amo isa damo ta sa miyembro nagkatanto pastor.
0: Tiya mo niyo.
1: Oh sige.
0: Masiling man aton weariness can be the result of chronic illness.
1: Oh,
0: many people suffer this mga chronic illness.
1: Ba pala ano na pastor ka dugid ka career
0: nga mga tuhod nga nagaalay.
1: May mga
0: nagalingin, mga hawak. Kag mga damo no? Ulo mapirmi lang nagalingin.
1: Ah, gali.
0: Ano mo na lang ginakapoy ka man sila mo.
1: Di ka pin pa kung sige ka waswas, why ka man sing income.
0: Ah, kapoy yun. Tapos, sige, pag ika natulog, abis ang mga kasawayan sa palibot mo. Na, te, amo na nga kung kaisa nagatuga ina sang kakapoy.
1: Oo. Oh, oh.
0: Pagkakapoy sa aton. Te, amo na nga kinahanglan, kay balo kita magamit sang mga importante nga mga butang nga dapat naton ihibaloon. Te, amo na kisa mamati man kita sa mga makigalubilo man kita bala sa mga utol. Tayo naman ang pilosit sa simbahan kung kaisa.
1: Oh.
0: Abi naton daw wala kami.
1: Oh.
0: Rabi ni mo kung ara kadaga upon sa pilosit. Ang mabatian mo nga mga testimony, mabatian mo nga mga blessing.
1: Oh, encouragement sa iyo.
0: Kagkisa may mga problema sila nga i-share, makasiling ka man mo nga. Ay, abi ko ako ang pinaka ako gan pinakakaluluo ay may sobra pa man gali. Makomport ka ba?
1: Gani man. Kag pastor nakita man aton diri malaho, iningala nga siling na provision sang Dios para sa aton. Actually, tahom ini yang pag kalantaw bala sa isang tawo kay labi na nga siling gani sang Bible. Nagatipon ta sang madamo way mga sobra. Nagatipon ta sang yutay way may nagakulat.
0: Correct.
1: Oh, pero bisa ka buta nga nakita naton, i-allow naton be ang kabuhita nga magsaling sa Dios and let the Lord do the rest especially with our provision.
0: Tama.
1: Tingin ka mga bagay pastor, amo ni mga tawo nga nakita naton nga less ang ilang ginatawag nga weary sa life nila.
0: Sa pambala sa dito pa kita sa Bible School. During sa atong ginatawag nga youth program kag youth ministry. May slogan kami na dito nga na kwan mo. Nga nadungduman ko nga amo na pirmi ginabalik-balik na mo. Ang slogan na kasiling, do your best and God will do the rest.
1: Bo, grabe no.
0: So siguro when man kita na dapat na idugang kung ang Ginoo na mismo mo trabaho.
1: Oh,
0: ugaling ang ato nure kay basi muni muni mo to proptali amo niho. May tawo sina nga naghimo sa isa ka desisyon. Ang tanan nga butang bala nga ginapublima niya, gisulat sa papel.
1: Oho, te.
0: Tapos may sulodlan na siya nga lata. Sulat sa papel kag isulod dito. At the end of the week, iya na bukaron. Kabalo ko nung tabo. Ang tanan tong butang na sulod sa utok yung adog ginaburian niya, wala man pala tabo.
1: But silingon, Pastor, grabe gali ma-occupy ang worry mo sa mga bagay nga wala man ni mo ginahimo. Kag wala man naging lalaki.
0: Hindi na nagasugod ang weariness.
1: Ah, okay.
0: Hindi na nagasugod ang pagkakapoy.
1: No? Masiling ano ni Karuni, Besh, pila ko sa bata, kumana. No? Natubla to, ikaw man doon nagambo.
0: Anong doon? Ay, kapulo.
1: Yung pila na ilan sa bata mo, anong blok? Di ba pala ka natabo? So,
0: muna na. Then, daw, affected nung kung apektadong imong mind, manawag na sa imo kasing kasing. Te, pag apektad imo sa kasing, makanto na sa imo physical.
1: Gabi kidya pastor kita ng mga tao, no? Abot tingala kita. Kadaw halos tanan yung mga bagay, blasakyan ta. Daw halos tanan yung bagay. Kang nalipat na ta, nga may isa gali ka Diyos, nga gamhanan.
0: Yeah.
1: Gamo nang dapat na itong gali yung salikan.
0: Oh, correct.
1: Tukita ni mo mga kaki five, no? Why man na siling natin, hindi man ni sikreto ng mga butang, iti hayag man ang Bible, ari man ang buhing na paglaong.
0: Tama. Diba?
1: Nga nagasakdag sa aton sa mga pagkinanlan, sa pagkabalaka, kagpasalamat ganita sa key 5 kay ini, ginpatigayon man sa aton nga si iyo.
0: Kagpasalamat kita, kay Dr. Mel nga, every time nga magkita kami si Nino, isa, ginakuan ko siya, lagi na rin.
1: Naghihisa gani ko si Imo, kay permi ka mo yung kita na.
0: Oo, kaysa nun maupunta para makita na. Dok, salamat kay San. Yo, sige pastor. Padayon ka mo dahil niya, very good, very good.
1: Oh,
0: papamati mo siya, makalikay ka namin. Nung kasi daw gawin ka, basi sa nun, basi hindi. Mga untar kita, di gali kay gali. Sa mind gali iya, sa tali, na-appreciate nila, ara kita na.
1: Kag salamat gin, sige ako. Kag ini pastor, ang worry na kita na to, nag-untiredness gali, nagahalin man sang from physical exertion. Kasi ka exertion, pastor, ipagbukan mo ka
0: physical exertion.
1: Oo.
0: Inablang hindi naman tani dapat gid obrahon. Ano pag hindi mo iya sa kontra kuti.
1: Oh, okay. May damo pang nadlagko pag priority.
0: Na
1: may dapat nimo man ngayon.
0: Inablang halimbawa, may nakita kada karon nga halimbawa sagbot na naglapta.
1: Oo.
0: Tungod ina nga naglapta niya. Bawal ang buta mo na tao. Dito ay ginipasunahin mo naglakad ang kawakal. Kaya yung kapoy ka na sing wakal, ang sagbuto ay tumahimos.
1: Pero kung kuha mo lang natin ito.
0: Na, correct.
1: Oh. Ah, okay. So isa ka mga bagay nga nagsiling si John chapter 4 verse 6, Jacob's well was there. Mm. And Jesus, tired from the long way walk, sat wearily beside the well about noon time. Mm. Oh, so nakita na ito mga ka-key 5. Kasi pastor, ang kakapoy, kinanlan man lang gali nga i-refresh.
0: No? Oh.
1: Kinanlan niya, unagid, you need to come to the place nga, it's something bala, pag siling mo to kagina, and take a rest bala. No? Mm. Kay una, hindi magali maka-page sa aton nga hospitalization, sa aton nga pagbag back down sa aton self ang kinatawag na too much weary.
0: So may naging servisyon siya na gani nga nabasa ko sila niya ang tao ko no naninguha nga maka tipon kwarta. Kung man siya nga nakatipon kwarta ang kwarta niya yung gasto yan man pag restore sa iya nga health.
1: Ay galing. Doka irony, no?
0: Oh. Kaya mo niya balik Kristo ha kung paong dagay na balik Kristo. Oh, come to me all that labor and he believe then and I will give you rest.
1: Wow.
0: Ang pagpainsin din ni Kristo mo. Why magin ka sila nga hindi nagkikita lang nga kabatyag kapoy, kapoy hindi pa na.
1: Oh.
0: O galing, inigalik kung tao, i-take na ni in a positive way, ang buwag galing siling-siling on, God's, this is God's way of telling us to slow down.
1: Oh. Alam nga, hinay-hinay man.
0: Oh, nga hindi man lang nga, bawang matyag mo.
1: Hindi ka naging mag-ubra.
0: Bawang matyag mo, duway na blabwas.
1: Oo. Oh. Kaya hindi man po silingon, hindi na ako mag-ubra, kaya ginakapoy ko. Oh. Ay, kakapoy makuha ko ubra eh.
0: O, oh, tiyan mo na nga siling nga, ang dapat ubrahon-ubrahon lang.
1: Oh.
0: Pero kung daw medyo kapoy, ito puhay lang, hindi lang magaladasan. Kaya kisa ma-irritar ka na, kisa kita ka pakunta. Kagabi mo, Pastor John, kaya nang ginakapoy, kikinahat mo. Ang ubra mo, naguba.
1: Oh, correct, no? Naglala pa.
0: Naglala pa, kaya nga man, ang pananamon, kililiwi na ito, gali.
1: Oo, kag pastor no, kag sa aton gani mahilig gani kini kita mahilig sa pagsulat-sulat sa mga libro bla.
0: Oo, gani.
1: Oo, kung mga mahilig pagitaguro, matyag ko to.
0: Ti mo gani ka budlay no. Ti kinahanglan ka baro kita ngayon nga kontrol. Ano pag itang ginambal dere? We may be tired because grief has drained our strength.
1: Oh, okay.
0: Grief. Anong grief sa ilong ko?
1: Inablang
0: kalain sa buhok.
1: Kalain sa buhok, oo.
0: Dumot.
1: Dumot, oo. Kasubo, oo, pwede man.
0: Tiyan mo na may tuminis kita nga nabilin.
1: Oo. Tiyan, pastor, ikaw na lang ano, paano natin
0: i-overcome
1: ang tiredness o kung ginatawag weariness?
0: Ang Ginoo ay managsaad sa aton sa ang ginatawag nga tireless life.
1: Oh, correct.
0: Kaya tanan kayo, physically speaking, matag isa sa aton nag-aabot ang kakapoy. Amo na ganang imutangan sa Ginoo gabi.
1: Ah, okay.
0: Eh, para magpawal.
1: Malang
0: may amo na ang balis lumon in everything there is as in so.
1: Oo.
0: Di, sa nag-apalamati, dira, no, mabilin ko lang.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga tiyon, kung hindi nag-aabot sa imo, di, usisaa, ano ba ang mga butang na nag-hatag sa imo sa kamusina ng mga sitwasyon? Kasi insubrahan ka na sin paminsar sa mga butang na hindi man dapat paminsaron.
1: Oo.
0: O kung base na mga way matarong, balada nga mga relasyon, o kung base pagkulang lang na pangayo pa sa ilog, la?
1: Oo.
0: Kag, of course, spiritually speaking, kamusta ang relasyon mo sa Ginoo?
1: Oo.
0: So, abiyan, si Kristo, tagayuro si mong tagipusoon, kaya nasaad siya, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. So, salamat sa pagpamati. The Lord, God bless you.
1: Okay, mga key five, no? Sa liwat, tanda ang ginaton, mga ka-key five, it is not the will of God. Nga, we are on the place of weariness and tiredness. In fact, pastor, kanami gid sa plano sa Ginoo. Pag in-mention mo kagina, na call unto me, and I will give you rest.
0: Mm.
1: And those who are weary.
0: Mm.
1: Kag-isay kabutang, sometimes weary and tiredness is good for us. Because we really experience ang kaayos ang Diyos para sa aton. Kaya nga man, Apostle Paul said nga sila niya, my strength is sufficient for thee, for those who are weary. So, ka-key 5, o kontanan nga mga nagapamati, tandaan din naton, ara ang Diyos nga sabihin nga magabulig sa aton nga mga pagkinamlan. Hindi nagiya kita pagbabayan. So, I hope and pray karong din nga hapon, nga palapit sa Diyos ah. Ining K5 News FM, buhing apaglaom nga naghahatag sa inyo sa mga informasyon. Ang Diyos magapakamayo sa inyo. God bless you and good afternoon.
0: Thank you.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 101.5.

kung ano gidla ginamba sa balaan nga sulatan ang mga talandaan sang nang kalain-lain nga iglesia. Kung aton tolo pang doon mga kauturan, sa diri sa balaan nga sulatan, may damo nga nagapakilala nga sila ang matuod nga iglesia. No? Madamo. Kag sa sini nga mga simbahan, ay tandaan ito mga kauturan na, sa sini nga panag-on, damo nag-claim. Oh. Sa atong AD 100, nagkilala sila, nakilalaan ang siling sa Blanco Sulatan, ang Iglesia Apostolica, the Apostles' Church. No? Ikaduwa, sa AD 100 to 300, nakilalaan ang naunang Iglesia. Giningalanan, sa AD 300 to 600, giningalanan ang ilang simbahan nga panahon ng mga ama sa iglesia. Now, AD 600 to 1600 ang iglesia ng gitnang Panginoon. Makutura na, nagasugid. Kag ay iba nga claim nga kami gid ang matuod nga iglesia, but oi makuturan kun ato nang tawod gin search ko sa internet, nagasiling gin search ko. How many Christian churches are there in the world? Nagasilisa. According to the Wikipedia page, Church of Christ, there are 41,498 Christian churches in the whole world. That was a survey last July 27, 2015. Another, ginlanta ko pagid, nagasilisa. The same topic, how many Christian churches are there in the world today? Nagasilisa. More than 45,000 Christian denominations globally and more than 200 in the US. According to the Center for the Study of Global Christianity. Ano ni? April 7, 2023. Okay. Another one. List of Christian denominations by number of members. Ibutang mo kuturan. Nga, according to the Center for the Study of Global Christianity, there are estimated 450 million independents worldwide as of mid-2019. Ano pagid mga kuturan? Pamangkot pagid. Sa Philippines siya, pila ka Christian churches are there in the Philippines? Sininya di? How many Christian churches are there in the Philippines? Sabat? There are a total of 2,815 Christian churches in the Philippines as of July 9, 2024. Ang kita natin mga kuturan, damo, kag ini mga kagisyanan, may nagalay-laing yung mga pagtudlo, lay-laing yung mga prinsipyo, kag nag-claim nga sila ang matuod nga iglesia. O, pero sina, ang iglesia ng Diyos, nagpakilala kasi nila, kami kita matuod nga Diyos, kaya nga amon nga, ngalan makitaan sa Balaang Kasulatan. Take note ang word re hindi iya capital letter kundi small letter. Sa makitaan nato sa Balaang Kasulatan. 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Iglesia ng Diyos. Nason gawa 20:28. Iglesia ng Panginoon Hesus Kristo. Small letter nga ang iglesia, hindi na capital ha. Roma 16:16. Siling sa mga utod naton, Iglesia ni Kristo. 16:16. Iglesia ng mga hintil, Roma 16:14. Iglesia ng Diyos kay Kristo Hesus, 1 Thessalonians chapter 2 verse 14. Iglesia ng mga banal, 1 Corinthians 14:33. Iglesia ng balay ng bahay ng Diyos, 1 Timothy 3:15. Iglesia ng mga panganay, Hebrews 12:23. Iglesia sa Jerusalem, Gawa 8:1. Iglesia sa ilang, Gawa City 20:30. Iglesia sa bahay, Roma 16:5. So, nagkalailain mga kuturan ang mga kaiglesyanan nga ginatudlo diri nga nagpakilala nga mo siya matuod nga iglesia, meaning gali mga kuturan kung wala na nabutang imungalan, butig ka nga pagtulunan. So, ano gid bala ang ginamba sa Balaang Kasulatan? Isa, it must be the practice that the Bible teaches. Yeah? It must be the practice. Sili makuturan sa Ezekiel chapter 44 verse 23, and they shall teach my people the difference between the holy and profane, and cause them to discern between the unclean and clean.
So, gapayag mo ko turan sa atong ipagtuon. Kinanlan ito

0: nila sa mga katawan sang Diyos ang kinalain, ang diferensya sa tunga sang balaan kag indi balaan. Kag tudloan ang mga katawan sa pagibalo sa tunga sang hindi matinlo kag matinlo. So makutura may instruksyon ha. Ang pamangkot na makuturan sa aton mga kasimbahanan karon nagatudlo siya sang kung kilalahon kung anong balaan kag indi balaan. Nagatudlo bala siya sa pagpahibalo sa aton kung ano ang matinlo kag indi matinlo sa aton kasimbahan. Siling sang Ezekiel chapter 44 verse 23. Ang inambal makuturan ano gani? Teaching. No? Teaching. Ang gabalit, teaching. Silingya ko nga, niya, the house of God, which is the church of the living God, he says, it is the pillar and the ground of truth. So, ang puluyanan sa Diyos, dapat nga ako ng simbahan, dapat magkabuhi siya sa Diyos, nga ang, ano siya, nangin haligi siya sang latagon sa kamaturan. No? Haligi, mangin pundasyon siya sang kamaturan ang simbahan. Okay? So, ano ang tatlo ka main symbols kaging gamit sa libro sang Revelation, nanungod sang The True Church niya? First, there is a symbol of woman who is clothed with the sun. There is a symbol of God's church, a pure, beautiful woman in God's way of comprehending His church. Kung basahin natin sa Jeremiah chapter 6, verse 2, kag sa verse, ano sila nga? Kag nagasugid ba kuturan? Sila pagid? Ano pag sila nga? Nga, a pure, gano'n nga? God says it is a pillar of ground and truth, 1 Timothy chapter 3, verse 15. Sa anong tatlo kami yung simbol? Una, ganito, ano ganito, no? Ang woman nga napanoptan sang adlaw. Panoptan sang adlaw. Ini nga simbolo sang God's church, ang buot silingon, pure, putli, matahom nga babayi, nga amo ang pamaagi sang Diyos. Amo ang sa pagrepresentar sang iyang iglesia. Kamabasa tanong makuturan sa Jeremiah chapter 6, verse 2. Kag sa 2 Corinthians chapter 11 verse 2, the woman clothed could represent the robe of Christ's righteousness. Ang robe, ang padapot nga puti, nagarepresentar siya sang pagkabatarong ni Kristo. Kag subuman nagasugid sa saton atong bulan nga sa diin inisya simbolo siya sang types o konsang mga yara da nga subong landong sang dumaan nga kasulatan. No? The ceremonial law was of value only when it was fulfilled in the life, death, and resurrection of Christ. So, ini ang value o kung ang mga ginahimo nga paghalad-halad, ceremony, mangin by lola ni siya kung mag-abot na ang matuod nga Kristo. No? Nagasugid ini siya, ini siya ang ceremonial o nagapayag siya nanungot siyang kapagkabuhi, kamatayon, kagpagkabanaw ni Ginoong Isos. No? Makuturan. So, nagasilipagid. Nga, ang woman, ang moon nagrepresentar sa sang symbol sang types and shadows of the Old Testament types. The ceremonial was a value only when it was fulfilled. So in a ceremonial laws may kabilianan siya kung natuman na ang ilimuon ni Kristo sa iyang kabuhi, sa iyang kamatayon kag subuman sa pagabanhaw. Kag ang crown ang kuruna nga may napulog duwa ka mga bituon nagasilimbolo siya na siya sang 12 mga leaders sang Old Testament nga nagrepresente sang 12 ka mga leaders in the Old Testament, Jacob's son, and in the New Testament, the 12 apostles. So, gasugid gali makuturan sa aton, no? Gasugid gali sa aton pagtuon. Nga ini mga simbolo lamang sang mga butang nga mag-aabot. Simbolo lamang. Kag ikaduha, nagising siya, there is the symbol of great red dragon. Yara, manakita na ito ang isa ka mapula, kadako nga dragon. Kag in verse 9, the dragon is defiled, identified as the devil. Satan always worked through human agents. Pagan Rome was that agent at the time of John's vision. So, ang dragon, ang red dragon na simbolohan sa sakay sa yawa, sa Satanas nga pad masami nagahimo sang iyang bulaton sa mga katawhan. Ang pagano nga Roma was the agent amo ang nangin galamiton alagyan sang tinion nga si sa vision ni John. Third, nagasugid sa aton, ano sila nga sa third? Sila nga, the child man, nga itong babae nga nagabusong, oh, the child man represent Jesus Christ for Messiah. When he came, he was born a helpless babe. He was hated and attacked by the devil. Finally, he will come one day, rule all nations. Jesus is the only person who fits all this specification. So, hindi mga specification nga gipamulong, sige nung Jesus lang gid nga ang nanggama consider naton nga insakto takos ang iyang description sa sining nga mga pagtuon nga aton nga gin tun-an. So, nagasugit pagit sa aton. Ano sining nga? What three stages of controversy between Christ and Satan are brought to light in Revelation? Ano kuno? Ano ang mga kontrobersya na kalatabo so kapawa dito sa Revelation chapter 12. First, there was the plot worked out by Satan to destroy Christ at his birth. Okay, mga kuturan, saan si Kristo na tao dito sa Bethlehem, sa Judea, Bethlehem Ephrata, nagasugid mga kuturan sa ato nga pagtuon, nga ato ang mga magi, ato ang mga mago, ato ang mga wise men, nga nagapangita sa tong kasanag nga ang kasanag kung gabi adlaw wala siya, kung gabi ara siya, kag nagatoytoy siya. Pero isa na ang utol ang pamangkot nga ang sila lang nakakita nga iba nga katawan dito sa Jerusalem during that time. Kung damo-damo man itong mga katawan, gaulat siya sa census mo. So damo-damo ang katawan. So wala ikakita iban, sila lang yung nakakita at wala mga madjay lang. Kag ato ang mga shepherd ang nakakita. Kahit tungod bang kuturan niya, no? Ang rason, tungod na aman ang ilatig po. Second, na, during the Dark Ages, God's church was driven into the wilderness. Ang iglesia sa Diyos, kaya siya, gintapok dito sa kahanayakan. Where the remained open persecuted. Sa dito sa kahanayakan, ato nabilin, pasami gina-persecute but loyal and true to God and even though the devil true was and the Mohammedan orders ni tried to examine the fugitive church yet the early helped the woman primero ining fugitive church nagbulig sa babae by providing by providing hidden places in caves and secluded sport as well as by the discovery of the New World. America, where liberty to worship the way one whose way was possible. So, nagsugid mo kuturan, ito ang wilderness, dito nagtipyok, dito nagpalagyo ini ang babae. Nagpalagyo ini babae. So, nagsilipagid sa ninitabo sa AD 58 to AD 1798. Third, nagasugid sa aton. Third, nagasugid sa aton. Siling niya, third, when the church emerged from her wilderness experience at the end of the 18th century, Satan again continued this terrible warfare against the latter end of God's church, the remnant. Okay? So, nagsugit siya. Ano ini ang identifying marks sang Diyos sa iya iglesia sa ulihi ng mga panag-on. Sugit sa ton, siling sang libro sang Bugna 12:17 nga nagasiling sa ton, Bugna 12:17, and the dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of her seed which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. So gasugit ba ko turan nga nagli ginlag panglagas ang kaaway sa sining nga mga remnant sang Dios. So ang devil sa makita nato sa Revelation 12:17 ang yawa na akig sing lakas sang ang mga pinili with the remnant of the church seeds, since a remnant is always identical to the apostolic church, the original. This means that the last church is like the apostolic church. Therefore, as teaching should square fully with the Bible, the Christian's blueprint. Okay, so gitman ko turan sa ato, sa atong pagtuon, nga nang gali, nga sa uling adlaw, magabang, mabutang ang Diyos sa iyang mga pinili, pinili ang ginambal mo ko turan, ha? So, God's church will be commandment keeping. Unagid, ikaduwa na ni ang commandment keeping, ang iglesia sa Diyos, una to putli. That's why ikaduwa, commandment keeping, meaning nagbantay sa adlaw ngayon ng puwas ang Diyos. Makita ito ng makuturan sa 1 Peter chapter 1, verse 10 and 11. Another one is iglesia. Remember church, remnant church. Kasi kita remnant church, nabilin. Why na namulag? Nabilin isa. Being the last phase of God's work will naturally proclaim. Anong in-proclaim niya? Makuturan, proclaim niya ang minsay sang kaluwasan. Nagasugid mga kuturan sa aton. So, nagasugid mga kuturan sa aton nga pagtuon nga nagali, ang Diyos di buot nga magpadayon ang kahimuan sang kaaway. So, apamangkot mga kuturan, ang mga identifying marks sa ang iglesia, makitaan sa aton mga kasimbahanan, ha? Makitaan ba lahat? Sending ito yun. The devil is angry with the remnant of the church seed. Since a remnant is always identical to the original, this means the last church is like the apostolic church. Kaya ibig siling kita remnant, kinalan mga gakuan, identical sa original. Buot silingon, ang ining katapusan ng simbahan, kaangay sa mga, ano, original ng simbahan. Now, lantaw naton. Ano niya? The devil is angry with the woman, and the church of the church seed, since the remnant is always identical to the original, this makes the last church is like the apostolic church. Nakaangay sa apostolic church, therefore it is teaching should square fully with the Bible, the Christian blueprint. So ginasiling nga, kilanlan ko no ang katapusan ng iglesia, amuna siya ang iglesia sang mga katawan sang Diyos, kag amo ni kilanlan ang iyang ginay mo, may kita ang blueprint sang ini nga simbahan. So makuturan, ano ang blueprint sa original nga church, no? Ano blueprint sa original church? The last church will be commandment keeping. Okay, ang simbahan ba lang ginasunod mo makuturan is a commandment keeping church, no? Commandment keeping bla, nagabantay bla sila sa mga kasuguan sa Diyos kapag patuon ni Kristo, commandment keeping church. Dason, ano pagid? Ang simbahan sa Diyos, ano kuno sila niya? The church in these last days has testimony of the prophets. Okay. May ara testimony, may ara pagpanaksi sa mga propeta para mapapatudan ang matuod niya iglesia sa Diyos. Okay, makuturan, ang simbahan mo bla may propeta nga nagapamaksi, nanungod sang kamaturan, nanungod sang katapusan niya panag-on, nagasugid bala, kung wala. Tandaan na naman kutura na, mga kriteriya nga ginambal diri. Another one, the church in these last days has the testimony of Jesus. This testimony of Jesus through the gifts of prophecy which make it possible for Holy Bible. And it is the method of God who's guiding, in guiding His church today. So, ang iglesia, gali mo kuturan, o kung ang simbahan, niya commandment keeping, kaga in contrast ini sa satong nag-abaton sa mga panudlo, no? Sang tradisyon, sang tao. Tawa na tawa mo kuturan. Another one, God's church in these last days has the testimony of Jesus. Testimony, ano na siya? Testimony, this testimony of Jesus in through the gift of prophecy which was made impossible for holy men of God to produce the second writing of the Bible. Oh, so makuturan, ano gali siya? Inalan ini siya ng mga katauhan, ano siya? Masinulundon, nagaupot sa katapusan ng mensahe sang Diyos, no? Ano ang mensahe sang Diyos ganiman? Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come. Worship Him who made heaven and earth. Oh, makar, the sun, the sea, everything. Lumakuturan. Letter D, sige nga. The remnant church, being the last phase of God's work, will continually proclaim. Ano yung proclaim yung kuturan? Proclaim, naturally proclaim. Proclamation, nanungod sang that God sin. Amuni ang last warning message niya. Okay? So, nagambal siya, God's last warning. Anong last warning niya? Last message of the following revelation. God's work will naturally proclaim. Biskan hindi pa ka bang kuturan mag-iyo? Manaturally, ma-proclaim na yun na yung mensahe sa mayong balita sa katapusan niya, Pragon. Kag this is true. Makita na ito mga kutura, may mga tuburan niya wala na tubig, may mga kwanad. That is, katumanan sa mga tagna nga sa pag-abot sa chimpo, manging kaangay ba kay Elijah, no? Elijah, nga nalagyo, progit pa kaot sa pispis para lang mapatambok ini para sa isa ka na kumulaton. In the parable of the servants, niya, and the sheep, Jesus said, as the other sheep I have, which are not of this fold, yeah, bring out also I must bring, and also there must be my, and hear, they shall hear my voice, and, yeah, and there shall be no one fold, and one shepherd. So, kapayag sa ato mga kuturan, wala na, isa na lang ka, isa na lang tanan kapag pugo sa ang aton nga Ginoo ang tanan ng mga butang niya, ato mga kuturan. Pwede nga, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. In John 10:27. So, kung katawang ka sa Diyos, nagsiling niya, nakabati ka, nakaibalo ka sa iya mga nga tingog, kag ikaw nagasunod siya. Paano mo kuturan kay ang balaan nga isulatan nagalaygay sa aton? Ngano gani? Ang Ginoo may mga palatukuran. Kag amo ning palatukuran kay ginhatag sa iya mga katawhan. So ang pamangkot mo kuturan, kun you claim to be iya ka sang Dios, dinya kag sila pagatudluan ang kag ang mga katawhan pagatudluan sang kinalain, ha? Pinagkakaiba between the holy and profane, and cause them to discern between the unclean and clean. Exodus 44:23. Nagasugid makuturan. So, ano ang message? Ano ang bag-o? Kung pariyos mo lang japon ang imo ginaiya, ang kinaiya mo sang daan, wala ka man nagkakilala sang balaan kag hindi balaan. No? Wala mo namang itan ang makahalit kag hindi makahalit. O kung ang matinlo kag hindi matinlo, wala ka niya gatuon. Kaya para sa imo yung tanan, tinloan na, pero gendis, yung basang wala ang kasulatan. May matinlo kag may mga higko. The remnant church, being the last phase of God's work, will naturally proclaim God's last warning. There are found in Revelation chapter 14, verse 6 to 14, kag iban pa nga teksto mo ko. So, sa kata-conclusion, nagasiling siya. Nagasiling niya. In the parable of the shepherd, and the sheep, Jesus said, and another sheep I have which not of this fold. Huh? Them also I also bring, and they shall hear my voice, and all the sheep will not only hear the voice of the shepherd, but Jesus continue, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. John 10:27. Kag, mabasa naton sa Revelation 18:14-1. Kag, ang tagsa tapos katao mag-asabat sa sini mga paghangkat, pagpanawag sa aton kaugalingon sang Diyos. Ha, now is the time of decision. Gari mo ko turang ginahangkat kita. Nga desisyonan naton subong sa pagkilala kung bala ang simbahan nga aton ginasudlan is the true church. Ginpag-atag mo ko turan sa aton nga ang simbahan, ang iglesia sang Diyos, diri sa duta, isa ka iglesia nga makonsider naton mainuswagon, makilala sila sa turo at aral. 1 Peter chapter 2 verse 21, sila niya sa last part, niya, kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo ay magsisunod sa kanyang sa hakbang niya. So, Matthew 24:4, so at sumagot si Jesus sa sinabi sa kanya, mga ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. 24:5, sapagkat marami ang nagsiparito sa aking pangalan na nagsasabi ako ang Kristo at ilagay ang marami. 2 Corinthians chapter 14 verse 11 verse 14 ang kasiling, at katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kalinawagan. Amo hindi mo sayawa. Sa 15 ang sila, hindi malaking bagay na ang kanyang mga ministro naman ay nagpapakunwaring ministro ng katuwiran, na ang kanilang waka ay nagsasang-ayon sa kanilang magawa. Makutura na. So, kita naton ang wala ang kasulatan nagatudlo. Makilala naton ang matuod nga iglesia kung nagatudlo siya sang what is holy and profane. Nagatudlo siya kung ano ang matinlo kag di matinlo. Makuturan, ara parabla sa ato mga simbahan, ina ang mga pagtudlo, o kung pwede na tanan makaon, pwede na lapason ang adlaw ng buhay, pwede ka na kayo mo, bisa anong imuon mo, ara na blama, makuturan, kung wala pa, akon wala na ginapraktis, kung wala na, kay kalaban na nagisling, ginilisan na. Ganyan makuturan, mag-aampo kita sa pagpasalamat, salamat sa imo gugma, nga ginatag sa amon walaan niya Diyos, salamat sa imo pagidait, na nakatuon kami sa imong mga bilidon yung pulong. O Diyos, ang pagpangatarong, ang mga ginapangayo, ang imong pagbantay kapag tipig, amugid ang magiya sa amon sa nabili na mong ilikotod for this Sabbat. Sa ngalan ng Jesus kami nag-ampo. Amen.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: 5 News. FM.
1: Welcome to the family. We're glad that you have come to share.
2: Mayong gabi mga kapamilya, sa tanan ng mga tagpalamati sa aton nga pratuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon gid ang Dios, kagdayawon taman siya. Sa sining kagabihon, bangod sa tanan niya nga pagkamaayo kag proteksyon sa bilog nga adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kag proteksyon. Initagid pagkalipatan, kaya mo lang gid ini ang kalipay sang Dios na ang matutuod nga Kristohanon magadayaw kag nagadayaw permi kag nagapasalamat sa iya tanan nga pagkamaayo nga yagin bu sa aton kag ang Dios nagpakamaayo gid sa tanan biskan pagali ang mga malaot kaupod sa mga matarong nagpakamaayo siya suno sa mga pulong ni Kristo mismo nga aton mabasa magutoran sa Matthew 5:44 kag-45. So, kumusta kamo tanan? Kabay pa nga sige hapon. Kamo malipayon, biskan nga mga pagtilaw sa atong kabuhi, pero hindi tap kalipatan nga ang pagtilaw, kaupod man na siya sa atong kabuhi. Kaya nga man, trial is a part of education in the school of Christ. Ang mga pagtilaw gali, pali kangay na siya sa exam. Nga kung ikaw nag-eskwela, hindi ka gin malipay siguro, labi na kung bright ka. Hindi ka malipay nga wala exam. Ang mga hindi na tamad lang magtuon, muna ang hindi ka malipay kung ma-exam na maghambalang maestra, may mga paandam. Sige, so sa sining kagabihon, parayan kita sa aton gyapon nga pagtuon. Pero antes sa tanan, ang mga muyo, anay kita. Dakilang Dios, nasa kita, saan po kayo ng mga langit? Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawbay at lubay sa buong maghapon. Kami po inyong niligtas mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan, mga kaganapan sa mundong ito. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan kay 5 News FM. At higit sa lahat, ang CEO Rocamil Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan, physical, mental, spiritual, financial, and protection. At gayon din sa lahat ng mga kawani, mula supervision manager, lahat ng mga managers, at lahat ng mga kawani sa impilan pong ito. At magpalaan mo man ang inyong banal na mga salita na kung minsan di namin maulawaan, nawa, bigyan mo po kami ng ibayong karunungan, makalangit na kalaman upang manawaan namin ang inyong banal na mga salita na maging gabay sa aming paglingkod sa inyo. Itong lahat ay isang dalangin kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Now, ang atong tunan subong makuturan, mga kabyanan, ay ang modern revivals. Anong botambalon sang moderno ng mga pagpabuhi? Na pagpabuhi, kaangay bala sa pagkabanhaw? Spiritually. Now, diri, kabalo na kita sa mga pulong ni Kristo nga ginapamulong niya sang nakita niya ang isa sa mga Sanhedrin sa panahon niya diri sa kalibutan, dayon may nagapanago nga isa ka tawo nga membro gali sa Sanhedrin. Kumaga ang Sanhedrin kung sa aton subong kaangay sa senador o. Now, bangod kay may pagtuogid siya kay Kristo, ang mga siya nakipagkita. Kung inyo basahon, kung muna naman ang sugilanon, diri sa aton mabasa sa Juan, Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa versikulo 8, aton nga basahon. Diri magautoran, ang aton mabasa, nagasiling, karon may isa ka tawo sang mga Pariseo nga ginhinganlan si Nicodemo. Isa ka manugdumala sang mga Hudyo, siya nagadto kay Jesus sa kagabihon kag nagsiling sa iya, "Rabi, nahibaluan namon nga ikaw manunudlo gikan sa Dios. Kag walay isa nga makahimo sini nga mga tanda nga imo ginahimo kun indi ang Dios kaupod niya." Jesus nagsabat sa iya, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, kun ang isa indi mataw liwat. hindi siya makakita sa ngiharian sa Diyos. Sinukuli mo nagasiling sa iya, paano bala ang pagpakatao sang tao kung siya tigulang na? Makasulod bala siya sa makadua? Sa tiyan sa iya iloy kag mataw? Isos ng sabat, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo kung ang isa hindi mataw sa tubig kag sa espiritu, hindi siya makasulod sa ngiharian sa Diyos. Ang nataw sa unod, unod. Kag ang nataw sa espiritu, espiritu. Hindi ka matingala nga nagasiling ako sa imo, kinanglan kamo mataw liwat. Ang hangin naguhuyop sa diin nga buot niya, kag mabatihan mo ang yatimog apang hindi mo mahibaluan sa diin siya nagahalin kun sa diin nagakadto. Subong man ang tag sa katao nga nataw sa espiritu. Kanami, no? Now, kanami diri sa ilustrasyon ni Kristo nga gingamit niya agud nga mahangpan ang simple nga pagpahangop. Karon diri sa moderno nga revival nga pagpabuhi mga kuturan, bisan diin ang pulong sang Dios ginbantala sing matutong. Kay ang pulong sang Dios amo na ang sa aton subong, amo ni ang pinakaimportante. Sa ilang pagsurihan na ni Kristo, gingamit niya ang ilustrasyon nga mataw liwat. Ang binhi nga kinahanglan mataw o matanom sa aton hunahuna kag tigipusoon amo ang pulong sang Dios. Kung masahon naton ang 1 Pedro 1, sigurado na siya versikulo 23. Kay amo niya ang gingamit man ni Apostol Pedro sa iya nga pagpahangop nga kinahanglan ang tao mataw siya, pero ang gingamit nga literally is mga pulong sang Dios. Kung masahon ta man ang among versikulo, pwerte ka nami, kangaman. Kay hambal diri nga nataw kamuliwat, hindi sa madinlunton nga mga binhi, kundi sa di madinlunton, paagi sa buhi, kag nagapadayon nga pulong sa Dios. Na? So, muna nga sa dinisurihan tanga modern revivals, ang pulong sa Dios bisan diin ginbantala sing matutong. Nagsunod ang mga resulta nga nagapamatuod sang Dios noon nga ginhalinan sini. Ang Espiritu sang Dios nagupod sa mensahe sang iyang mga alagad kang ang pulong may gahom. Ang mga makasasala nakabatyag sang ila mga konsensya nga nagdasig. Abaw, namin no? Ang kapawa nga nagaiwag sa tag sa katao, nagakari sa kalibutan, nagibag sa tinago nga hulot sang ila mga kalag, kag ang tinago nga mga butang sang kadudulman ginpahayag. Ang madalom nga konbiksyon naguyat sa ila mga unahuna kag mga tagipusoon. Nakonbinsi sila sang sala, kag sang pagkamatarong, kag sang paghukom nga mag-aabot. May balatyagon sila sang pagkamatarong ni Jehovah, kag nabatyagan nila ang kahadlok sa pagpakita sa ila sala, kag kaiguan sa atubang sang manog pangita sang mga tagipusoon. So, ang butamalon nga ang Dios mismo sang ginwaragwag ang iyang maayong balita, ginbantala sa iatuntuod nga mga mensahero. Gingamit sang Dios ang mga tao agon nga waragwag ang pulong kag sang nabatian. Sigurado makuturan makabiyanan nga ang makabati maglulot sa ilang tigipusoon sa ilang nahuna. Nabatian nila ang pagkamatarong, nakonbikto sila, dayon naglulot sa ilang tigipusoon kag amuna kamangdanan. Sa kasakit nagsinggit sila, sino bala ang magaluwas sa akon gikan sa sini nga lawas sa kamatayon? Kay Apostol Pablo ni siyang singgita, kung basahon ninyo ang Roma Kapitulo 7, versikulo 24. Sang ang krus sang Kalbaryo upod ang iya walay katapusan nga halad para sa mga sala sang mga taong ginpahayag. Nakita nila na wala sing iban kundi ang mga merito ni Kristo ang makaigo sa pagtumbas sang ila mga kalapasan. Inilamang ang makapasaguli sa tao sa Dios. Kay kabalo na kita nga suno sa Isaias 59, versikulo 2, ang tao nabulag sa Dios bangod sa sala. Upod ang pagtuo kag pagpaubos ginbaton nila ang kordero sang Dios nga nakakuha sang sala sang kalibutan. Juan 1, versikulo 29. Paagi sa dugo ni Jesus, nakatigo, nakatigayon sila sing pagpatawad sang nagligad nga mga sala. Amot na balon, sang imo gin kilala si Kristo, ginbaton mo si Kristo bilang imo personal nga manunubos o manuluwas ang daan mo nga mga kasalaanan bisan ano kad grabe nga sala ginpatawad siya. Bangod siya pagtuo nga siya lamang ang bugtong nga makaluwas sa imo sa sini nga kabuhi kag sa palabuton. Ining mga kalag nagdala sing bunga nga nagakabagay sa paginulsol. Roma or Matthew 3 versikulo 8. Nagtuo sila kag ginbautisuhan kag nagbangon sa paglakat sa pagbag-o sang kabuhi bag-o nga mga tinuga kay Kristo. Kay amo man ang ginhambal sa 2 Corinto 5 versikulo 17 nga bisan sino ang ara kay Kristo bag-o na siya nga tinuga. Nagtaliwa na ang mga dumaan subong nangin bag-o na nga tao. Indis paghimo sang ila kagulingon suno sa ila mga kagulingon nga sang una kundi paagi sa pagtuo sang anak sa Dios, sa pagsunod sa iyang mga tikang, sa pagpabanaag sang iya kinaiya, kag sa pagtinlo sang ila kagulingon subong nga si Kristo putli. Ang mga butang nga ila anay ginakaugtan karon ginahigugma nila. Kag ang mga butang nga ila anay ginahigugma ginakaugtan nila. Ang mga bugalon kag mapinalanggaon nangin malulu kag mapinaubuson sang tagipusoon. Ang walay pulos nga matinaas-taason nangin seryoso kag indi makahalalit. Ang mga di matinahuron nangin matinahuron. Ang mga hubog nangin matinlo. Ang mga palahubog nangin putli. Ang walay pulos nga mga uso sa kalibutan ginpahigad. Ang mga Kristiyano wala nagtinguha sang nagwa nga puni sang pagsalapin sang buhok kag sang pagpanapot sing bulawan o kun sang panapton kundi ang natago nga tao sang tagipusoon sang sinang di madinulunton bisan ang puni sang mahagup kag mahimong nga espiritu nga sa itululok sang Dios may dako nga bili. Suno sa 1 Pedro 3 versikulo 3 o kag 4. Ang mga revival nagdala sang madalom nga pag-usisa sa tagipusoon kag pagkama pinubuson. Ginkilala sila paagi sa sulimni, hanuot nga mga pangabay sa makasala, paagi sa paghandom sing kaluoy para sa pagbakal sang dugo ni Kristo. Ang mga lalaki kag mga babay, nagapangamuyo kag nagapakig-away upod sa Dios para sa kaluwasan sang mga kalag. Ang mga bunga sang among nga mga pagkabanhaw sa espiritual nakita sa mga kalag nga wala mag-isol sa pagdumili sang kagulingon kag sa pagsakripisyo kundi nagkalipay nga ginkabig sila sa pagtilaw nga takos sa pagantos sang pagpasipala kag pagtilaw tungod kay Kristo. Ang mga tao nakakita sang isa ka pagbag-o sa mga kabuhi sa itong mga nag-angkon sa ngalan ni Jesus. Ang komunidad nakabinipisyo sa ila influensya. Nagtipon sila upod kay Kristo kag nagsabog sa Espiritu sa pag-ani sang kabuhi nga walay katapusan. Mahimo isiling nanungod sa ila. Nagkasubo kamo tubtob sa paghinulsol. Kay ang Dios nun nga kasubo, nagatuga sang paghinulsol pakadto sa kaluwasan nga indi dapat paghinulsulan. Apang ang kasubo sang kalibutan nagtuga sang kamatayon. 2 Corinto 7 versikulo 10. Kay tanawa ninyo ini mismo nga butang nga nagkasubok kamo suno sa Dios nun nga sahe, kung daw ano nga pagtindo ini sa inyo, oo. Kung daw ano nga kaakig, oo. Kung daw ano nga kahadlo, kung ano nga kailigdon, kung ano nga kakugi, oo. Daw ano nga pagtimalos. 2 Corinto 7:9-11. Amo ini ang resulta sang pagpanghikot sang Espiritu sang Dios. Wala sing ebidensya sang matuod-tuod nga paghinulsol luwas kun ini nagapanghikot sang reformasyon or pagpabago. Kun ibalik niya ang prinda, ihatag liwat ang iya ginkawatan, ituad ang iya mga sala, kag higugmaon ang Dios kag ang iya isigtawo, ang makasasala, makahimo nga makasiguro or mahimo nga makasiguro nga nakasapo siya sing paghidait sa Dios. Amo ini ang mga epekto nga sang nagligad nga mga tinuig nagsunod sa mga panahon sang religyoso nga pagpukaw kun hukman paagi sa ila mga bunga. Kilala sila nga ginpakamaayos ang Dios sa kaluwasan sang mga tao kag sa pagbayaw sang katawhan. Madamong reliyoso nga mga manunodlo nga nagasiling nga si Kristo paagi sa kamatayon nagdula sang kasuguan kag ang mga tao hilway nagikan sa mga kinanglanon sini. Sa aton nga mga tiempo subong, labi na kay ari na daw kita subugay, damo ng mga manunodlo nga nagasiling nga sila or ang tao hilway na hindi na kinanglan nga magtuman pa sang kasuguan sang Dios. Basically, ang napulo kasugo or Ten Commandments. Pero, hindi gidina matuod. Pila na natun rigin liwat sa aton nga programa nga walay kamatuuran halin sa Biblia nga nagasiling. Nga bangod kay si Kristo na patay na sa cross, gindula na ang iya nga kasuguan. Wala gid kita mabasa sa Biblia bisan isa na lang ka bersikulo. Mananga, may pila ka mga nagrepresentar sinisubong isa ka mabugat na guta. Kag sa kabaliskaran, sang pagkaulipon sang kasuguan. Ginapresentar nila ang kahilwayan na maagom sa idalom sang ebanghelyo. Apang hindi amo sini ang pagtamod sang mga manlagna kag sa mga apostolis sa balaan nga kasuguan sang Dios. Nagsiling si David, magalakat ako nga may kahilwayan kag ginapangita ko ang imo pagsulundan. Salmo 119, versikulo 45. Si Apostol Santiago, nga nagsulat pagkatapos ang kamatayon ni Kristo, nagapatuhoy sa dekalogo o kasuguan, subong ang hari na kasuguan, kag ang himpit na kasuguan sang kahilwayan. Santiago 2:8, kag Santiago 1, versikulo 25. Kag ang manog pahayag tunga sa siglo, pagkatapos ang paglansang sa cross, nagpahayag sang pagkamaayo sa ila mga nagahimo sa ilang nagahimo sang isa sa iya mga sugo. Agod nga may kinamatarong sila sa kahoy sang kabuhi kag makasulod paagi sa gawang pasulod sa syudad. Kung masahon naton ang 22:14 nga sa English ang ginisiling, blessed are they that do his commandments that they may have right to the tree of life and may enter in to the gates into the city. So muna nga sa katapusan na ng kapitulo sa Biblia sa bago nga katipan. Ang pagsiling si Kristo paagi sa kamatayon, nagdula sang kasuguan sang yamay, wala sing sadsaran, walay pundasyon. Kung posible nga ang kasuguan ginbago o kung ginsikway, niyan si Kristo hindi kinahanglan nga mapatay sa pagluwas sang tao, gikan sa silot sang sala. Ang kamatayon ni Kristo nga malayo gid sa pagdula sang kasuguan, nagapamatuod nga ini hindi mabago. Ang anak sang Dios nagkariagod padakoon ang kasuguan. Kag himuon ini nga dungganon. Isaias 42, versikulo 21. Nagsiling siya, hindi ka mo magunahuna nga nagkari ako sa pagdula sang kasuguan. Tubtob nga ang langit kag ang duta magtaliwan ang isa katuldok o kung isa katipik, hindi gid malula gikan sa kasuguan. Mateo 5:17, kag 18. Kag nanungod sa iya kagulingon, nagapahayag siya, nagakalipay ako sa paghimo sang imo kauton o Dios. Oo, ang imo kasuguan yara sa sulod sang akon tigibusoon. Salmo 40, versikulo 8. Ang kasuguan sang Dios gikan sa iya kinaugali, hindi mabago. Isa ini kabugna sang kawuton kag sang kinaiya sang iya tagsulat. Ang Dios gugma kag ang iya kasuguan gugma. Ang duha ka kadalagko nga mga prinsipyo sinim, amo ang gugma sa Dios kag sa tawo. Ang gugma, amo ang pagtuman sang kasuguan. Roma 13, versikulo 10. Ang kinaiya sang Dios amo ang pagkamatarong, kag kamatuoran. Amo ini ang kinaugali sang iya kasuguan. Ang salmista nga si David nga siling, ang imo kasuguan, amo ang kamatuoran. Ang tanan mo nga sugo matarong. Salmo 119, versikulo 122. Kag Salmo 119, versikulo 172. Kag si Apostol Pablo nagpahayag, ang kasugmaan balaan, kag ang sugo balaan, kag matarong, kag maayo. Roma 7, versikulo 12. Ina nga kasuguan, nga isa ka ekspresyon sang unahona, kag kawuton sang Dios, dapat mangin mapinadayunon subong sang otor sini. Ini ang buluhaton sang pagkonverter, kag pagkabalaan sa pagpasaguli sang tao sa Dios paagi sa pagdala sa ila sa mga prinsipyo sang iya kasuguan. Sa ginsuguran, ang tao gintuga sa dagway sang Dios. na isantungid siya sa kinaugali kag sa kasuguan sang Dios. Ang mga prinsipyo sang pagkamatarong nasulat sa iya tilipuson apang ginpahilyo siya sang sala gikan sa iya manunuga. Wala na siya ginpabanaag, wala na niya ginpabanaag ang Dios noon nga larawan. Ang iya tilipuson nagapagigaway batok sa mga prinsipyo sang kasuguan sang Dios. Ang undod nun nga hunahuna, kawayon batok sa Dios, kag hindi ini magpasakop sa kasuan sang Dios, kag sa pagpamatuod, pagkamatuod hindi ini mahimo. Roma 7:8 versikulo 7. Abang, ginhigog magid sang Dios ang kalibutan, nga ginhatag niya ang iya bugtong anak, agud nga ang tao makapasiguli sa Dios. Pagi sa mga merito ni Kristo, mapasaguli siya sa paghiusa sa iya manunuga. Ang iya tigipsoon dapat mag-uhon, pagi sa Dios nun nga grasya. Dapat may bag-o siya nga kabuhi gikan si babaw. Ini nga pagbag-o amo ang bag-o nga pagkabunag. Nga kun wala ini siling ni Jesus, hindi siya makakita kag hindi makasulod sa ngingharian sa Dios. Sunod sa Juan 3 versikulo 3 kag versikulo 5. Amo na nga tikang sa pagpasaguli sa Dios amo ang pagkumbinsi sang sala. Butumalon makonbikto ka nga ikaw nakasala. Pagi sa kasuguan ang pagkilala sang sala, 1 Juan 3 versikulo 4, sin is the transgression of the law, and Roma 3:20. Agon makita ang iya sala, dapat tilawan ang makasala, ang iya kiniya, paagi sa dako nga talaksan sang pagkamatarong sang Dios. Isa inikas salamin nga nagapakita sang kaimpitan sang isa kamatarong nga kiniya, kag nagapaposible sa iya mga mahangpan ang mga depekto siya kagalingon. Ang kasuguan nagapahayag sa tao sa iya mga sala. Apang wala ini nagahatag sing remedyo. Samtang nagasaad ini sing kabuhi nga walay tapusan sa mga matinumanon, nagapahayag man ini sang kamatayon sa mga maglalapas. Sa mga lapas ang kasuguan sang Dios. Ang ebanghelyo ni Kristo lamang ang makahilway sa iya gikan sa pagpakamalaot ukon sa kadagtaan sa sala. Dapat niya ipakita ang paghinulsol sa Dios nga ang iya kasuguan ginlapas kag ang pagtuo kay Kristo ang iya halad sang pagpasiguli. Amo sa amo nagatigayon siya sing pagpatawad sang mga sala nga nagligad kag nangin umlambit sang Dios noon nga kinaugali. Anak siya sang Dios kay nakabato na siya sang espiritu sang pag-adaptar sa iya. Nga sa sini, nagasinggit siya, Aba, Amay. Hilway na bala siya karon sa paglapas sa kasuguan sang Dios. Si Pablo nagasiling, ginadula bala nato ng kasuguan paagi sa pagtuo. Kabay pa nga, ginadumili sang Dios. Oo, ginapalig-on nato ang kasuguan. 1 Corinto 1:31. Paano bala kita napatay sa sala, mabuhi pa sini? Kagsimuha nagpahayag, amo ini ang gugma sa Dios, natumanon naton ang iya mga sugo, kag ang iya mga sugo hindi mabugat. Roma 3:21 and 6:2, 1 Juan 5:3. Sa bago nga pagkatao ng tigipusoon, ang tigipusoon ginadala sa pagsinantuhan ay sa Dios. Subong nga ini gindala sa paghisantuan ay sang iya kasuguan. Kun ini dako nga pagbag-o natabo sa makasala, nagsaylo siya gikan sa kamatayon pagadto sa kabuhi, gikan sa sala pagadto sa pagpakabalaan, gikan sa paglapas kag pagrebilde, pagadto sa pagtuman kag pagka mainunungon. Ang daan nga kabuhi sang pagpalayo sa Dios natapos na. Ang bag-o nga kabuhi sang pagpasaguli sang pagtuo kagugma nagsugod na. Niyan ang pagkamatarong sang kasuguan matuman sa aton nga naglakat indi suno sa unod kundi suno sa espiritu. Roma 8:4. Kag ang hambal sang kalagmangin o daw ano ang akon paghigma sa imo kasuguan. Amo ini ang akon pagpamalandong sa bugos ng adlaw. Salmo 119:27. Ang kasuguan sa Ginoo himpit nga nagapabag-o sang kalag. Salmo 119:7. kung wala ang kasuguan, ang tao wala sing matarong nga paghangop sang kaputli kag pagkabalaan sa Dios, o kung sang ila kawalingon nga sala kag kaykuan. Wala siya sing matuod nga pagtuo sa sala kag nagabatyag nga wala siya sing kinahanglanon sa paghinulsol. Bangod, wala nila makita ang ila na dula nga kahimtangan sa subong nga manughaplas sang kasuguan sang Dios. Wala nila marilisar ang ila pagkinahanglan sang nagapasiguli sa lubok ni Kristo. Ang paglaom sang kaluwasan, ginabaton nga wala sing radikal nga pagbag-o sang tigipusoon o kon pagbag-o sang kabuhi. Gani, ang mabaw nga mga pagbag-o nagadamo kag ang mga kadam-an nagabuylog sa simbahan nga wala gid nahiusa kay Kristo. Amo niyang masubo makuturan kay sayang nga explain siya or aktual mismo nga kahimtangan sa subong nga mga moderno kuno nga pagpabago. Ang sayop nga mga teorya sang pagpakabalaan nga naghalin sa pagpabaya o kun pagsikway sa Dios noon nga kasuguan, may isa ka prominente nga lugar sa religyoso nga mga kalihukan sa panahon. Ini nga mga teorya pareho nga butig sa doktrina. Kay makatalagam sa praktikal nga mga resulta kag ang kamatuoran nga il nga sila sa kahiguan sa kabilugan nakakita sang kahamuot nagahimo sini nga doble nga kinanglanon nga ang tanan may maathag nga paghangup kun ano ang ginatudlo sang kasulatan sa sini nga punto. Ang matuod nga pagpakabalaan isa ka doktrina sa Biblia. Si Apostol Pablo sa iya sulat sa Iglesia sa Tesalonica nagapahayag amo ini ang kabuton sang Dios ang inyo pagpakabalaan. Kag nagapangamuyo siya ang Dios mismo sa panghidait magpakabalaan sa inyo sing bugos. 1 Tesalonica 4 versikulo 3 kag 1 Tesalonica 5 versikulo 23. Maathag ang ginatudlo sang Biblia kung ano ang pagpakabalaan kag kung paano ini matigayon. Ang maluluwas nagpakamaayo para sa iya gintutunan kag nagapangamuyo pakabalaan na siya paagi sa imo kamatuoran ang imo pulong amo ang kamatuoran. Magkuturan kabiyanan huwag naman ni katising timpo nga mapadayon pa tapos unta sa nubong na pangamuyo. Nakilang Diyos na sakitasan po kayo ng mga langit muli kaming dumunulog sa iyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin muli ang inyong nakilang pag-ibig pantubay at gamay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay nagpagbulay-bulay muli sa inyong maraming masalita. Pagpalain mo ang manikinig, pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, at ang CEO Dr. Miloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, or protection. Ngayon din sa lahat ng mga nakinig, sa lahat ng mga kawani, at patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga kukulang pagkasala laman sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pangitan ng matamis ng pangalan ng Pinesus. Amen.

0: Clinica T3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaban sa kidney problem at diabetes. Mula sa himpilan ng K5 News FM Philippines, kaakibat ang buong puwersa ng K5 News FM Negros Island Region. Hatid namin ang mga balita at issue na dapat ninyong malaman, mga eksklusibong ulat at masusing pagsisiyasa ng mga ka-K5 investigative reporters. Asama si ka-K5 Ryan Wooden. Ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports. Negros Investigative Reports.
1: Magandang gabi mga ka-K5. Magandang gabi rin sa ating mga tagapakinig na nakatutok na sa iba't ibang himpilan ng K5 News FM sa buong Negros Island Region. Mula sa mga lungsod at bayan ng Negros Occidental, Negros Oriental at Sikihor, kami ay inyong makakasama sa isa na namang gabi ng paghahatid ng makatotohanan, balanse at napapanahong balita. Ako si ka-K5 Brian Morden at ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports. At ngayon, narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Kalsada sa Mabinay Negros Oriental na tinaguriang Killin Road na kumitil na 15 buhay noong 2024 na ayos na. Footbridge sa Bacolod, inulan ng batikos dahil sa umanoy, overpriced.
2: Wala, hindi siya overpriced. Ayawan kami ni kaigo-igo.
1: Pamilya ng mag-asawang Mark at Elsie Dwin, patuloy na nanawagan ng ustisya.
3: Ila wala pod ni nadungog nga na ana sila ikontra.
4: Ma-final na doon, the warrant of arrest will be given
1: sa Moises Padilla Negros Occidental, kapatid, pinatay gamit ang bulong.
5: Kung wala ni mo ni gimo sa atong ginikanan, hindi ko man ni maimo sa imo.
6: Kuka dri.
7: Tapos.
6: Tapungol dri. Ari pagidaw, kita mo gitigay kuka.
1: CAFGO Commanding Officer, sinibak sa pwesto sa Bago City. Isang lalaki sa bayan na La Castellana, Negros Occidental, ang binisita ng di umanoy, wakwak tuwaswang. At kilalanin ang unang kampiyon sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Contest.
8: Mula sa FM Banso ang magsulaw ng mundo ng unang himpilan ng radyo. Ihahatid ang magandang patas at makapunuhan.
1: Lahat ng yan, aming himay-himayin dito lang sa K5 NIR Negros Investigative Reports. K5.

0: Yan na sa Clinical D3 Bio. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinical D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaban sa kidney problem at diabetes.
1: Ito na ang pinagsama-samang investigative reports ng ating mga mamahayan sa buong Negros Island region. Binatikos sa social media ang umano'y overpriced na footbridge na nagdudugtong sa Barangay 35 at Barangay Magsungay sa Bacolod City. Halos 3.7 million pesos ang ginastos. Alamin ang katotohanan sa investigative reports ni K5 Wilson Villena ng K5 News FM sa K5 Exposed.
2: Inulan ang kabi-kabilang Batikos ang isang footbridge sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City matapos na mapag-alaman na umabot sa 3.7 million pesos ang budget dito. Ilang mga netizen ang nagsasabing overpriced daw ito.
3: Labas ang bakal, tila isang apak na lang ay mawawasak na ang tulay na ito sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Daang-daan mga estudyante at mga nagtatrabaho ang dumadaan dito araw-araw. Sa gitna ng mga panganib, walang magawa ang mga residente sa nasa 10 mga purok sa lugar kundi magtiis sa tulay na ito. Halos 4 na dekada na rin ang serbisyo ng tulay na ito sa mga residente. Kamakailan lang ipinaayos ng lungsod ng Bacolod ang tulay na ito, ngunit inula naman ito ng mga Batikos matapos na malaman na nagkakahalaga ito ng 3.7 million pesos. Overpriced daw ito ayon sa ilang mga netizen. Pariin naman itong itinanggi ng City Engineer's Office at ayon sa kanila, pinagkasya na lang raw nila ang budget para dito.
4: Wala, ni sa overpriced. Ayawan kami ni gani paigo-igo. Bali, may final inspection pa kami with accounting naman sa maso. Then, after that, kung find nilang compliance siya sa contract, then, ang final expense, ubrahanta na statement, masubmit kami na sa kuwa.
3: Sa kabila ng mga Batikos, ilan naman sa mga residente sa lugar ang nagpapasalamat sa proyekto na ito dahil laking tulong raw ito sa kanila, lalo na sa mga estudyante.
5: Yeah, ako ginasalamat kay Bior. Abod lagi kayo eh. Delikado sa mga bata kung maglakat ba. Sa baka mga kaladagdag.
3: Ayon naman sa City Engineer's Office, nalakihan na raw sila sa gastos para sa grouting at rectification sa naturang tulay.
4: Ari sa aton nga rectification sa aton nga kabilya kagpag-grouta. Ang pinaka main niya nga component.
3: Natagal raw ng halos 20 na taon ang bagong tulay at kaya itong magserbisyo sa 20,000 na mga residente sa lugar. Lalabas rin ng City Engineer's Office ang ilang mga dokumento kapag na-approve na ng COA at ng DPWH ang kanilang mga papeles.
1: Para sa Negros Investigative Report, ito si K5 Wilson Villena, K5 News FM. Kung naging kontrobersyal ang pinagawang retrofitting ng tulay dito sa Bacolod, nahinto naman ang paggawa ng kabilang lane ng kalsada. Sa Mabinay Negros Oriental, may isang kalsada na tinaguriang Killer Road na kumitil sa 15 buhay noong 2024. Bagamat naayos na ang kabilang lane, nahinto naman ang pag-ayos nito sa kabilang lane dahil sa may-ari ng lupa. Ano ang dahilan? Alamin ang buong detalye sa ulat ni K5 Dondi Glodove ng K5 News FM, Bayawan.
6: May mga lugar na pangmatagalan, may mga lugar na dinadaanan lang, at may mga lugar na nagbibigay sa atin ng alaala at karahasan na hinding-hindi natin malilimutan, tulad ng Barangay Buluwang Mabinay, Negros Oriental. Sa probinsya ng Negros Oriental, halos 90% na ng National Highway ang simentado na. Mayroong dire-diretso at mayroong paliko-liko. Kagaya sa Sitio Tubod, Barangay Buluwang Mabinay, Negros Oriental, na blind spot ang kalsada na siyang naging unang dahilan sa mga aksidente sa daan. Oh! ating alalahanin ang isang kagimbal-gimbal na mga pangyayari noong Pebrero 2.

0: 21 taong 2024 na mahigit 2 taon na ang nakalilipas kung saan isang cargo truck mula sa La Libertad, Negros Oriental ang bumaybay sa nasabing lugar na malakas ang takbo nito at di umano ayon sa mga nakasaksi nawalan ito ng preno. Ayon sa report ng Negros Oriental Police Provincial Office, kinilala ang mga nasawi na sina Enereo Magos, 37 years old, Fed Discipulo, Rolindo Discipulo Sr., 63 years old, Jimboy Igugan, Rolindo Discipulo Jr., 29 years old, Marlon Soledad, 46 years old, Rex Discipulo, 33 years old, Rene Magos, 46 years old, Alan Flores, 36 years old, Alin Pukong, 44 years old, Raymond Lienes, 29 years old, Roy Magos, 29 years old, Layo Soreño, 43 years old, Jacob Labrador, 29 years old, Almar Igugan, 26 years old, na kapwa mula sa La Libertad, Negros Oriental. At ang nasugatan naman ang driver ng truck na si Antonio at ang kasama nito na si Giovanni Flores.
1: Mga KK5, aking binalikan ang lugar kung saan may malagim na trahedya ang nangyari noong February 21, 2024 dito mismo sa Sitio Tubod, Barangay Buluang, bayan ng Mabinay, Negros Oriental, kung saan nasawi ang 15 katao na sakay ng cargo truck kung saan ayon sa mga nakasaksi na wala ng preno ang kanilang truck na sinasakyan ng siyang dahilan na dumiretso ito sa bangin.
0: Ayon sa ulat, pagdating nila sa Barangay Buluang, Mabinay, lalong-lalo na sa kurbadang daan, aksidente di umanong dumiretso ang cargo truck na kanilang sinasakyan sa bangin dahil nawalan ito ng preno na siyang dahilan nang wala sa oras na pagkasawi sa mga sakay nito. Pagkalipas ng 2 taon at 8 buwan mula sa pagka-aksidente nila, aming kinausap ang mga taong malapit sa pinangyarihan ng aksidente. Aming kinausap kung may mga napapansin ba sila sa lugar na namatayan sa mga biktima. Kwento ni Joanne Istunanto Adalid na may narinig di umano ang mga bahay sa kabilang banda ng lugar na may mga ingay mula sa pinangyarihan ng aksidente.
2: Kami, sir, kami nga do older eh. Wala jud mi nakabantay, bisag hilak na lang wala. Pero ang amo ang mga silingan, nagsulti jud sila nga naa daw sila nabantayan, sadya daw mura daw ga disco, gabuntag ra daw. Gabuntag ra jud daw ang alingasa, pero di ilang madunggan, dili daw dinhang apart, ato daw unahan dapit kanang naay kawayan diha.
3: Kanang diha dapit.
2: Oo, dinha daw dapit.
3: So naa ko ni mura ga disco.
2: Oo, langas jud daw kaayo, sila mo na ni sulti, sila na ni sulti namo. Oo, na daw sadya daw.
0: Dagdag pa niya. Di naman kinalimutan ng mga pamilya ang mga mahal nila sa buhay na nasawi at sa katunayan, binalikan ng pamilya ang lugar upang mag-alay ng dasal.
2: Pag 40 days gani ato nang anhi mangani to sila pag anniversary po, death anniversary
3: first
2: death anniversary. Wala na ko kabantay.
3: Pag first anniversary.
2: Daghan sila sir, ka-counter.
0: At upang manahimik na ang mga kaluluwa ng biktima, ibinenta na ng anak ng may-ari ang cargo truck.
2: Gibaligya man to nila, sir. Gipascrap.
3: Ah, gipascrap?
2: Oo.
3: Gari itong anak?
2: Oo, ninganhi. Ninganhi sila. Oo, kailahan gipascrap. Niari man dito sila tanan. Naog man to sila kay nagkuha atong mga ilang napilin nga mga jacket sa ilang pamilya ba? Naman to yung jacket diha nga nabilin. Ikuha sa asawa.
3: So, naapag ito yung mga butang?
2: Mga gamit na, mga personal belongings na lang nila.
3: Katong uban nga nangawad ano kwarta, wala na gitong
2: wala na dito, sir.
3: Kung na'y mga alahas kuno to, rinlo.
2: Oo, katong nawala daw tong kuan, wala na dito, sir.
3: Bago ito, wala na ginakuha. Daghan naman kung ito'y tawad na yun na ito.
2: Oo, daghan na kayo, dili na taga-diritanan.
3: Mga motorista.
2: Mga motorista, umalagi.
3: Umalagi.
0: Dahil sa pangyayaring ito, ang kalsada mula sa lugar ay pinaayos na, naging simentado na, at meron na itong concrete barrier upang maiwasan na ang pagkahulog ng mga sasakyan sa bangin mula sa kurbadang kalsada. Sa aming pagsisiyasat sa lugar, may napansin ang news team na hindi tinapos ang paggawa at hindi pa nakumpleto ang road widening sa lugar. Aming napag-alaman na umalma pala ang may-ari ng lupa na masagasaan sa road widening.
4: Giputol na siya, sir, kaya gipunggan na siya sa tag-iya kaya titulado manggod.
3: Nya.
4: O titulado mo gani siyang kuan, mga guritso.
3: taga mabinay relasyon.
4: Oh, taga did na diri na siya sa panyabunan niya karon tuana siya sa gawas. Oh, nya kuan ka nang gipugnan siya si guys. Turhanay magid sila diri katong mga engineer taga Cebu kay naa mo ti taga Cebu ko ni ari kay tungod lagi ilang trabaho wala mapadayon. Kay ug mapadayon sila anhi jud sila mag-agi dire. Oh, anhi ani gid sila may mangga mag-agi ani. Oh, nya kuan mutong ningon mas peligro na mo kay istanan din na kay kusog na kayo ang truck sa babaw niya kurbada na kaayo. Dapat unta sila ari sila mukuha sa babaw.
0: Dagdag pa niya na pagsunduan nila na sa kabilang bahagi ang pagdagdag ng lane upang hindi na blind spot ang kalsada at makita na ng mga motorista ang sasakyan na paparating. Pero umalma di umano ang engineer.
4: Ang katarungan sa engineer ato dire nga gasultiana ay sila nga. Kuan ka nang ug ari kuno sila kuha dire, dako kuno ka trabaho unya, dako pa kaayo mga papel precision kay kuan ka nang cutting permit kuno sa DNR. Oh nya, mutong niingon ko nga dapat unta mo sa gaplano ng mga sugdan ning trabaho a. Ga process na ta mo cutting permit. Katong gasukod-sukod ko na yung karsada galantaw, gapalupad-lupad o drone din ha. Ningon mo dyan pagsulti ko, gasulti anay midiring ha. Ningon mo dyan sa pagsulti. Anha din ha sila makuha o 5 liters, 4 liters ba to? 4 meters.
3: Meters ko rin.
4: Oo. Meters. 5 meters ang kuha o nila dapit dito. O niya, wala man matuman. Ari man sila noon mo pakaon dire. Mutong gipugan sa tagiya kay kuan gabuhis ba ya niya? Wala po sila makuha dire.
0: Dahil dito, posible pa umano na hindi pa matigil ang mga aksidente na maitala sa lugar dahil sa blind spot na kalagayan nito, mabilis na pagpapatakbo sa mga sasakyan. Lalong-lalo na, hindi lang isang beses ang mga naitalang aksidente sa lugar.
4: Kuan dire, ang kinaunahan dyan dire yung nahulog katong kuan howler sa Orsongko, katong naa sila yung transloading dire doon sa panyabunan niya. Gabi ito siya, nahitabo din, nasundan to siya o may cook pa ganito din ha, hindi sa cook dito, nasablay din ha o. Naputo siya yung cook, de yung pero katong cook noon, wala to siya kapati, wala yung napatay, pero kuan ra ka ng natabang raban driver, buhi ra. Dayong nasundan pa dito siya og katong kargado og karne kanang buragban niya ang sulod mga karning baboy mga kuan ba kanang mga tibuok raw mga kuan ra gipang pikas nga karne.
0: At patuloy na nagpapaalala ang pamahalaan sa mga motorista na maging mapagmatsyag, mapanuri at ibayong pag-iingat sa pagmamaniho. Sa bawat pagbalasa ng kambyo't kambyo ng buhay, dalad natin ang pananagutan sa bawat palad at palagay. Ang bawat ikot ng gulong sa kalsadang marahan ay may bit-bit na bukas na pwedeng magwakas kailanman. Kaya't sa bawat biyahe, pag-iingat ang magiging gabay upang ang darating na bukas ay manatiling buhay.
1: Para sa K5 NIR Negros Investigative Report, ako si Don Diglodovi, K5 News FM.
5: Tutukan sa aming pagbabalik. Pamilya ng mag-asawang Mark at Elsie Dwin, patuloy na nanawagan ng hustisya.
6: Ila wala po ni nadungog nga na anak sila'y kontra.
7: Na-file na nag-dawar ang pares ni Pili sa Tengkeng Assistance.
5: Sa Moises Padilla Negros Occidental, kapatid, pinatay gamit ang bulok.
8: Kung wala ni mo ni gimo sa atong ginikanan, hindi ko man ni maimo sa imo.
9: Kuka di.
10: Tapos.
9: Tapungol di. Ari pagido, kita mo gitigoy kuka.
5: CAFGO Commanding Officer, sinibak sa pwesto sa Bago City.
11: Ispaaw na karoon.
12: Sabi, sir, ban ka mo.
13: Sabi, ito na namin dito.
14: Ayaw may kasulog.
5: Isang lalaki sa bayan na Lakas Piliana, Negros Occidental, ang binisita ng di umano'y wakwak tuaswang. At kilalanin ang unang kampiyon sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Contest.
15: Mula sa FM Banso ang magsulong ng mundo. Nangunang himpilan ng radyo, ihahalilawang ng patas at maapuluhanan.
5: iimbestigahan na sa aming pagbabalik. Dito lang yan sa K5NIR. Negros Investigative Reports.

0: Early mornings, late nights, stressful rehearsals, the pressure to be your absolute best, inside and out. That's why I choose Clinica D3 Bio. Rich in medium-chain fatty acid, while powerful antioxidants maintain my youthful, glowing skin. Staying protected, staying radiant, ready for every spotlight. Because a queen's true power isn't just her poise, it's her resilience. Clinica D3 Bio. Defend your glow, empower your crown.
1: Aniana ang Mighty C, ang panlaban nimo.
2: Indiagnose ako nga may bukol ang akong tiyan. Sugod ko pag-inaw sa isang klinika, GTX 500, kag Mighty C, ang bukol sa akong tiyan na dula. Manamong islamat sa klinika, GTX 500, kag Mighty C.
1: Taas ba ang imong blood sugar? Mag-GTX 500, mga kahigalaan! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
3: Sa ating pagpapapatuloy, inilibing na ang mag-asawang Mark at Elsie Duil. Patuloy rin na nanawagan ng hustisya ang pamilya. Naglabas na rin ng utos si Negros Oriental Governor Chaco Sagarbarria sa PNP na habulin at hulihin ang salarin sa krimen. Narito ang balita ni ka-K5 James Baduquillo ng K5 News FM, Dumaguete.
4: Hustisya, yan na ang sigaw ng pamilyang Duel matapos pagpaslangin ang mag-asawang Mike at Elsie Duel noong unang linggo ng buwan ng Setyembre taong kasalukuyan na.
5: Nailibing na ang mag-asawang pinataya na si Mike at Elsie Duel noong Setyembre 9 taong kasalukuyan na hanggang ngayon ay wala pang hustisyang nakakamit ang kanilang mga kaanak ka. Kasabay ng paglibing sa mag-asawang Duel, sumisigaw ng hustisya ang kanilang naiwang pamilya para sa mag-asawang pinaslanga. Ayon sa asawa ng pamangkin ni Elsie Duel na si Nura, hindi niya tunay na pangalan, ay labis ang kalungkutan na ng kanilang pamilya ngayon na sa pagkawala ng mag-asawang Duel dahil mag-iisang buwan na lang matapos silang paslangin na. Ngunit hindi pa rin nila nakukuha o nabibigyan ng hustisya hanggang ngayon na. Mababait na mga tao at walang kaaway ang mag-asawang Duel. Yan ang mukhang bibig ni alias Nura. Kaya naman na mahirap na tanggapin ang sinapit ng mag-asawa sa kamay ng pumaslang sa kanila. Ang mag-asawang Duel di umano ang nagpapaaral pa sa kanyang mga pamangkin upang sila ay tulungan abutin ang kanilang mga pangarap sa buhay. Ngunit sa kasamaang palad ay naudlot ang kanilang mga pangarap matapos sa pasukin ang bahay ng mag-asawang Duel. Pinagnakawan na at hindi pa nakontento, pinagpapatay pa ang mag-asawang Duel lang.
6: Maayo ramang good na sila, wala pod may nadungog nga naana sila'y kontra. Sa mga pag-umangko niya, bali close kaayo mi sa ilaha kay sila manggod na gapa, silang duha magtiayon gapa iskwila sa among duha ka anak, katong eldest o katong ikaduha.
5: Ayon sa tagapagsalita ng Negros Oriental Police sa Provincial Office na si Police Captain De Stephen De Pulinar na may nakilala na silang suspect ka at hinahanda na nila ang isasampang kaso upang lumabas na ang warrant of arrest sa lalong madaling panahon
7: na. We are hopeful na mahumala na ito.
5: Sinabi ni Police Captain Pulinar na nasa dalawa o higit pang katao ang pinaniniwalaan ng pulisya na suspect ka sa naturang krimen. Ngunit iisa pa lamang ang kanilang nakilala at pinaghahandaan na sa ngayon. Positibo naman ang pananaw ng PNP na malulutas nila ang kaso kapag nahuli na ang isang nakikilalang suspect ka at ituro nito ang kanyang mga kasamahan.
7: Sa pagkakaroon sir, no, sa pamagatan ako ang identify.
8: Yes, sir.
7: Yes, sir. Positive identified. So, pero we are eyeing at around 2 or more. No? Kaya siyempre, based on mas malakpan na ito ang katong siya. And then, if kung sa mga mas tuloy, pila din sa mga kapag-unified. Based on sa mga test, stay, affidavit sa katong surviving witness is doar with the witnesses. Pero what nakabalo niya, if the lookouts are na-lookouts, so doa na sa CP. Pero we are really kung sa mga maximum na pwede na doon na alpos ko sa ito, pwede ma-fire ito sa kapag it's the appreciation of the prosecution based on the information, complaint na ito ang ihatag ito sa ito.
9: Kasunod dito, mahigpit naman ipinagbutos sa ni Negros Oriental Governor Manuel Chaco Sagarparia ang isang manhunt operasyon na upang mahuli na ang mga salarin na. Ayon sa gobernador na kailangang panatilihin na ang kaayusan sa buong lalawigan upang hindi matakot ang taong bayan na. Para sa Negros NIR Investigative Report, ako si Kakifive James Ditripayo Bandukilio.
3: Naway mahuli na ang salarin at mabigyan ng hustisya ang sinapit ng mag-asawa. Sa ibang balita, sa Moises Padilla, Negros Occidental, isang kapatid ang kumitil ng buhay ng sariling kapatid. Ano ang dahilan ng pagpatay sa sariling dugo? Narito ang investigative report ni Ka-K5 Ren Salgado ng K5 News FM, Bacolod.
10: Imo sa atong ginikanan, hindi ko man ni maimo sa imo mo.
11: Kuka di.
10: Tapos.
11: Tapungol di. Ari pagidaw, kita mo gitigay ko ka.
12: Isang lalaki ang di umano'y may problema sa pag-iisip sa bayan ng Moises Padilla, Negros Occidental, ang balak umano'y patayin ang kanyang siniling ama. Siya ay pinatay na kanyang kapatid. Ito ay para madipensahan.
13: Patay ang isang lalaki matapos masaksak at tinaga na kanyang sariling kapatid sa Sitio Palaypay, bayan ng Moises Padilla sa probinsya ng Negros Occidental noong Setyembre 13, pasado las 8 ng gabi. Kinilala ang biktima na si Johnny Pilarin, 37 taong gulang, samantalang suspect ay si Dave Pilarin, 26 na taong gulang na parehong mga residente sa nasabing lugar. Sa salaysay ng suspect, narinig niya ang kanyang ama na humihingi ng tulong kaya't agad itong pinuntahan ang bahay ng kanyang ama kung saan nakatira doon ang kanyang panganay at ikalawang kapatid. Pagkarating nito sa bahay, may layong 20 metro mula sa kanyang tahanan, kanyang nakita na sinisipa at sinasakal ng kanyang ikalawang kapatid ang kanilang ama.
10: Kaging kuga eh si Papa, tapos gitindakan. Gitambagan ni sa akong niya magulang man. Ging sumbag yaman, pati ako niya pakaisa. Siya niya balang ko sa nga, tama na nung, hindi na pag-iailab si Papa, kay gulang na. Kay ginakuga mo. So sige, tindak ka niya pag ito. Kaya mo ito nga naghihayaon si Papa sa luta. Mo ito nga nakapinsar ko sa hindi mo.
13: Sinubukan ng kanyang panganay na kapatid na pigilan sa kanyang ginagawa, subalit hindi ito nakinig at patuloy sa pagbubugbog sa kanilang ama. Kaya tagdesisyon ito na kumuha na lamang ng bolo para takutin ang kanyang kapatid. Subalit sa halip na matakot, ito ay lumapit pa sa kanya at nagtangkang agawin ang hinahawakang patalim. Sa ganitong pangyayari, lumapit ang biktima sa suspitsado para agawin ang bolo pero hindi na ito binigyan pa ng pagkakataon ng sospek. Tinaga niya sa braso at ulo at sinaksak pa sa dibdib at tiyan para tuluyan na itong mamatay para madepensahan ang kanilang mga sarili sa bingit ng kamatayan.
8: Pwede mo sa ginbuno, sir?
10: Sa direm lang, una-una kong buno, sir, mo.
8: Sa pandro, sa tubangan?
10: Tubangan.
8: Tapos, isa lang kabuno?
10: Apat, o.
8: Apat, okay. Nilikod,
10: kilid. Why? Dire sa ulo, kay dire sa kamot, kay kuha ko niyang binangon, yung piktosan ko na lang para why sa, hindi sa makakuha bla, sir, nga why sa pirsa. Naamom lang to.
8: Okay, tapos dito natumba na sa
10: dayo. Natumba na sa.
13: Ayon naman sa ama ng biktima at suspect, maraming beses na siyang sinaktan ng kaniyang anak at muntik na itong mapatay dahil tinangka siyang lunurin sa palayan.
11: Tungod kay bata mo palangga mo, Ged. Pero galing, hindi naging akong mabatas ang
14: pagsagod ko siya. Kay ti, ubrahon niya makukastigo. Ti, si Pabla, hindi kasakitan ng lumsang yun ikaslam na.
8: Dako mo ni sigili yan.
14: Okay lang tani, madala ko siya sa Luhambal. Kung atungo gata hindi nikit, giringpuhal kita. Huga di.
8: Tapos?
14: Tapungol di. Ari pagidaw, kita mo gitigay ko ka.
13: Kanya rin kinumpirma na may sakit sa pag-iisip ang kanyang anak at kanilang diskubre noong 10 taong gulang pa lamang ito. Sinabi rin ni Police Major Ryan Villasario, Chief of Police ng Moises Padilla Municipal Police Station, na nagtamo ng sugat sa braso, tiyana, dibdib at ulo ang biktima na pinaniniwalaan naging dahilan ng kanyang pagkamatay.
15: Kita nato dito, no, multiple tong mga stab wound kag hakbon, no, different parts ang iya lawas kag may araman sang pilas man sang kamot, no. So far, wala pakita sa...
13: Hindi naman nagsampa ng kaso ang pamilya dahil ayon sa ama, kung hindi napatay na kanyang bunsong anak ang kanyang ikalawang anak, baka sila ang binawian ng buhay.
8: Kung wala na siya ginbono sa agotong posibli, basta ikaw pa napatay niya?
14: Hindi, damugid masalama di. Damugid masalama.
8: Ang lain, pag inatay ko, ikaw for example, gakatulog, gakagara sa...
14: Na.
8: Paglain ang sumulog sa paminsaro niya, kag di makita, sabi nga patalong dali.
14: Ati, patay kay. Patay ka.
15: So, amo na ang ginano naman sila kung mapasaka gin sila sa complaint. But nagano naman sila nga mag-execute na sila sa affidavit of non-interest.
13: Para sa NIR Negros Investigative Report, ako si Red Salgado, K5 News FM.
10: Pag ang katong pagimugto, di ang balang ko sa nong, kay na imo kumani sa imo. O pasailuwa lang ko. Okay, kung wala ni mo ni gimo sa atong ginikanan, hindi ko man ni maimo sa imo mo.
3: Tutukan sa ating pagbabalik. CAFGO Commanding Officer, sinibak sa pwesto sa Bago City.
16: Ispaaw na karoon. Pabik, sir, ban ka mo. Pabik, ito ka na mito na. Ayaw ni
3: Pasulogi. Isang lalaki sa bayan na Lakas Piliana, Negros Occidental, ang binisita ng di umanoy wakwak tuaswang. At kilalanin ang unang kampiyon sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Contest.
17: Mula sa FM Banso ang magsulaw ng mundo ng unang himpilan ng radyo. Ihahadid ang walitang patas at maapuluhanan.
3: Lahat ng yan ating himay-himayin dito lamang sa K5 NIR Negros Investigative Reports. K5.

0: Your body needs a fortress. That's why I trust Clinica D3 Bio to maintain my youthful glow even under the brightest lights. Clinica D3 Bio is a superfood rich in medium-chain fatty acids and antioxidants that acts as my natural anti-aging and antimicrobial shield. Beyond the makeup, beyond the stage, beauty fueled by science. On the stage, Clinica D3 Bio, the superfood secret.
1: Likawan ang masakit, papakuro ng immune system, mag Mighty C. Nainom mo na para iwas sa anumang masakit, mag Power Trio.
2: Ako isa ka delivery rider, ulan kag init akong ginasulay. Para todo resistensya, pagprotektado, ang ginainom ko, Mighty C. Hindi ini mahapdi sa tiyan kay alkaline base. Sa mga rider nga mga kaupod ko, para magtodo resistensya, mag Mighty C.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline base na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
3: Sa ating pagpapapatuloy, tinanggal na sa pwesto ang commanding officer ng CAFGU na nag-assign sa Bago City, Negros Occidental. Matapos ang bantang papatayin nito ang nakaalitan na residente dahil sa away lupa. Patuloy naman ang investigasyon ng militar sa naturang insidente. Narito ang investigative report ni ka-K5 Jerry Lona Luis ng K5 News FM, Kabankalan.
4: Sibak sa pwesto ang commanding officer ng Citizen Armed Force Geographical Unit or CAFGU na na-assign sa Bonifacio, Barangay Mailong, Bago City, Negros Occidental. Ito ay dahil sa nangyaring insidente ng di umano'y pananakot sa ilang residente sa Purok Loisa, Barangay Maao, Bago City noong nakaraang Setyembre 7. Sa imbestigasyon, lumalabas na humingi ng tulong ang management ng Hacienda Gal sa mga CAFGU na nakapatrolya sa lugar dahil magsasagawa sila ng clearing operation sa lupa na kung saan tinataniman naman ng pamilya Teruel.
5: Pagpananong nila, Pormiro, Dawin Blubabayan, ang ganti o tanon, sa muli, nag-request na ang opisina nga kinanglan kung nakuhao na daang tanong kay tamnan nila sang kahoy. Ti mga isa na nakabulan nga ginapabalos lang akuhao nila, ti doga patiga, pasla ti area muning gamba lang akon nga mga runda akuhaon. Ti sang gambal na ang runda, nagapatiga sila. Ang muto, kay nagalabay man ang CAFGU ga coordinate man nga nagarunda ang mga CAFGU kung gabi sa gapon nga pagadto sa kwari nagalabay sa mo nakapangayo magblado bulig sila nga likaw blasang matabo ang mga gamo.
4: Unang dumating ang mga CAFGU sa bahay ng pamilya Teruel at di umanoy kumuha ng patalim ang isa sa mga miyembro ng pamilya at mistulang lalaban sa mga otoridad.
5: Tuno sa CO, nagpulok-pulok ang batae na nga nagambal nga may binangon, nga guwa nga may binangon, nga pasudla. Si Ricky. Ti, daw naakig man tong CEO, kaya ti ginambal lasang formal, amo niya na. Amo to nga naglinalisay lakunok.
4: Nagalit at binantaan ng commanding officer ang lalaki at nakunan ito ng video. Si Bak sa pwesto ang commanding officer ng CAFGU habang nagpapatuloy naman ang investigasyon sa insidente.
6: Make po appropriate actions to make sure na itong tao na to is will not commit any ganyan po mga abuse of authority o action na undermine yung yung safety and security ng tao dito sa Negros.
4: Para sa K5 NIR Negros Investigative Report, ako si K5 Jerry Lou Moncal na Luis, K5 News 7.
7: Bawal mag-video kay public servant ka mo.
3: Sa dagdag pa na balita, isang lalaki sa bayan ng La Castellana, Negros Occidental, ang binisita ng di umano'y wakwak o aswang. Mga residente mismo ang nakakita. Atin himay-himayin ang balitang ito kasama si ka-K5 Ren Salgado ng K5 News FM, Bacolod. Isang lalaki sa bayan ng La Castellana, Negros Occidental, ang di umano'y binisita ng wakwaka dahil ayon sa mga tao, siya ay nagustuhan. Sinabi ng mga tao sa Barangay Robles, bayan ng La Castellana, probinsya ng Negros Occidental, na binisita ng di umano'y wakwak o aswang na ibon ang isang lalaki na kinilalang si alias Ronson, kung kaya't ito'y sinapian ng masamang espiritu. Ayon kay Janet, isa sa mga residente sa lugar, na biglang nag-iba ang kilos ni Ronson noong gabi ng Setyembre 6, Linggo, na kalalabas pa lamang sa ospital na kahit mababa ang kanyang potassium, bigla itong lumakas at nahirapan pa ang mga kamag-anak na pigilan siya sa kanyang mga gustong gawin. Ayon pa kay Janet, na pinainom siya ng isang kutsarang lana at bigla itong sumuka at nanghina.
7: Hindi pa inom sa lana na kun.
8: Di pa ito mo sa lana?
7: Oo, dahil nagsuka siya.
3: Pinaniniwalaan ni Janet na babae ang wakwak na nagpakita sa kay Ronson at ito ay umiibig sa kanya at plano itong dalhin. Ayon naman kay Rene, asawa ng pinsan ni Ronson, nakita niya ang wakwak sa bubong ng kanilang kapitbahay. Lumipad ito at pinatay ang ilaw. At nang makita na may mga tao na lumalapit sa kanya, bigla itong lumipad paakyat sa puno ng niyog.
9: Pagbutang ko sa flashlight ito, kita ko gid. Pagsinggit ko nga, ari kag lidi mo ito pagpaas siya. Pagpaas siya nagagid sa ako, pinatay ng suga. Isakat sa salubi.
3: Pinagtulungan ng mga tao na batuhin ang wakwak pero bigla itong nawala. Ayon pa kay Rene, tinatayang tatlong talampakan ang taas ng ibon at pulang-pula ang mga mata nito na parang gustong kumain ng tao.
9: Dalimbawa, pis-pis man kayo daw galup. Pwede sa mo. Puno may pak-pak-pak man sa mo.
8: Tapos, ano na sa kadako ya?
9: Dako man sa?
8: 3 feet? 4 feet?
9: Do, mamugos luna na
8: eh. At yung mga, do, mga 2 feet, ganun yung kadako. Ano yan?
9: Hindi na sa makubo sa ulunan, ganun kadako.
3: Nagpalabas naman ng statement ang alkalde ng La Castellana na si Mayor Anyeho Nicor na hindi siya naniniwala na merong aswang sa kanilang bayan dahil noong hindi pa siya alkalde, nakatira sila sa gitna ng taniman, may narinig siyang mga kwento tungkol sa aswang pero wala siyang may nakita kahit isang aswang.
10: Hindi ko yung tatay ng aswang, naligulang niya mga ginikanan ko, mga pamilya ko, doon mo kita aswang. At the same time, totoo lang niya, sir. Sa tunga talamnan, kami nabiyaan kami tag 2 weeks ni nanay ni Ningkag ni Mayor Burday. Ang namabilin, apat lang kami. Si Mayor May, ako, si SB White, si Kagawad Bear. Sa tunga talamnan, ang amon tupad balay pa da, mga pamilya namon, tag 2 kilometro, 1 kilometro. So, tani, naubos na kami kaon kaswang.
3: Ayun pa kay Mayor Nicor na mas mabuti na palakasin ang pananampalataya sa Diyos dahil kung malakas ang tiwala sa Diyos, hindi ka agad-agad maniniwala sa kwento na merong aswang o mga bagay na hindi pa nakikita.
10: Sa akong nga pagto, gasalin ko yung mga Ginoo, may Diyos sa kalibutan nga mapati ko niya sila. Ugutin nga akong mapati sa Diyos. Kaya, amun niyang nag-guide siya ako na.
3: Nirerespeto naman ang alkalde ang paniniwala ng ibang matatanda sa kanilang bayan pero mas mabuti ani na sunduin na lamang ang mga anak kung gagabihin sa pag-uwi para maiwasan ang anumang insidente.
10: Kung tuod din man natin, siyempre why not, hindi natin pag-respetuhon ng ilang pagwa sa social media kasi ilang man na yan nakita na aktual ang akon ng kanyang mambal, isikyon na ang inyong kabataan. Diba si tuod na? So, parang ma-aware man ta kag base isa man na ka pamaagi na ma-secure na to ng kabataan. Kasi sibong ang kabataan, sibong ka pangita, way, kung din sila maka-internet, kung saan uras ka puli, katungod sa fish wifi.
11: Para sa NIR Negros Investigative Report, ako si Red Salgado, K5 News FM.
3: Tutukan sa aming pagbabalik. Kilalanin ang unang kampiyon sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Contest.
12: Mula sa FM Banso ang magsulat ng mundo. Nang lumunang himpilan ng radyo, ihahalita ang halitang patas at makapagawa.
3: Manatiling nakatutok dito lang sa K5 NIR Negros Investigative Reports. K5.

0: Early mornings, late nights, stressful rehearsals, the pressure to be your absolute best, inside and out. That's why I choose Clinica T3 Bio. Rich in medium-chain fatty acid, while powerful antioxidants maintain my youthful, glowing skin. Staying protected, staying radiant, ready for every spotlight. Because a queen's true power isn't just her poise, it's her resilience. Clinica D3 Bio. Defend your glow, empower your crown.
1: Arin ako subong sa menopausal stage. Ako yung mood, galain-lain. Ginami ako pamatsyag, namatumba ko. Hindi ko kaginhawa. So ang nakabulig sa akon, ang Clinica D3 Bio, kag amoy ni nagnami, itang akong pamatsyag. Sa Clinica D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
2: Sulay ang kayuhod nga dala sa Virgin Coconut Oil nga na sa Clinica D3 Bio. Relax anay, mag-detox coffee mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: Indiagnose ako nga may bukol ang akong tiyan. Sugod ko pag-inaw sa San Clinica, DTX 500, kag Maitise, ang bukol sa akong tiyan na dula. Namang islamat sa Clinica, DTX 500, kag Maitise.
4: Ang D3 Bio, himo sang extra virgin coconut oil nga gin-updan sang vitamin D3. Sa D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
5: Sa nakaraang K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition, tinanghal na kampiyon ang Negros Occidental Science High School sa Victoria City. Kilalanin ang ating kampiyon sa balita ni K5 Lori Gambawa ng K5 News FM Bacolod sa Bilima!
6: And a champion for this year, K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition goes to 12 Negros Occidental National Science High School!
7: Mga ka-K5, nandito tayo ngayon sa Negros Occidental National Science High School para bisitahin ang unang naging kampiyon ng K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Noong nakaraang linggo, 13 ng Setyembre, naganap ang pinakaunang K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition kung saan naging unang kampiyon ng kompetisyon ang mga mag-aaral ng Negros Occidental National Science High School.
8: Mula sa FM band sa anumang sulok ng mundo, nangungunang himpilan ng radyo, ihahatid ang mga balitang patas at makatotohanan.
7: Anim na mga mag-aaral ng NONSHS ang nakilahok at inamin nila na hindi naging madali ang preparasyon na kanilang ginawa upang maihanda ang kanilang sarili sa kompetisyon.
9: It's very difficult yun nga makapangita sang time for practice kay madamo sang ulubrahon. But ginhimo lang naman ang best naman para makapangita sang time kag makapractice kag makahimo sang script.
7: At maging ang kanilang coach ay hindi makapaniwala na sila ang nanalo.
10: Though na blank ko sir for seconds, no, na blank kanay. And then eventually nagtumbo ng mga bata and dito nagupod mo ko tumbo sa ila sir and pakadto na sa stage na sir.
7: Disiplina, pagpupursige at kooperasyon ang naging puhunan ng grupo simula sa audition rounds papuntang finals.
11: Ang na-learn namon during the whole process of our journey is that very necessary gidya ang teamwork and of course ang pag-insindihanay namon sa isa kag isa kay dara ga create ang harmony which is naga-effect man sa better output quality.
7: At noong sumabak na sa entablado, may mga pagsubok pa silang hinarap habang nagtatanghal. Ngunit mas nanaig sa kanila ang kanilang kagustuhan na manalo.
12: Anniversary Good Governance Song ng Mayors noong August 22, dahil natutang Manila. Bahagi ng kanyang 45 years na kanara. At ako, ang iyong anchor 2 ay nakarap.
11: During our performance, may ara kami shortcomings, and of course, wala na kami ga-expect nga tumadaog kami kay tungod sa amo to nga factors. However, may ara man nga recover namon.
13: Damo pressure during the competition and ang aton nga mindset or ginakulbaan na ta, so gasala and gapanik naman. So para sa akon, one way to improve gid is to keep calm para mabalaan
11: ng pressure sa mismo nga day sa competition sa K5, most especially kay last kami nga nagperform, pressure man kami kay nami man ang iban nga team pahambalon, and that factor also made us strengthen our performance and our pride nga para magperforman kami nga mas nami man.
10: So this is it gid nga tanan nga kabudlayan, tanan nga days kag ang mga sleepless nights nila nga during sa practices namon, pag-ubra sa script, sa pag dere sa school, ga-extend gid kami sa mga hours namon, days namon nga maka-practice gid.
7: Hindi lamang titulo at tropeyo ang nauwi ng mga mag-aaral, kundi pati ang aral at karanasan na ayon sa kanila, nagbigay ng bagong oportunidad sa kanila upang mas matuto at magtiwala sa isa't isa.
9: Full man ko sa Ginoo, on the same way, nga nahatag ni sa amon nga opportunity. So napamatud-an ko gid nga with discipline, with teamwork, and with hard work, no, makaya gid nga makuha ang kampiyonato.
11: We look forward for the opportunities nga mahatag sa amon, hopefully, and ang ginhatag man sa amon sang K5 nga opportunities to work for them, and we will try our best to showcase more of our talents and give our best.
7: Ngayon, bilang kampiyon, inaasahan nila na makuha at madepensahan pa rin sa susunod na kompetisyon ang kanilang titulo at tropeyo.
14: Think kaya ginisyawon i-defend kay we will do our best, good sir, para i-defend ang champion, and we would strive for the better, sir.
10: So, ang ininga trophy is we will do our very best, sir, nga i-defend gini namon, and probably diregi di Japan sa Science High School next year.
15: So, on behalf of our school principal, Dr. Jen Regan Y. Dolorosa, we would like to extend our warmest congratulations to our broadcasting champion. You really set the standard for the so-called excellence for character. The school, the entire NONSHS community is truly proud of this milestone and achievement. Once again, congratulations.
7: Believe! Congratulations, Negros Occidental National Science High School. Ito si K5 Lori Gamboa para sa K5 NIR Investigative Report.
16: Soar High Science!
5: Congratulations sa ating kampiyon. At salamat din sa lahat na sumali sa ating patimpala. Inyo namang natunghayan ang mga balitang hatid ng buong puwersa ng K5 News FM Negros Island Region. Ano mang mga krimen, katiwalian at problema, atin yan tututukan. Dahil ito ang mga balita na dapat ninyong malaman. Sa ngalan ng aming CEO na si Doc Ramil Itangoy at sa mga himpila ng K5 News FM sa buong Negros Island Region, kasama ang mga technical staff, news writers at field reporters, ako si K5 Brian Morden at ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, kaya katama, kaya ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Mimi.
3: Dali kasi napit akong tuhod.
2: Arthritis na gali.
3: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Kung nagamana ang imo baba, pwerme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar, ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
10: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa lang kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabatya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Number 1 hit music station 101.5 K5 News.

panay na. Sa K5 Hugot Love Lines, kaupod si Bumagran Nada. 7 to 9 ga. Duwa kita ka oras magalinok panay. Facebook Live ka K5 Bacolod. Send me your Hugot Love Song. Inyo darat ng mga request ng mga kanta sa sining Saturday night. Gusto mo malukpan updan si Bumagran Nada. Sa K5 Hugot Love Lines. Isa kalupok sa aton mga ka-KSS, K5 Solid Supporters, sa mga tricycle drivers, e-bike drivers dira, sa mga uyabay dira kaina, naglabay ko sa may taytay. May ka-date-date to dito sa may takuling na yun, no? Isa kalupok lang dira sinyo ga, ah. Amalod sinubyohon, mag-inom sa Extend Food Supplement for Men para malukpan ka mo kalima. Isa kalupok ah, sa ato ng mga ka-K5 sa sining gabi. Join na Boom Granada para sa K5 Hugot Love Lines. Sa luwat ga live kita sa Facebook account, ka-K5 Bacolod. Comment below. I-comment ang inyong ma-request ng mga kanta kung sa diin madumduman mo ang unang babae nga nagsakit sa imong tagipu heart. Ang unang lalaki nga nagpalupok sa imo sang kanamiton ga. Madumduman mo ginaiya kung ma-play ni Boom Granada ang inyong mga team song. Isa kalupok ha, sa aton mga ka-KSS, K5 Solid Supporters. Sa luwat ga live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Isa kalupok!

0: K5 Hugot Love Lines.
1: Isa kalupo kay Zandra Dizon Haro.
2: Isa kalupo!
1: Idol Boom Granada, kamusta na si Zandra Dizon?
2: Isa kalupo!
1: Nalukpan ng petchay mo ga? Si Gina Porano, good evening, Sir Boom. Please play Iniibig Kita. Isa kalupo kay Ma'am Indang Hilado Sarada. Si Ma'am Indang, kuno every Saturday night yan. Gakalukpan, yan ni kumpare ko. Isa kalupo, dira sa GK Store. Isa kalupok sa team, isa kalupok.
2: Isa kalupok.
1: Si Ma'am JJM Salvador, si Tita Julie Henovea Lumugdan, si Kumpari ko Leonardo Relos, si Mami Binks Delphine, si Mami Dagay, si Kumpari ta Dadboy Mendoza, ang mga SG tadra bala, no? Mga security guards nato, isa kalupok dira sa inyo. Si Bornales Goles James nga wala uyab. Ay hambal ni Leslie Along Gamay ang bitsyo ko eh. Si Mami Jet dira sa Sipala, isa kalupok.

Isa kalupok, Sir Boom, galantaw kami sa imo live sa akon bana si Jonathan Sarada sa GK Sumag. Isa kalupok dara kumpare ko. Si kumpare ko Jonathan amo ning bastante sa Extend Food Supplement for Men.

0: Isa ka po kay NN Jenya Blanc. Si NN Jenya Blanc, kapangita boyfriend.
1: Isa ka po!
0: Sa Siningagab isin, o naman bala matagaan ta boyfriend sa Siningagab e? O kon girlfriend. Kung gusto mo makakita girlfriend or boyfriend, join sa aton nga live, no? Ga-live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Comment ang inyo dara na mga cellphone number.
1: Isa ka po!

0: Isa ka lubog!
1: Kakay Fiber, I'm well. Wala kita ko na audio sa Facebook Live.
0: Isa ka lubog!
2: Maari bang malaman ko kung feel na feel mo nang sabihin, sana ay sabihin na ito.
1: Base naka-off na yung volume mo, ma'am? Ma'am JGM Salvador? Bakit i-click-click drabra ang kilid, drabra lang? I-fall volume ang imo, drabra ang cellphone. Goods na ko na, ma'am. Ah. Kasi gabong, deri boom granada, deri sa tutong 4. Salamat ha, tutong 4.

Isa kalupok kay Nunoy Gonzalez, si Honey Gonzalez, si Nelly Cabio, si Ramel Baladon, kag si Ruth Caporal, Veronico De Jesus, kag si Carlita Banay. Isa kalupok dira sa inyong mga kumare, kung mga kumpare. Lokpi na si Missy sa sininga gabi. Before magpalupok, ka inom anay sa Extended Food Supplement for Men.

0: O shout out lang sa Subangco, Boom Granada, happy 19th birthday. Kay Rhea Albay, please, Boom. Happy, happy birthday sa imo, Rhea Albay. Te, wala gid kita dira iko, kalitsyon. Isa kalupog dira sa tutong four. Birthday gali ni Rhea Albay. Wala gid nagpag-imbitar si Kumare ko and Angel niya, bla bla. Isa kalupok lang dira sa inyo, ah. Sa mga ka-KSS, ta dira sa tutong four. Isa kalupog kay Pipito.
1: Isa kalupog!
0: Pipito de Guzman sang home site. Sir Boom, please play Mr. DJ. Isa kalupog, ha? Salamat din kay Pipito. Dara sa home site. Napashout out ako ng ex-girlfriend nga si Bea. Bayaan ka ni Bea kay gamay mo bitsokoy.

0: Isa kalupok kay Ma'am JGM Salvador dira sa Hong Kong. Isa kalupok dira sa imo ma'am. Ah. Puli diri sa Pinas kay Lukpan kani Boom Granada. Si Leonardo Sevilla, good evening Sir Boom. Isa kalupok ka. Pa-request paminsan-minsan. Hindi ka mo mag-personal message kay Boom Granada. Ha? Comment ka mo sa aton nga live ka K5 Bacolod. Kay kung mag-PM ka mo kay Boom Granada, buwas ko pa na sa gab eh mabasahan. Isa kalupo kay Gina Purano dira sa Sunshine Valley. Kay Mamiya Dagay Almension. Galive kita sa luwat mga ka-K5 sa Facebook account ka K5 Bacolod. Join a Boom Granada. Duwa ka oras kita magalinok panay sa inyong mga radyo sa Facebook Live. So pwede ka mo ka-request ang inyong mga kanta dira ang mga song nga ma-play ni Boom Granada. Si Leslie Along, good evening Boom Granada, guwapo-guwapo. Gintagaan ko sa boyfriend, di sa? Kay may edad na ko no? Chusy man ni si Leslie Along. Amo na, nga duwa ka na katuig, wala boyfriend. Kay gusto mo ya sa lalaki, gidya daw mga Alden Richard. Importante, ginapalangga ka sa matutuod ga. Importante, may talong. Malukpan ka. Di na uso, subong ang tsura. Importante, ginapalangga ka sa matutuod. Ginarespeto ka. Diba, Johnny Mayreteta? Good evening, Sir Boom Granada. Ako, Sir, gapangita ko. Si Kumparita Leonardo, si Velya, gapangita man. Uyab! Isa kalupo kay Merlita Malvaz. Isa kalupo! Si Yashika Labarez. Good evening, Sir, pa-request. Sa Mata Makikita by Ruel.
1: Isa kalupo!
0: Cortez.
2: K5 Hugot Love Lines.

0: sa kalupok.
1: Si Tuto Michael, ginapalukpan niya. Duwagid kalupok. Isa pa lang kalupok, kiang-kiang ka na. Ginapalukpan niya si Palalabs niya. Sino pangalan ni Palalabs mo, Tuto Michael?
0: Isa kalupok.
1: Good evening nga, Sir Boom. Present lang ko diri. Isa kalupok, dira sa Barangay Handumanan.
0: Isa kalupok.
1: Good evening, Sir Boom. Salamat, ha. Barangay Handumanan. Si Kumparikta Raymond Suyum de la China. Mga SG tadira sa Santa Clara Subdivision. Kung may OJT, ang bato, tagagiyo-giyo. Isa kalupok, ah. Sa asawa niya kung nung agwa, pati sino pangalan ni asawaho now? Dapat magpag-greet, ibutang pangalan ni asawahon. Si Tita Julie Novello Mugdaang. Si Mami Rosy Magbanwa dira sa Sagay.
0: Isa kalupok.
1: Isa kalupok, dira sa Sagay, Mami Rosy, kamusta na ang imo nga puso? Regards lang dira sa KSS Sagay.
0: Isa kalupok!

0: Isa ka po kay Emmaline Cordova. Isa ka po kay Nanay Kiting. Nanay Kiting, kamusta na Nanay Kiting? Good evening kay Burjok sa Seafoods and Restaurants sa Bukana Ilog. Tiway Gitadaan, no? Sinugbanga Bang Ros? Si Milagros Tobelonia, isa kalupok si Mumama. Nakita ko na Sir Boom ang live mo. Salamat ha, Mami Rosie Magbanwa, dira sa Sagay. Amo ni si Mami Rosie, palangga ko dira sa Sagay. Namiss ko na bala, Mami Rosie, puto bongbong mo nga ginata kay Boom Granada. Kag ang seaweeds, no, namit na dira sa Sagay, dira ano, seafoods.
1: Isa kalupok!
0: Isa ka po kay Elizabeth sang Ibi Magalona, Sir Boom Granada. Always ko ga pamati si mo every Saturday night sa K5 Hugot Love Lines. Please play Dibat Ikaw ni Jessa Saragosa.
2: K5 Hugot Love Lines. Boom Granada.

sa ibandra balang hindi ko din mabasan kadasing magsaka sang comments da parios lang inakuwit-kuwit ni mister ang imong pet chay kadasing magsaka sang imong mga kalimutan da mo man ang mga comments naton sa Facebook live so isend nyo liwata para mabasa ni Boom Granada si Ma'am Rimya Sir Nicola. Good evening Sir Boom, salamat dira sa Kuwait. Kumparita Raymond de la China, pa-request Sir Boom paminsan-minsan. Si Romar Duran, kamusta na kumpari ko Romar Duran? Isa ka lubo!

0: Sang una ko nung iyang puso, wala, gatibok-tibok. Sa nakilala, ya si Boom Granada, adlo-adlaw sa ginalukpa. Shout out lang dara sa kilala kong taga-barangay Mansilingan. Ah. Si Dudes Labrador, good evening Sir Boom. Gamonitor lang kami dari sa Dulida, Shenda, San Luis. Isa kalupok kay Huro Palmes sa Maaw. Isa kalupok ha. May uyab na kung wala pa tagaan ni Boom Granada eh. Si Franklin Martinez, dira sa Sagay. Good evening nga, Sir Boom. Gamonitor lang ko diri. Salamat na, Martin.
1: Isang kalupok!
0: Si Martin Martinez. Isang kalupok! Si Franklin.
1: Isang kalupok!
0: Si Anna May De Leon, shout out kay Carlo De Leon. Kag kay Daniel RJ. Tagadiin ng family De Leon. Sir Pris Greet sa GK Sumag kay Nang Belinda Sena. Sa kalupok dira sa inyo. Si Tuto Michael, ginapa-shoutout niyang iyang palalabs sa Naol ba? Sinong palalabs ni Tuto Michael? Sinong pangalan, how?
1: Isa kalupok!
0: Magpa-shoutout ka mo sa inyo ng mga palalabs, bla. Dapat butang nyo na ang ila mga pangalan para proud na proud gid sila, malukpan sila ni Boom Granada. Isa kalupok kay Milagros Tobelonia. Good evening nga Sir Boom. Isa kalupok sa akon bana si Papa Manuel Tobelonia sa Sitio Retiro, Barangay Binicuil, Kabangkalan City.
1: Isa kalupok!

0: isa kalupok.
1: Isa kalupok dira sa Sagay kay SM Kulina Kubiakag kay
2: sa aking mga mata.
1: Kagay Sheena, isa kalupok dira sa inyo ha.
0: Isa kalupok.
1: Kabudlay na kundi sila mag-greet kay Patyon lang radyo. Ay, sa kalupok dira sa Sagay SM Kulin Kubiaha. Kagay Sheena, baby.

0: tanungin.
1: Isa kalo po kay Tutok Michael, mali Tutok Michael, gakadumduman niya ko no, sayo, ang iyang nakaligada sa mga gina-play ni Boom Granada ng mga kanta sa Sininga Gabi. Dumduman niya ko nung yung ex-girlfriend nga taga Angels. Isa kalupok dira ah, Tutok Michael.
2: Isa kalupok!
1: Si Franklin Martinez, isa kalupok. Gapamati ko dira Sir Boom. Salamat, Franklin Martinez dira sa Sagay. Si Franklin, amuning ako nga member sa Isa Kalupok, Team Isa Kalupok. Isa Kalupok ay kumpare ta Dad Boy Mendoza. Si kumpare ko Dad Boy Mendoza dira sa Santa Clara Subdivision.
2: Isa Kalupok!
1: Nagpuli siya kuno subong kay Hidlaw si Mrs. Malokpan. Tingala ko kapon nga panay ano niya. Wala unta tiya pinanawag sa akon. Order sa Extend Food Supplement for Men. Actually, 2 capsules malang na. Every Friday, magpuli si kumpare ta Dad Boy. Ga-order na siya kay Boom Granada.
2: Isa Kalupok!
1: Pagbugtaw buwas aga, timplahan si Mrs. ang DTX Coffee Mix. Ikabudlay man ay ang kamulang dira gapalupo kay Mrs. Karon malukpan si Mrs. Buwas aga, pagbugtaw, timplahan niyo sang DTX Coffee Mix.
3: Boom!

0: Isa kalupok kay Zilia Escamos. Hello, idol. Good evening. Isa kalupok dira sa Sagay. Si Zilia Escamos, taga Sagay, Manuia.
1: Isa kalupok!

0: Kidlaw na ako sa imo, Sir Boom. Nakakitanay na kita, Franklin Martinez. Ako. Sir Boom, I'm watching here in Kuwait. Kainap ako bala, sir. Wala mo gid ginabasa ako ng comments. Kada mo bigasen sang inyong mga comments, dira bala. So, kis ano na mabasa ni Boom Granada? Isen nyo bala ka 20? Isa kalupok sa aton nga 35 o oh, nag-38 na. 38 so nagatalo kay Boom Granada. Salamat gid ang. Isa kalupok kay Ma'am JGM Salvador, si Edison Torres. Good evening, Sir Boom. Isa kalupok dira sa Bago City.
1: Isa kalupok!
0: Ay, tuod ka? Wala gina, ano? Audio? Di okay na subong, Sir Edison Torres.
1: Isa kalupok!
0: Si Nezel Libuon. Good evening, Sir Boom Granada. Isa kalupok diri sa Himamaylan. Sa family Libuon, isa kalupok.
1: Isa kalupok!
0: Si Ana Maya De Leon, Sir Boom, isa kalupok kay Tuto Gamay. Isa kalupok ka, dira sa Takoling man siya, ma'am. Isa kalupok ah. Ito para lang kami gali. Isa kalupok sa Purok 5. Ana Maya De Leon, si Emeline J. Tolentino. Good evening, Sir Boom, isa kagani kalupok. Sa akod ba na nga si Reggie Tolentino, sang Purok Maasin, Dulao, Bago City.

0: Boom Granada. Boom Granada. Para sa K5 Hugot Love Lines.
1: Duwa kalupok kay Ludico Robert Pacardo. Kesa kalupok dira sa Gimaraza. Dapat pagpuli mo may ara ko dira ano ha? Mangga from Gimaras.
2: Sa'yo'y isang puti, larawan mo'y ilalaki. Magdali na ikaw ay di maintindihan.
1: Kay Tito Eric Tenerefe sa kalupok.
3: Isang kalupok!
2: Ika'y isang kapus.
1: Si Leslie Along, kapangita ni boyfriend. So mga boys dira, gusto nyo makauyab. Taga-hinubaan. I-comment ang inyong mga cellphone numbers sa ato nga Facebook Live. Ka K5 Bacolod.

0: Isa kalupo kay Numat Ohelor Lizel. Hi, good evening, Guapo. Isa kalupo ka na idiri sa Purok BM. Sa kondira ng mga kumari, dira sa Purok BM. Isa kalupo dira sa inyo.
1: Isa kalupo!
0: Si Sir Robert Pacardo, napalukpa niya ang taga-Gimaras. Dali ko bala taga-Gimaras, bala sir? Patilawaman ko sang taga-Gimaras. Patilaw mo permisa ako, nanulang. Taga-Kabug. Dapat taga-Gimaras naman matilawan ni Boom Granada. Importante, 9.5. Semalin Cordova, si Gina Porano, Sir Boom. Wala mo gid gina-play ang request ko. Anong request mo, ma'am? Kabud live na magsunggod ang ato ng mga senior citizens. I-comment, biliwat ng imo nga request nga kanta. Dara, kay ako mismo makanta live. Kada, sige magsaka sa mga comments, ta. Si Nizal Libuon, good evening, Sir Boom Granada. Isa kalupok, diri sa Himamaylan. Si Grace Claro Costorio Bacauco. Isa kalupok sa imo, ma'am, sang hanamiton, ma'am.
2: K5, Hugot Love Lies.
0: Si Ma'am Remya Sir Nicolay, sa kalupok, si Kumparita Romar Duran, si Dudes Labrador. Sa luwat mga K5 ka-live, kita sa Facebook account ka K5 Bacolod.
1: Isa kalupok!

Karon bla sa gabi kay naka-extend ka, lukpan mo si Mrs. Pagbugtaw buwa sa aga, timplahan mo si di. Balagsulod na kibot ko. Kung ka live si Boom Granada, hindi ka mag-sense ang amuna. May nag-flash sa screen. Karon malukpan mo si Mrs. kay naka-extend food supplement for men ka, buwa sa aga, timplahan mo si Mrs. Sang DTX Coffee Mix. Sana'y kalupok kay... Leslie Along, request niya, iniibig kita, Sir Boom.

0: pag-ibig.
1: Shout out dira kay Sheena Suelo. Kaya sa kalupok dira si Mugaa. Baporte, may marang si SM Kulin Kubya. Tiway kita da. Biskan layo na ya, idolong na yan ni kumpare ko, Ariel ya. Ariel apa, si Ludi ko.
2: Isa
1: kalupok lang dira kay SM Kulin Kubya, kagay Sheena Suelo.
2: Isa kalupok!
1: Pinakagwapa dira nga news writer, reporter sa K5 News FM sa Gaya.

0: Maying gabi, Sir Boom, kay Kapitan Renato Andong, kag kay Mrs. niya, si Reggie Andong. Good evening sa inyo, ma'am, sir.
1: Isa ka lupong!
0: Pinapa-shout out ka mo ni Mami Rosy Magbanua. Si Ma'am Orlin. Kamusta ka na, Ma'am Orlin? Vergara Hinsoli, nalokpa na. Do ka pilagid nga Saturday night, wala ka join kay Boom Granada ba? Would like dya basta si Mr. mag-day off, no? Gakalipatan na si Boom Granada. Si Deson Torres. Hindi mag-sense ang amuna ga ah. Kay ga live ko, kay ka... Kadabong sang ginasensen mo kay Boom Granada. Si Deson Torres, Sir Boom, shout out lang kay Salso. Kag kay Veronica Pahilona. Kag kay Leslie Pahilona. Kay Lovely Pahilona. Kag kay Jomar. Kag kay Emeline. Si Thea. Taga di ini, kumpare ta Deson Torres.
1: Isa ka lubog!
0: Kabay pa nga malukpan yung mga uyab ta sa sininga gabi. Kapangita sila sang boyfriend. Si Bea sang Don Salvador Benedicto. Sir Boom, pangita eh, mong kudara bi boyfriend. Gusto ko 19 to 30 years old.
1: Isa nga lubog!
0: Do mga pareho si mong jamok. Kubo perte ba? Importante yaga, malukpan ka ah. Biskan ano pa na nga jamok, basta malukpan ka. Goods na na. Yan, hindi importanteng edad ah. Importante nga palanggaon ka, respetuhon ka sa matuduod, Bea.
1: Isa nga lubog!
0: Sir Boom, please play na aalala ka. Kay mag sing along ko dere sa balay, ah. Ako lang isa.
1: Isa nga lubog!
0: Sa kalupok ah, Bea sang DSB.
1: Isa nga lubog!
2: Kay sarap nang may minamahal.
0: Kay sarap kung malukpan ka ni Boom Granada.

0: Isa kalupog kay Jasmine Ramos Moralista. Good evening nga Sir Buma. Isa kalupog sa family Ramos Moralista Arivalo. Kag Flores Olvido sa Barangay Handumanan. Sa mga kumari ko dira, isa kalupog ka. Balon si Mister mag-inom sang extern food supplement for men. Ay inyong kabataan ng tiyempo subong gaulang gainit. Dapat nakamaitisi na para layo sila sa masakit. Tanaw bala si Ma'am JGM Salvador. Kaya muna permigin na order yung kay Boom Granada. Ginapadala ko pa na sa Hong Kong. O kasaho si Ma'am JGM Salvador sang aton nga power trio. Ang DTX 500 Mighty C. Pag D3 Bayo. Si Fenley Maguad. Good evening Sir Boom. Sa kalupok lang dari sa Purog BM Corbada. Sa kalupok dara Purog BM Corbada. Si Numat Lizel, kamusta ka naga? Kamustang petchay mo na lokpan na? Ikong wala pari si Boom Granada. Si Mami Rossi magbanwa. Bugtaw ka pa Mami Rossi. Maka-time si Boom Granada kay magbisita ako sa Sagay. Gusto ko man mag-upod kay SM Colleen Cubia. Kaso bigay ang akon nga time limit lang. Limit? Amo na gani hambal sang kilala ko. Kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Si Chona Zapanta Barco, Miss Chona isa kalupok sa imo. Dira sa kay Ron's Pateria, kay Miss Ron's isa kalupok. Sa akong nga Boom Granada Angels, Tita Chimi Aragon, Miss Chona Zapanta Barco. And of course kay Miss Ron's sa Ron's Pateria dira sa may pagto punta taytay kung kapamo gapangita sang banga. Sang kolon. Dira ka mo bakal gamiton yung pangalan niya Boom Granada. May ara ka mo sang 20% discount. Gabaligya man na siya sang kita niyo na ang mga ang sa garden gina display, ang mga pato-pato na mga jar ng adlagko. Gabaligya na dira si Ron's Pottery. Gamitan yung Boom Granada kay kun mag example bi mag 1,000. Discounted na 20%. Amalo niya lang Boom cute. Sir Boom, may isa kalupog, palukpian ay si Joseph, taga Kabangkalan, si Karen Galia. Please play, laging tapat.
1: K5, Hugot Love Lines.

0: Isakalupog kay Janelay. Janelay, Isakalupog, say mo.
1: Isakalupog!
0: Si Mami Rosie, sir, boom, di mo makita mga message ko, kadasig magsaka. Makita, Mami, ah.
1: Isakalupog!
0: Gin-greet ko na si Kagawad. Kabudlay na kundi pag-greet si Kagawad. Makagtodan si Boom Granada, dira sa sagay. Kagawad, baka naman. Joke lang, ah. Isakalupog, dira si mo Kagawad, ah.

0: Sir Boom ang radyo ko dari bala sa Changi. Guwapo-guwapo. Ginapa-fall volume ko. Good. Kita nami sa mga music mo. Salamat na kay Numat Ohelor Lizel. Kabalukan Numat, ang kilala mo sang una. Nga taga Palawan. Taga din gani man. Basta na in love siya kay Boom Granada because sa ginaplay ko ng mga music. Wala siya in love sa tsura. Kuya, hindi man kita cute. Hindi man kita guwapo. Na in love siya sa mga music na ginaplay ni Boom Granada. Isa ka lupo kay Tito Coroni Sabeta. Good evening K5 Boom Granada watching live from Handumanan.
1: Isa ka lupo!
0: Padasig magsaka sa mga comments nato na. Isan yung luwat kay Boom Granada. Sa luwat ga live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Join me ga. Magapalupo kita until 9 PM. Duwa kita ka oras magalinok panay. Linok panay sang kanamiton. Kanamiton sa mga music na play ni Boom Granada.

0: Kay Mami Bings Dalphin sa Kalupok sa Imo, si Stephen Espanueva. Good evening, Sir Boo. Maliog shoutout kay Reynalda Luberos. Si Chrisline Joy, watching sityo pagtubaan. Oringaw, naka-Bluetooth speaker. Then na-request ako kahit kunting awa.
1: Boom Granada! Boom Granada! Para sa K5 Hugot Love Lines.

Si Edison Torres Gali, taga Sagay. Sa kalupok dira sa Sagay. Dramo ko dira, bla listener, si Franklin Martinez, si Edison Torres. Salamat, Sagay.

0: isa ka lupong!
1: Kaya nung Noel Feca ang gaherkat kay Boom Granada dira sa Burgos Market, no? Dira sa Barangay 20, isa ka lupong si mo. Nung Noel Feca.
0: Isa ka lupong!
1: Damo kagina marang sir, hatag ni Kapitan Renato Andong, kag ni Purok President Sir Melvar Negosa, no? Isa ka lupong dira sa inyong mga sir.
0: Isa ka lupong!
1: Si kumpare ta ko ng Edson Torres, naka-extend na. Si Ma'am Orlin Vergara Hinsoli, mayang gabi Sir Boom, abaw nag-isahanon ko deribala. Sa balay, arin ako, Sir. Ti, ano eh, lokpan ka ni Boom Granada. Ay, tingala ko si Mami Rose, si Magbanwa.
0: Isa ka lupong!
1: Ay, okay ha.
0: Isa ka lupong!
1: Si Ma'am Orlin Vergara Hinsoli, gali, arin na subong sa Katali. Di ni Ma'am Katalidaan, Banwa, Kabangkalan. Tingala ko wala, tanaka nakita, dari sa Bacolod City.
0: Isa ka lupong!
1: Isa ka lupong lang dira si mo, Ma'am, sa Kabangkalan, Ma'am. Ah. See you soon, ah.
0: Isa ka lupong!
1: Si John Skivwag, Sir Boom, isa ka lupong. Shout out to watching live from CTO. Bunga, Barangay Orong, Kabangkalan City. Si idol ko dira sa UK, Unahan, Kabangkalan. Si Ivy Puro, isa ka lupong si Modol.
0: Isa ka lupong!

0: Sir Bumpa, shout out watching live from Sitio Bunga, Barangay Orong, Kabangkalan City, Basko Gadea sa Amon. Salamat ha. Dara sa Kabangkalan City, si Indang Hilado Saraja, Sir Boom Subong. Dapat shout out lang ni Ma'am Indang, ang family Sarad kag Veloso sa Shanda Bagakay, Talisay City. Si Francis Abrera, Sir Boom, isa kalupog dari sa Dini, sir.
1: Isa kalupog!
0: A Dos Hermanas, Talisay City. Pa-request kami Like a Rose by A1. Pangitao ni Boom Granada. Dara sa may Moises Padilla, sa Purano Family, sa kalupog. Gahulat-hulat ko gani Sir Boom Granada sa imo kung saan o tamalok panay. Don't dare me. Anytime ya ready si Boom Granada. Saan gusto mo uno, Matt Lizelaw? Tinikil mo lang na imo. Halin ka pa sa... Sang 2 years ago, hambal mo sa akon. Wala ka man kapakita sa akon. Kung guys, ani mga babae, iniastala ni sa message mo. Shout out dara gali sa mga uyaba. Kung hindi namit, hindi magsinsin ha. Sa uyab nga kilala ko lang niya ha. Wala ko ginatanan. Kung hindi namit, no Matt Lizelle, no guys, sinsin. Isa ka po kay Lucas, si Lucas ang Murcia. Kag si Kyang Kyang sa Barangay 18, Sir Boom pa request, muntik na kitang minahal.
2: K5 Hugot Love Lines, Boom Granada!
3: Boom Granada!

0: Isa kalo po kay Jocelyn Latoza Bilardo. Sir Boom, good evening. Listening here kay... Kay Lola Neneng, ano? Si Lola Neneng, there is a GK Sumaga. Salamat si mo, Lola. Kay Ma'am G. Montepio Batadae, kay Sir Clifford Batadae, dira sa Victoria's. Kay Amari Gabriel, dira sa BCPO. Dawala, nagapabatsyag. Bla, Ma'am G. Montepio Batadae, si Amari Gabriel. Si Zaka Dailan, Rica Plaza. Hi, Sir Boom, good evening. Si Tita Ariola Hisona, good evening, Sir Boom. Si Melissa La Chica Gador, Marlita Malvaz, si Compare Teddy Son Torres, naka-extend food supplement for men. Ako no, ah. Alam mo na yan, dapat naka-extend. Gagad. Sir, please play. Akala mo by Aiza Sigera. Magabalik si Boom Granada, don't lakat-lakat, ha? Stay put ka lang dara.
1: Isa ka lubog!
2: K5 News. Three, bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapag-iulat? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, tiyang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
2: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Mimi.
5: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nabalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako bag ngatin pati ako ng arthritis wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akon nawong kaglikod sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga ako nga panin, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
10: Kulog ka mana ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
11: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag perme la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa lang ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabatya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya. Stamina sang lawas para sa mas astig na performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
17: Pag-ibig fund, solid kabon.
18: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift!
19: OT!
20: Breadwinner!
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Let's go! Go with the flow!
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
21: go with the flow!
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
21: Charmy!
18: Charmy, let's go with the flow.
23: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Tag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
24: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
25: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
18: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: isa ka lupok!
1: Isa ka lupok mga ka-K5. Welcome back sa inyong programa, K5 Who Got Love Lines. Kaupod si Buma Granada.
0: Isa ka lupok!
1: Join me until 9 p.m.
0: Isa ka lupok!
1: Hasta kita alas 9 sang gabi magalinok panay.
0: Isa ka lupok!
1: Si Noel Junior Malmida. Hi, Sir Boom Granada. Good evening. Isa kalupok diri sa Don Salvador Benedicto. Shout out lang sa ako na asawa si Mylene Kulang. Isa kalupok diri sa inyo. Duty siya subong sir. As si ano si Amari Gabriel. Ma'am Juji Montepio Batay. Day, salamat ged.
0: Isa kalupok!
1: Mistiso ng hapon. Doon si Itan lang ba? Ari diri subong si Itan sa mga girls dira.
0: Isa ka lupong!
1: Si VT Itan.
0: Isa ka lupong!
1: Gusto ko mo maka-istorya kay VT Itan. Call me, join me.
0: Isa ka lupong!
1: Sa Facebook Live naton ka K5 Bacolod. Sa aton mga tricycle drivers, e-bike drivers. Sa mga uyabay dira nga ga-date-date.
0: Isa ka lupong!
1: Sana all malukpa naman ba? Si Myrna Hambre-Hambre, si Mami Rosy Magbanwa, salamat gid Mami Rosy Magbanwa. Si Tita Julie Henovea Lumugdang, ang bastante sa lupok ni Kumpari Ta Henry Lumugdang.

0: Isa Kalupok, Sir Boom Palok Pibiliog, si Elizabeth Sancho, si Ma'am MK Tabucon, si Kagawa Rodney Tibos, si Sir Emmanuel Cuales. Isa Kalupok dira sa inyo sa K5 University. Kay Tito Eric Tenerefe, isa Kalupok. Kay Romar Duran, pa-request sa Who Got Love Song, Sir Boom, Lason Mong Halik. Request ni Kumarita Julie Novelo Mugdaang. Sir Boom, please play Wonderful Tonight. Sa akong nga team lupok, isa kalupok kay Ma'am JGM Salvador de Ras Hong Kong, si Tita Julie Hinovelo Mugdang, si Leonardo Ralos, si Mami Je Sangsipalay, si May Dagay, si Dadboy Mendoza, si Bornales Goles Gems, nga gamay ang bitsokoy. Kamula ko nung ginabayaan sa mga uyab. Tibis kan gamay ang bitsokoy, importante, naka-extend food supplement for men. Si Leslie Along, isa kalupok si Mo. Isa kalupok kay Ma'am Rowena Vilan Arbito. Panamit blasang ginpadala ni Ma'am Rowena sa akon nga kutsinta. May pang kutsinta ni Ma'am Rowena kay ano, gapilit-pilit. Ang kilala ko, wala naging gapilit. Yung kuwa sa akon nga friend. Good evening nga, Sir Boom. Ano lang actually, ano malang ko to yan, ng tay-tay. Pero sa akon nahulog. Wala sa iya. Pero actually, until now, friends mga migapon. Friends with benefits. Isa kalupok, Sir Boom, palokpe kami dari sa EB Magalona, sa Family Tolentino. Aring request ni Tita Julie, akala mo Sir Boom, hindi ko alam.
1: K5 Hugot Love Lines Boom Granada.

0: Isa ka po kay Ma'am Rowena Villaran Erbito. Good evening, Sir Boom. Gamanitor lang kami diriya sa Mel's Tambayan. Diri sa Purok Maasin, Barangay Dulao, Bago City. Upod ang KSS members. Solid supporters. Good yes, Sir Boom. Si Robert Bustamante nga gamayang bitsukoy. Si Ronnie Erbito nga lover boy. Si Ronnie Velches nga wala uyab. Si Jason Vargas nga loyal kay Mrs. Oh, yeah. Si Jemuel Brian Morden nga wala man uyab kay Gininto. Si Edwin Dacquiano nga laon. Oh, yeah. Si Ira Ray Esporma, famoso. Kag si Nalzi Flores. Isa kalupok dira sa Mel's Tambayan. Kanamit sa ilang nachos. Namit pa sa kilala ko.
1: Isa

Isa ka po kay Marjun kag Edna, di Pablo kag kay Bibing Balbas ang Barangay Colonia. Si Divina Sir, pa-shout out ang pinapalokpa ni Mami Rosie Magbanuang. Isa ka po kay Charlina Sumiling. Sir Boom, please play Honey My Love So Sweet para ina kay Banahon. Pwerte si Kring Kring ba? Si Kring Kring sang pulupandan, request niya kay Banahon niya, Honey My Love So Sweet.

putukan kita. Good evening nga po, Idol. Boom, pa-shoutout po sa Family Sumiling, kay Dadboy Mendoza, sa Barangay Balabag, La Carlota City, watching from Bataan, Idol Boom Granada. Salamat na dira sa Bataan, kay Cherlina Sumiling. Akala mo lang galigin palukpan mo siya. Ay, tuod ka nalukpan siya ni Boom Granada.

putukan kita. Si Leonardo Relo, Sir Boom, sa Kalupog, sa Team Lupuka, sa Purok Ipilipil, Bulanon, Sagaia, sa Relo, sa Family.

Li sa kalupok dira sa inyo. Salamat gid kay Ma'am Tina Sirohano, kay Ma'am Ruana Villaran Erbito. Good evening, Sir Boom Request. Baby, I love you. Si Angel Valderrama, dira sa Purok. Anong ganit ang mga Purok ga? Tanan bi nga Purok, ginasudlan ni Boom Granada. Dira sa Manaol, no? Sa Talisay, sa Kalupok, dira sa Valderrama family, especially sa pinakagwapa nilang unika iha. Gwapa mangi daw. Si Angel Valderrama.

Balang araw, Angel Valderrama. Ang mga taong gabaliwala sa imo. Amo man ang taong magpangita sa imo sa pilakaadlaw. Gets mo? Amo tumlang ang balamos sa akon, ang boy lang nga nag-ignore sa imo. One time. Kaya isa ka lang gin-ignore. Pero bantay, bala kayo mahinulsol na siya. Namit-namit, kinadaan subong. Ah, namit-namit. Namit-namit. Gwapa-gwapa, I mean. Kaya palakpakan, tabian. Kaya gwapa-gwapa. Sir Boom, nagapalaoy-laoy. Ko pamati isang music mo, Sir Boom. Dari sa Hinigaran. Saramat, komparita Romar Duran. Si Soriano Renz. Sa kalupok, good evening, Sir Boom. Watching from Oringao. Dari sa Purok Maasin, wala gid Sir Boom galusot. Wala galusot ang ano? Tabod, live lang ko maglusot. Kaya kung maglusot, 9 months ka man. Mabulasot kay Mister. Wala daan ka balo si Mister Gapalupo ka sa iban? At ibalda ka eh. Sa kalupok lang dara ah.

0: Baby, I love you.
1: Boom, Granada. Boom, Granada. Para sa K5 Hugo Love Lies.
0: Wow ka nami sa music mo, Sir Boom. Gapalupo ko diri sa Sagay, si Edison Torres. Nadalahig naman. Do parios, kita nga duwa, ega kadalahig ko permi sa mga isyo nga wala ko kabalo, wala ko ginimo, Angel. Pero, amo na galing hambal nila. Whatever happened, importante namit.

0: Sir Boom, salamat sa lupok. Si Jojo Partisana, good evening, Sir Boom, watching live in Manapla. Kumusta lang si kumpare ko Jojo, ang aton nga taxi driver. Gabi ay kamang gapon na Sir Jojo. Sir, kanami sa mga kanta daw nag-program lang kay Miss Shine. Sa It's Your Time to Shine, si Boom Granada niya. Franklin Martinez, si Grace Mar Prido. Good evening, Sir Boom. Gamonitor lang ko diri sa Talisay. Sa akon nga work. Salamat ta dira sa Talisay. Taga Talisay man nila si Boom Granada. One time naging Talisay noon man ako. Talisay noon natawag na. One time naka ano ko dira for 1 year.
1: Isa ka lupok!
0: Sir kanami sa imo. Palokpi man ko be. Ay, hindi na yung pwede ah.
1: Isa ka lupok!
0: Kyang Kyang, hindi na yung pwede. Bakod pangalan mo no? Kyang Kyang. Si Kyang Kyang Sangkadis.
1: Isa ka lupo!

Sir Boom Palukpi ang mga pinsan ko. Ang mga mapisan gali. Mga mapisan nga upod kong mga youth officer sa Purok Maanyag, Hacienda Manaol. Sana all, may hacienda sila, no? Sana all. Sino mga pangalan sa mga imodra, mga kaupdanan? Dapat i-updon mo na magpag-greet kay Boom Granada. Si Luz B. Albay Castellano. Good evening, Sir Boom Granada, watching live. There is Casamera Granada. Sa kalupok dira sa Casamera Granada. Kay Tita Jingle Tikar. Kay Sir Bumbong Tikar dira isa kalupok. Sir Boom, pa-request naman. Kahit maputi na ang buhok ko. Nami, imo mga music, Sir Boom. Salamat si Mo Edison Torres. Si Liza sang Vista Alegre. Sir Boom, please play. Siya ba ang dahilan? Bakit ako ngayon ay nasasaktan? Hugot ka, Mads. Hugot. Kung binbayaan ka mo sa mga boys dira balahan, no? Hindi maghibi-hibi. Ah, kay duwa pa lang kay kabulan, damo pa dira. Pwede pa na maislan, Mads. Ari pa si Boom G. Sa kalupok dira sa Vista Alegre.

0: Sir Boom, gakasakitan ako. Gakasakitan ako sa imo nga mga music. Di wala, kita mahimo. Kaya mo ni mga request ang ato ni mga listeners. So, kailan lang tani nga i-play. Marie, si Marie Di Guzman. Isa kalupok, diri sa Barangay Himugaan, bye-bye. Sagay City, basta Himugaan, bye-bye, Bansay. Pwerteng mga tirada ni Sir Franklin Martinez.
1: Isa kalupok!

0: Sir Boom, kakasakitan gid kuya. Ginapasalamatan ko no ni Mami Rosie magbanwa si Kapitan Renato Andong. Sang ila ko no kainang manamit nga lunch. No, shout out lang dara kay Miss Colina Manzanares Cubia, SM Colina. Kag kay Sheena Suelo. Kay Mami Rosie ay sa kalupok. Kabudlay na bla mga seniors ta kuni ta pag-greet kay gasunggod. Kung i-PM nyo sila, wala sila din ga-reply. So, dapat ang ilan din ng mga ginapag-greet i-shout out gini Boom Granada. Si Jojo Partisan. Ay, di, galido na palang si Mami Rosie. 49 na. Wala na Sir Boom, nag-pang-arado. Nalang ko tubo diri sa Manaplasan na all. May katubuhan, may asyenda. Isa kalupok, kay Sir Jojo Partisana. Isa kalupok!
1: K5 Hugot Love Lines. Boom Granada. Boom Granada. Para sa K5 Hugot

0: isa ka lupo.
1: Si Ashika Labarez, isa ka lupo sa imoga, Milagros Tobilonia. Si Ma'am Rimya Sir Nicola Dera sa Kuwait. Si Numat Ohelor Lizel, no? Ohelor family sa kalupok. May kakadumduman ko kay Numat. Ah! Ambal niya. Ako man na Sir Robert Pacardo, daliman ko taga Guimaras. Sara, tinikil ka naman blaga. Okay, kasarang sa taga Bacolod, taga Guimaras pa. Ang taga Guimaras, matamis ina. Ang taga Bacolod, mapait-pait. Hindi ka kasarang sa taga Bacolod, mapag-Guimaras ka pa.

0: isang lupo.
1: Si Gina Lizada, Sir Boom Granada, good evening. Watching live Purok Banto, the Barangay Pahanukoy. For shout out kay Andy Lizada, isang lupo ka kay Julius Alisan Arnado. Palok peman ko, sir. Para na, sir. Salamat dira sa Bantud, Purok Bantud, Barangay Pahanukoy, sa family Lizada. Isa ka po kay Blessy May Parnesyo, ang wala boyfriend.
2: Boom Granada! Boom Granada! Para sa K5 Hugot Love Lines.

0: Isa kalupok dira sa Sagay kay Jomar, kay Liza sang Himamaylan, si Anora sang Cadiz, si Kiana sang Barangay 18, si Joseph sang Kabangkalan. Dira sa Punta Taytay kay Mario, kay Diza sang Hinubaan. Sa kalupok sa inyo mga ga.
1: Grabe po.
0: Mabala si Mister. Lokpin ako. Before magpalupok, inom anay sang extend food supplement for men.
2: Isa kalupok!
0: Pabugtawa sa aga si Mrs. Timplahia sang DTX Coffee Mix. Tanawa bala si Kumarita Julie Novello Mugdang. Ay perme na iya. Yakalok pan every Saturday night. May day off ni Banahon.
2: Isa kalupok!
0: Marang bala sa concert boom. Maano pagid Kuya Bay, kundi mapalupok. Si Angel Valderrama, kapangita, gali boyfriend. Sa mga boys, dira. Message bis ako ng inyong mga cellphone number, dira. Or i-comment sa atin nga live. Kakify Bacolod. Gusto ko sa lalaki, Sir Boom, malaba, moreno, kag may abs. Uperte mo ng request mo yaga. Hindi pwede taas lang kag moreno, may abs ged. Sa mga boys dira, si Leslie Along kapangita man ni boyfriend. So ang height ni Leslie, mga 5'3". Maputi. Medium belt. Kung magtubang daw si Pokwang. Oo daw si Pokwang, siya yung magtubang. Mag side view daw si Brenda. Kilala niyo si Benra?
2: Isa kalupong!
0: Si Brenda. Sir Boom, please play. Maging sino ka man. Para ina sa babaeng ginapalangga ko.

0: Happy birthday kay Victorino Lumaino. Ginapa-shoutout ka ni Sir Bong Sausa Lumaino. Ah, hinablos galit ni Sir Bong, ha? Victorino Lumaino. Happy, happy birthday. Isa ka po kay Estelito Custodio Oman Vlaga. Sir Boom, tamyaw ko family Oman, family Custodio. Hagza family Valenzuela, diri sa barangay Canturay, Sipalay City. Kag-request ko, miss na miss kita by father and son. Sa kalupok dira sa inyo. Salamat kid sa pag-join kay Boom Granada sa K5 Hugot Love Lines, Sipalay City.
1: Boom Granada! Boom Granada! Para sa K5 Hugot Love Lines.
0: Dira sa Burgos Market, Central Market, kagdira sa may Libertad Market, naka-tune in ko no sila ang gabaligya egg. Mga itlog bala nalipat ko sang ilang stall, sa ilang store. Wait lang kaya to sa bag ko. Kuhaon ko ano yung mga ano ha, mga greetings.

Isa ka po kay Ma Jovia Tomlos. Good evening, Sir Buma Granada. Isa ka po sa akong beautiful wife nga si Jem.

0: Isa kalupog sa family custodio.
1: Isa kalupog!
0: Tamyaw ko, Sir Boom, si Mads Adeline Valenzuela, Deria sa Barangay Canturay, Sipalay City. Isa kalupog dara sa inyo, ha? Sa Canturay, Sipalay City.
2: Boom! Granada!

0: Isa ka po kay Marilyn Cañete Antinola. Good evening, sir. Monitor lang kami diri sa Sumaga. Si Emmaline Cordova, isa ka po si mo mama. Si Tita Leia Etoralde. Isa ka po si mo tita. Isa ka po dira kay Ma'am JGM Salvador. Sa akon nga team, isa ka po kay Raveline Valenueva. Lazo, Sir Boom, good evening. Leo Cotamiao Family Valenzuela. Kag Valenueva. Diri sa puro ko Abusay, Barangay Kabuga. Isa kalupok dira sa inyong mga mads. Join Boom Granada sa K5 Hugot Love Lines until 9 PM. Comment ang inyong mga hugot love song dira. Kung sa din madumduman yung mga tao nga unang nga nagpalupok sa inyo. Nagpalupok sa kanamiton. Huwag sa mga dumduman tabala ang ilan ng mga ano, mga memories no, kung i-play ni Boom Granada ang mga music. Mga team song yung sonabla. Libaro, Villin, Villanueva, Lazo. Isa kalupok sa imo. Sir, tamyaw ko ako nasawa si Ronaline Risaba. Oman. Oman family, isa kalupok. I love you so much, be. Sana all ba? Request ko, sir, ikaw at ako. Para ina kay Mrs.
1: Isa kalupok!
0: Si Mrs. si Ronaline Risaba, Oman. Ang ato niya Facebook page, K5-HugotLoveLines, so 101.5 FM Bacolod. And sa aton subong nga live, ka K5 Bacolod, no? Join ka mo dira, bala pra kita, ang mukyot sa sininga gabi. Eh. Joke lang. Sir Boom, na-miss na kun bala, ang akon nga ex. Na-miss kong iapalupo kung... Perte man niya kay Joylie, no? Namiss ako nung iya nga ex. Namiss niya nga lokpan siya. Lokpan siya sa kanamitir. Sir Boom, pa-request Pusong Ligaw. Request ni Angel Valderrama. Dira sa may, ano, sa may Purok Manaol, Talisay City.
2: K5 Hugot Love Lines.

Isa ka lang po kay Romela Sumatra. Hello, DJ Boom Granada. Good evening. May gabi-isay mo, Mads. Loka seryoso, gidaw. Sir, pwede kami duwa sa asawa ko? Pwede ka ano, Lokpanay? Pwede eh. Si Numat Lizel, isa ka lang po ka. Gwapo ka man gidya, Sir Boom. Hamis-hamis pa. Sana all hamis-hamis ba? Ginto yun ako, Sir Boom, sang musics. Musics. Dulain man yung imo, doon di man yung musics. Isa kalupok kay Numat Lizel. Mamaningin nga ako, kumaring, ano, bastante sa lupok ni Kalbo. Mapisan pa. Isa kalupok!

0: Isakalo po ka kay Sir Jimmy Lazo, kay Nang Rovilian Villanueva Lazo. Isakalo po dira sa inyo. Kaghamot-hamot. Nasimutan mo na si Boom Granada, ma'am.
1: Isakalo po!
0: Ginatuyo na ko, Sir Boom, sang music mo kanami. Nami, Ido, presakon kanami. Isakalo po ka kay Leslie Along dira sa Inubaan.
1: Isakalo po!
0: Si Mylene Joy Sidayon, Junima Retata, good evening, Sir Boom. Boom Granada namit. Patsyagan nyo sa akin do, ano lang kubla do, ice cream. Dilap-dilapan niya ko kuno, tita. Juli na biya lumugdang. Hamot na. Wala gid gani nalukpan, Sir Boom, kay wala si Kalbo mag 3 years kagin. Ay, tuod ka. Kaging na mag 3 years kung hindi malukpan. See, what is the use of your 10 fingers? Gamita mga tudlo mo, numat. Gamiton mo, ina, para mapuslan mo man. Gamiton mo, ano eh, pag-ubra, adlaw. Diba? Importante, ina, numat. Si Rovilina, salamat si mo, Rovilina. Nang Rovilina, isa kalupok ah. Romela Sumatra, good evening, DJ, sa Moises Padilla, sa Taytay. No, isa kalupok dira sa inyo. Lapit ka mo sa Taytay. Pag inapalukpan niya ko, no, si Tatay Romeo Villanueva. Rowena Villanueva, Romela Villanueva. Thank you, DJ. You're welcome, Romela Sumatra.
1: Isa kalupok!

0: Sa Kalupog, ah. Salamat gid mga ka-K5. Sa akong nga team sa Kalupog, kay Ma'am JGM Salvador, kay Tita Julie Novello Magdang, kay Sir Leonardo Ralos, si Mami Je sang Sipalay, si Mami Bings Dalfina, si Maid Zagay, si Kumpari Tadad Boy Mendoza, Bornales Goles Gems, si Leslie Along, isa Kalupok.
1: Isa Kalupok!
0: Sa akon nga team, isa Kalupok, amo na mga team sa Kalupok ko. Sa akon nga Boom Granada Angels, kabudlay kung damo kita team, no? Kakalipat na kita, gaedad-edad naman kita eh. I'm 45 years old right now. Right now.
1: Isa Kalupok!
0: Kay Tita Chimi Aragon, sa akong nga Boom Granada Angels, kay Miss Chona Zapanda Barco, kay Miss Ron Martorillas.
1: Isa Kalupok!

0: Salamat gida kay Ma Jovia Tumlos.
1: Isa ka lubos!
0: Mga ka-K5, madamo gig nga salamat sa pag-join nyo kay Boom Granada. Madamo man nga salamat sa aton nga CEO, Boss Doc Ramiluy, sa paghatag opportunity nga makapungko dari, makaprograma dari, kag makambala sa sini nga microphone. Sa technical side, ka-K5 Rymwell Alcantara. Hasta sa laso naman nga, Sabado. Same time, same station, same DJ, Boom Granada. Ilang giyapon sa number 1 FM radio station sa Bacolod City, kag sa bilog nga Pilipinas. Ning K5 News FM 101.5 mayong gabi, Pilipinas.
2: Boom Granada. Boom Granada. Para sa K5 Hugot Love Lives. 101.5 K5 News FM.
3: D3, Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang NCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, gula ang sakit. Kitsa
3: ako, tutunan.
4: Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Mimi.
6: Dali kasi napit akong tuhod.
5: Arthritis na gali.
6: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako ubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
12: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
13: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
12: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.
14: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
16: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop,
1: Stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
18: Pag-ibig fund, solid kabon!
19: Virtual Pag-ibig, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift!
20: OT!
21: Breadwinner!
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
22: Drink responsibly.
20: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Let's go!
24: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
23: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy,
25: let's go with the flow.
26: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
27: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
29: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
28: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
4: Tingnan ang ilalim ng Shell Yokap.
5: Para sa chance manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cashali na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDACFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
10: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
11: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aray gapon
12: ang
11: pain.
12: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
13: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
11: Hindi lang ni carots.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
11: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
10: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
10: Siling nga, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
14: Basta.
10: Ano na yung engineer na?
9: Maedukar ka pa.
10: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Mga suki na itong atagpalabati, pahuwayi ang inyo atay. Mag DTX 500, time to detox. Basta gani nag-bisyo ka, nag-sinful eating ka, nag-inom ka todo, nag-garilyo ka, nag-pulaw ka, dangerous mix na sa imong health. Mag DTX 500 kag Mighty C, nami ni siya pang tinlo sa lawas nyo, pang tinlo sa dugo nyo, pang amlig sa atay nyo, kag pang pahubin sa tsura nyo. Mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga blood clots? Ano ang mga risk factors nga magka blood clots ka? Kaupod na siya naka-discussion si Dr. Ramil Oy, amon CEO, with Dr. Samin Pedrosa and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil.
15: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan, mga informasyon sa ikaayong lawas.
11: Istoryahan ta ang pila ka mga contributing factors sa pagtuhaw sang delikado nga blood clots. O kung ining nagbilog na dugo nga nagporma sa sulod sang imong ugat, kag may potential nga magbara sa imong utok, kag magagmay nga mga ugat sang imong lungs, kag heart.
15: Tuloy Sir JP, kadamo sa mga risk factor sa pagporma sang blood clots, ini amo ang mga chronic health condition kaangay sang diabetes. Take note ha, may mga diabetes da kag arterial fibrillation o regular nga mga heartbeat. Subong man Sir JP ang pag-inom sang iban nga mabulong kalakip na da ang mag birth control pills, lifestyle factors kag pagpanigarilyo kag sobra nga katambukon o overweight. Kag syempre kun wala kaya gainom sang DTX 500 kag Mighty C, nga simple lang ba ang sabat Sir JP? Ang diabetes kag obesity ang masarangan nga tapnaon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. bisan pa ang mga palaw sigarilyo sa kadamo ng mga harmful chemicals ang makuha sa kada stick sang sigarilyo. Pero kung naga-DTX 500 ka, naga-MITC ka, at least maamligan ang imo selula batok sa gituag toxicity kag oxidative stress.
11: Isa man sa mga factors, Dok Ramil, amo ang atherosclerosis sa tiun nga makakas ang plaque or fatty deposits. Nga nagtapik sa wall sa imo coronary arteries, gato ga ini sang mataas nga cholesterol. Ini ang magaresulta sa blood clot, kag magaupod sa dugo, kag posible nga mabara sa mga magagmay nga alagyan sang dugo sa utok o sa kurason.
15: Dira makabulig sang dako, Sir GP, ang aton power duo. Ang DTX 500 kag MITC or pure si bangod, ginatapna sini ang pagporma sa mga plaque or fatty deposit sa lining sang arteries. Ang oxidation of LDL, ang rason kun nga nagapurma ang ito ang mga plaques, wala sang oxidation nga matabo. Kun pala inom ka DTX 500, kun pala inom ka MITC or PureC, kun pala kaon ka gulay kag prutas adlaw-adlaw, kag siyempre, labi na kung adlaw-adlaw ka nagainom, kag hindi lang kung saan o lang gusto mo. Ang iba-iba mo, may damo ka na plaque, amo pa pag-inom. Dapat ya before pa nga nagka-plaka, inom ka na daan.
11: Ang iba inom subong, daso hindi naman.
15: Namuna. Ang diabetes, Sir GP, ang nag-apekto sa dugo, gani prone ini sa clotting. Suno sa American Heart Association, 80% sa may mga diabetes ang may mataas nga risgo nga mapatay bangod sa clot-related condition. Kangay sang stroke, kag heart attack. Kun ikaw nga diabetesun, gainom ka DTX 500 kag MITC kada adlaw, hindi ka gidya pag diabetesun, no? Hindi magtaas yung mga blood sugar. Ginapanubo sang DTX 500 ang imo blood sugar levels. Ang DTX 500 ang may charantin nga nagamimik sang function sa insulin. Ang pagpungko sang malawig, Sir GP, makakos mo na sang gituag blood pooling sa

0: panigarilyo, Dok, isa man ka sa mga posibleng maguba gali sa lining sa kaugatan ko sing blood clots?
1: Amo na gani, permita di ginahambal, may ibakal ka gani sigarilyo nga makapatay sa imo, kag makahalit sa tupad mo. Why not nga hindi ka magbakal dito X500 kag may TC? Wala ya budget, mas nami pa, damo pa budget sa sigarilyo. Dari kayas dito X500, kapalawig ka buhay mo, why kaya ga budget? Amo na nga, hindi na maghulat pa nga madamage ang imo kaugatan. Hindi na maghulat nga magka blood clots ka, kay dako ina nga problema kag posible nga ikamatay mo. Mag DTX 500, mag MITC, mag Pure Samtang timprano pa kag kaya pa nga matap na ang mga fatty deposits sa imo nga mga kaugatan. Samtang wala ka pa diabetes, kag samtang healthy ka pa, tipermi na mo balik-balik nga inom gid DTX 500, inom MITC or Pure C para masalbar ang imo kabuhi kag maglawig ang imo kabuhi.
2: DTX 500.
3: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura.
2: Mag DTX 500 da.
3: Masamihin ka palatian,
2: i-DTX 500 muna.
3: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
2: Mag DTX 500.
3: Agud maging mas hubid sa edad ang itsura.
2: DTX 500.
3: DTX 500.
4: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500.
5: Informasyon sa ikaayong gawas.
0: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga ito makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag may tisabi mo, amo lang to. Ari pa, ang flavonoids, ang isa sa mga super antioxidant nga ara sa desugared sugarcane extract, nga isa sa mga main ingredients ang DTX 500. Flavonoids ang tawag sa grupo sa mga plant metabolites nga nagahatag sa health benefits paagi sa cell signaling pathways kag antioxidant effect. Ang flavonoids, amo ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 ka mga carbon atoms kag ini ang water soluble. Gani, perfect ini sa ipares sa MITC nga isa man ka water soluble. That's why power duo sila. Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500 kag alkaline nga vitamin C sang MITC, indi ka gidya ma stroke. Indi ka magkabalatian sa korason. Indi ka dali magtigulang, indi ka magka fatty liver, indi ka magka diabetes, healthy ang heart mo, ang kidney mo, ang lungs mo, ang pancreas mo, ang atay mo. So kung gusto mo healthy nga lawas kag lawig nga kabuhi, simple lang mag DTX 500 or MITC kag Pure C kada adlaw.
1: Ti kung palainom ka DTX 500 kag MITC, layo sa imo ang dysmenorrhea. Actually duha ang dysmenorrhea, primary dysmenorrhea kag secondary dysmenorrhea. Mostly ang primary dysmenorrhea mo ang pagsakit sang puson before or during menstruation. Apan kon ang sakit nagtuhaw later in life, nablang tag 30 na imo edad sir GP or 28 late 20s or 30 na, even 40s ga sakit magyapon puson, ang tawag sina is secondary dysmenorrhea, meaning may underlying causes o kon iban pa nga problema sa imo nga pelvic organs. Amo ni bi ang pag-ang nagakatabo kung wala kaya gainom DTX 500 kag MITC. Kay kulang ka sa antioxidants, kay permi mo ginakaw na chocolate, kape, inom kape, mga gatas, mga karne, ti kulang ka antioxidants, wala ka gainom DTX 500 kag MITC. Nagatuhaw ang gitawag oxidative stress sa uterine cells bago pa man mag-abot ang menstruation. Ini ang nagarelease ang gitawag prostaglandin hormone nga nagatrigger sang painful contraction sang uterus kag nagakus man sang gitawag inflammation. Ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC sa dadlaw sir GP, makakorek sa mga abnormalities kaangay sang gitawag painful menstruation sa mga babay. Madamo nga mga research nga nagpamutuod nga ang oxidative stress ang isa sa mga nagatugas ang problema sa reproductive organs sa mga babay, kaangay sa mga premenstrual syndrome o kon PMS, kon may ara ka endometriosis, perti na kasikit sakit sir GP, fibroids, no, mga mayuma, pelvic inflammatory disease, adenomyosis kag cervical stenosis, indi na mag-anto sa sakit sang puson. Subong palang bulnga na inumina sang taas-taas nga antioxidants. Permi na mo ginabalik-balik. Inom DTX 500 kag MITC or Pure C kada adlaw.
6: Kag madamo nga mga tao sir GP ang wala nakibalo nga sila ang may high blood pressure.
0: Oo. No?
6: Sunod sa mga pagtuon gani, isa sa tatlo ka
1: 30%
6: ng tao, may ara sang high blood pressure nga wala.
1: Wala kabalo.
6: Nga mataas na gali ang presyon sa ilayang dugo. No? Amo na nga bisan, wala pa sang may ginabatyag, regular gin nga magkadto sa sentro kag magpa-check up sang inyo blood pressure, no, sa clinic libre ang check up da kadto lang, no. So mag DTX sa 500 kag MITC, no, ini ang may mataas nga antioxidant, no, nga nagapugong sa pagporma sang fatty deposit sa sulod sang inyo nga mga kaugatan, no. Mag-inom sang DTX sa 500 kag MITC kada aga, kada gabi, agud ang

0: stroke, sakit sa korason kag sakit sa atay ang malikawan.
1: Mm. Do you know that Filipinos have the highest tendency to have high blood pressure compared to other racial or ethnic minority population? Siguro because of that, because of sa diet tana no.
2: Palakaon, parat.
1: Palataon, tamis, asin.
2: Oh, parat.
1: Parat, mm. No? Palaugtas, nakon kanon. Palumalunis ang stress, no? Mm-hmm. Ha, pero milang may problema. Amuni, tanan-tanan, contributing factors ni. Pero sa bilog ng kalibutan, I think it's the African-Americans gidang pinaka-highest, no? Nearly half of them has hypertension, gid. Mm. Because wala sila antioxidant. Wala sila DTX 500.
2: Gaka-high blood, sir, boy, tungod kay pigado.
1: Wala
2: man kay wala ka man iban sudan gakaw ka kanon sudan ka tuyo patis
3: patis
2: mantika
1: mantika
2: high blood is
1: sabi mo kiway ka kakaon baboy libre ka na sa high blood mm. Gali ang ginakaon mo nga
2: uga.
1: Asin
2: uga
1: precursor man uga mm. Ginamos no mm. Ini kung damo ka asin sa lawas, what sodium does in your body is it reabsorbs water mm. And if you have more water in your blood volume increases, gadamo ang dugo mo, magtaas ang blood volume mo, hypertension of course gatagagagwa man gapon. So kalanlan putik tahantang aton ugat na kalanlan maka DTX 500 ka adlaw-adlaw palayo ka sa high blood lalo na kung bisyuhan ka hmm. Dapat kabalo ka magbawi mag DTX 500 kag mag Mighty C adlaw-adlaw para layo sa high blood.
4: DTX 500. Di na problema mo ba ang magtaas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Diyan na mag-asok.
6: Ang imong sugar sa una, pila man?
5: 300.
6: Kanus ama ka nag-start o DTX 500?
5: Magduha pa kasi man.
6: Yung sa man yung pag-inom?
5: Muntag o happy eh.
6: Kapila naman yung sugar ni mo ron?
5: 126 na lang.
4: DTX 500. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Roa City. Atubang sa PLDT. McKinley Street,
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
4: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
4: Informasyon sa ikayong lawas.
6: Nami ako to sa ngambal ni Sir Boy, dapat kabalo ka magbawi.
2: Mm-hmm.
6: Bawian na ng mga inadlaw nga baho kailok, mm-hmm. Baho kalawas, Sir Boy. Paano bawion?
2: Maligo, maligo adlaw-adlaw.
6: Maligo adlaw-adlaw.
2: Kung kaya ganit, two times a day, pwede gid, no?
6: Maligo adlaw-adlaw.
2: Maligo adlaw-adlaw. Gamit ang DTX 500 Beauty Soap.
6: Oy, Beauty Soap. Diyos ko, kampiyon.
2: DTX because Beauty DTX 500 soap. Beauty Soap, damo katama ingredients, sir. Wigin pa damo mm-hmm. Naton, no? Wala na mito gabaligya sa no sa isa ka no sa isa kabon ma DTX Beauty Soap na may kay syempre lang gid kung upgraded na ya
6: oh may guava extract mm. May papain may di sugar wow. Sugar ano pa pang may puno ampalaya extract ini tanan-tanan nga mga natural nga ingrediente amuni ang gapanami gapa healthy sa imo skin kung healthy ang imo skin layo ka sa masakit because remember your skin is your body armor mm. Hindi makasulod mga insekto hindi makasulod mga infection intact kag healthy ang imo skin mag DTX Beauty Soap ka na beauty ka na mm. Na detox ka pa
2: wow kag syempre hindi paglipatan hindi gidya magwas balay kung dili maka nos-nos, nos-nos gid
6: niya. Swipe-swipe.
2: Maka-swipe. Hindi, maka-swipe sang. Siyempre, Clinica Diofresh. Ang Clinica Diofresh, manami nga pang swipe sa imong ilok para magputi kag malayo sa baho. Hindi ka mahuya, sir boy. Kag hindi mahuyaan man ang upod mo.
1: una. Amo na importante na.
0: Kinala po tigid.
1: Ha? Po tigid kung ito, hindi mo na makakasan yung maskara.
3: Ito.
1: Kalanlan na ka. Clinica DioFresh with BCO gives you 48 hours of underarm freshness. Kung ang imo deodorant, Clinica DioFresh. Pero kung aga, namigidya nga mga pika. Pero ang kape, kung sobra lain, ani ini
2: dapat nga kape, healthy coffee.
1: Healthy coffee dapat. Mm. Dapat DTX coffee mix. Ang kape, nga habang gapataas ang imo metabolismo, may gahugas, may gatinlo sa imo cellula. Mm. That's why,
2: may antioxidant
1: ka pa. May antioxidant. Puno sa antioxidant, ga-detox ang imo cellula. Kung ang imo kape, DTX coffee mix, Dr. Camille.
2: DTX coffee mix, the best na ang mga kape nga inyo gamiton because healthy ang ingredients niya. Imagine lang, may palaya, may disugard, sugar cane, kag iban pa, chia seeds, may arada. Pero, kung gusto ka mga pisang nami nga kape, premium nga kape, DTX premium. Nami ni siya may mga degenerative stage, grabe nga diabetes, tungod kay ang iyang sugar is stevia. Aside siya na, damo siya nga mga ingredients, sir boy, nga nami katama, nga may ara siya anti-carcinogenic substances, like Ganoderma mushroom. So, siyempre, DTX premium, the best na siya. Especially kung ikaw nagainom sang D3Bio, takaan ka kay di ka gusto sang soft gel sang D3Bio, pugaa with DTX premium, may ara ka na bulletproof coffee. Champion. Kag, siyempre, nami ang style, sir boy.
1: Correct, no? May nagpamangkot. Ang Ganoderma ni, amo ni ang ara sa inyo, DTX premium coffee? Yes!
3: Yes!
1: Ang ambalyo, ay! Tag-shin ang sachet, no? Hindi. Ang amo niya, tag-17 lang niya. 18 lang ang sachet, no? Mag-DTX Premium Coffee ka. Enjoy the benefits of ergotinin, of DSE, and of course, kung pugaan mo pag-git sa duwa ka, D3Bio, protektado ka na sa virus, bacteria, and fungi, protektado ka pa sa free radicals kag oxidative stress, nga gapatigulang kagaguba sa imo cellula. Mag-DTX Premium Bulletproof Coffee ka na. Pero kung gusto kaya mamagnami ang imo blood flow, kag magnami man ang blood flow sa partner mo, mag-extend ka na. Sa Sir JP, ang official food supplement ni Engineer Albao. Oh. Ha? Kimahilig si Sir Engineer Albao maglibot. Maglibot kag magserbisyo. Kikalanlan, buhay, ang dugo. Kalanlan, naka-extend. Food supplement, may klava, may klavowaska.
2: Ang ginasunod ko kay Engineer Albao, ang kanang gapamasads once a week or twice a week. DTX liniment, ang pwede nyo nga gamiton.
1: Gahubin ka, kung masayon ka, kag naka-extend ka. No? Amunin ka, patang kombinasyon.
3: Bantayan ang pag-abot sa inyong mga lugar. Sining DTX soap, beauty soap.
2: DTX liniment.
1: Liniment.
2: Wala na may gabaligya sa isa ka, ano namon, ka balanyos, kay ginakopya.
0: Wow. Ginapiki to sa
2: ginapiki. May gagawa nga Jill. May gagawa nga liniment. Inaano na lang man. Basi dugay-dugay may magawa man nga DTX herbal oil.
3: Hindi ko mong pati magambal sila nga produkto ni Dr. Miloy ha. DTX na gid lang.
2: Oh, DTX na ta subong.
3: DTX na tayo subong.
1: So sa mga suki namon sa habon kag sa oil, ang abon namon subong DTX beauty soap na. DTX 500 Beauty Soap, ang Amon Liniment, DTX Liniment na. Ha? So, amon man na sa Japon, ginpa-kampiyon pagid. So, amon na lang inyong pagbaklon na, Sir JP.
3: Alright.
9: D3Bio. Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3Bio kagang bilog ng pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
10: D3Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3.
11: Pumakal sa mga butika.
10: D3Bio.
3: Paano makabulig si D3Bio sa athlete's foot? Sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
1: Thank you, Sir JP. So, subong adlaw ton anta, paano bala si Klinika D3Bio makabulig si imo kontra alipunga?
2: Kung may hyperhidrosis ka, nablang gabasa imo TLC Sir Boy, gakuan man mo, gabalhas man tiil laton mo, dako chance ni mo nga magkakuan ka, magkalipunga ka, or magbaho imo tiil. Ang isa sa mga kabangdanan sa baho tiil, ti allergy. Kung may ara ka bacterial infection sa tiil, may ara ka ining gituwag occasionally psoriasis. Ti ang medium chain fatty acid nga makita mo sa D3Bio, or ining extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio, ti natural fungicide sa Sir Boy.
1: Anti-fungi.
2: Pero ang suggest na ton, labhi man inyo kuan ni inyo sapatos. Sa ano pang inom mo da pahid mo da sang ano sang ditribayo sa imo piil inom ditribayo ti way labalaba imo ano imo sapatos
1: imo mid lain pagyo lang smidjas
2: painitan mo labhan mo kag painitan makabulig na siya ti ang klinika ditribayo sir boy ginagamit ato na topically both ha inumon mo kag pwede mo ipahid kung may ara ka na athlete's foot no. Or ginatawag na alupunga. Ining athlete's foot, sir boy, siyempre kabalo naman tao. Fungal, no? Daw ala ringworm, no? Infection is siya caused by fungi. So, gakatambo lang ni sa mga wala laba nga sapatos nga nabasa. Mm-hmm. Ang lain kung may diabetes kaya eh. Lala agad yan.
1: Lala,
2: weak imo immune system. Pero kung nakaditribayo ka, mabakod immune system, dali maumpawan imo athlete's foot. So sa mga ginikanan da, ng may mga kabataan, adlaw-adlaw pa inumang kabataan sang ditribayo para layo sa athlete's foot. Mas nami pagid kong pahidan ang ilang mga tiil sang ditribayo. Ibutang laas topical ointment, Sir Boy, ang aton nga ditribayo.
0: Yes, so luwas nga ginabulad naton ang aton sapato sa init, Sir Boy, bago tapos naton soksok, no? Kadadlaw ilis kitang midyas, no? Oh, so correct. Ano bala ang ara sa ditribayo, no? Nga makabulong sang alipunga, no? Ang ditribayo may ara sang lauric acid kag caprylic acid, no? Isa ka duwa ka klase sang medium chain triglyceride nga specialist tagi Sir Boy sa pagpatay sang fungus o kun fungi nga kabangdanan sang athlete's foot o kun pagbaho sang aton nga tiil no kag ang ditribayo makabulig gid Sir Boy nga magpatay sina nga fungi no once nga gina-apply naton topically sa aton nga tiil no so a good malikawan naton ina Sir Boy especially kung nagabalas ang tiil naton at hindi na paghulaton nga magka athlete's foot ka pa butangin na sa ang klinika ditribayo ang imong tiil para malikawan ang athlete's foot ang ringworm ang yeast infection kag luwas ina Sir Boy ang ditribayo klinika ditribayo mayra sang garlic acid isa ka antioxidant no nga makita naton sa extra virgin coconut oil nga amo ginaya ang nagapatay sang fungi Sir Boy sa una Sir Boy madre kakao tapos butangan sang gata sang lubi
3: oil campion
0: ginabulong na sa katol no mm-hmm. So ining ditribayo no natural no way kagi init nga nami gidya Sir Boy nga makapatay sang ginatawag kagaw kon fungi nga kabagdanan sang athlete's foot
6: correct Doc Sam no kadlaw ko asa panahon namo ni Sir JP. Mm-hmm. Kamahal magbakal midyas. Mm-hmm. Mahal gidya. Subong niya midyas may kabakal kaya limasin. So, sunay niya magbakal ka midyas doon kabakal ka sapatos, no? Uh-huh. That's why.
2: Ako walagi ko midyas, Sir Boy. Kaya why ko yung bakal.
0: Gatsinila sa sitok.
6: So, subong pindin siya kapatid mong pakto ni siya midyasan. Anyway, amo ni ang ano, proper foot hygiene, no? Talamon, tagit per me, ang aton tiil. Lalo na nagkanto sa uba, nagkanto sa baha, may hydrosis ka, gabi, magpalasin mo tiil, tanawin mo gid permi para layo ka sa athlete's foot, no? Kag nugay, panghulam sa patos sa iban, ha? Lalo na sa mga tao nga ginulaman mo, gaubra, adlaw-adlaw, yagalakat sa dalan, kay most likely, base may ara siya sa ginatawag nga athlete's foot, no? Ang nami iya sa klinika ditribayo, kay kung may athlete's foot ka, ginpatayan ng yeast infection or fungi infection, gagakosina, gina-help niya palawas mo repair sang imopilas caused by your alipunga. Paano? Si Klinika Ditribayo, ginapadamo ang collagen production sang lawas mo. Ang ginatawag nga pepsin soluble collagen, gadamo ini tungod sang medium chain triglycerides nga sa Klinika Ditribayo. Ano ang ginaubras ini? Kung nami ang imo collagen production, nami ang pag hilom sang imo suga sang imo pilas nami paghil sang imo pilas no dali magpali ang imo pilas kung damo collagen kiga tumal ka permi sang imo klinika ditribayo so kung ikaw may athlete's foot o may mga pilas-pilas nga ala sa imo skin tilawan nyo pusa ka mo sang isa ka klinika ditribayo and apply it topically to your wounds no after cleaning it makita nyo kung ano ka baskog sang klinika ditribayo taken orally or applied topically klinika ditribayo will help you hindi lang sa trangkaso ubos ipon kagilanat ikaw ginaamblingan abyan
1: pati sa imopilas, pati sa bahut diil mo, ara si Klinika D3 Bio.
10: D3 Bio, problema sa pangkaso, hinana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio, with Vizio.
11: Ako si Ana, before problema, kugidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
10: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Matakas mga butika. Mighty C, ang alkaline, nga vitamin C.
12: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may PC sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, aktibugit ka tama.
10: Mighty C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline, nga vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, tikog buntag gabi imo. Nang lunch, akon nga ubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
10: Mighty C, mapalit sa mga butika.
13: Informasyon sa ikaayong gawas.
3: Iktata sa dugang ang mga benefits nga mahatag sang D3 Bio sa imo pag-inom sini adlaw-adlaw, Dr. Mil.
2: Rhodopsin. Ang rhodopsin, isa ka protina nga aras mata nimo nga makakita ka biskan dulom, Sir Boy. Ang rhodopsin, isa da sa component is vitamin A. So ang vitamin A hindi na ya maabsorb kung hindi ka pala inom D3 Bio, Sir Boy. So meaning pa, kung pala inom ka D3 Bio, mas the best nga makabulig ang D3 Bio sa absorption sining vitamin A. Kag ato na balaan ngang vitamin ni gaplay ni siya sa crucial role sa imo nga gitawag clear cornea, which is the outside covering sa imo mata. Kag ang nakanami pagid, siyempre ang vitamin A isa na sa mga kinahanglan para magnami ang imo nga immune system. Hindi na maabsorb kung di ka pala inom D3 Bio. Kag ang vitamin A kinahanglan na para sa imo mga tulaan. Hindi magnami imo tulaan, hindi magbakod imo tulaan kung wala ang vitamin A. Hindi man maabsorb ang vitamin A kung hindi ka pala inom D3 Bio. Inaanaka nami sang pala inom ka D3 Bio. Kay nga man, hapos maabsorb ang vitamin A, damo ang mabuligan niya.
3: So JP, abi mo kun nga ang tao gihikog, damo. Depression, problema, no pa. Kulang tulog, Judith. Ini tanan, Judith. Pwede laman ni gani, Sir Boy, masolusyonan mo. Kung gamagnesium ka. Pero may ginabali, Dr. Ramil, ang pag-importante sa magnesium, pero abin nyo, ang magnesium kung wala D3 Bio, wala pulos. Kaya hindi mo ma-absorb. D3 Bio plus magnesium, igbuligan sang D3 Bio kung ma-absorb mo ang magnesium sa lawas mo. Anong resulta? Hindi ka manami imo tulog, hindi ka ma-depress, way ka problema, nami ang imo reaction sa exercise, nami imo metabolism, halos tanan-tanan mabuligan ni magnesium if got D3 Bio ka, Sir Boy.
6: Kampiyon, Sir JP, no? Ang D3 Bio, gapanami man sa absorption, sang vitamin D3, nga gindala niya na gani. May alak na sa dalang ang vitamin D3, ginapanami niya pang absorption sang vitamin D coming again from the sun naman, no?
3: Good po silingon, Sir Boy, kung D3, kulang gid siya, no?
6: Kulang.
3: Minano pa
6: na kanan lang, may arak gid siya, may upod gid siya, nga MCTs, nga arak sa Klinika D3 Bio. Kung nami ang imo vitamin D3 absorption, kampiyon ang imo mga tulaan. Kung kampiyon ang imo mga tulaan, most likely, kampiyon man ang health sang imo bone marrow nga tagahimo sang imo mga soldado sang imo lawas. That's why, kampiyon ang immune system mo kung ikaw pa may tumas ang Klinika D3 Bio. Pat ang pinakanami, gidya, kay ang Klinika D3 Bio, even though ginapakampiyon niya ang performance sang imo immune system, wala yan yung ginapaobra sang sakto kay nga siya mismo ang maprotekta na kontra sa imo sa mga pathogens, even internal threats like cancer, metabolic syndromes. Ini tanan-tanan, protektahan ka ni Klinika D3 Bio. So for your 14 pesos a day or even for your 28 pesos a day, kidoblihon mo adlaw-adlaw, tanan-tanan ini nga benepisyo makuha mo sa Klinika D3 Bio. That's why abyan nag-ayo ka sa imo trangkaso, kaghilanat, kag sa imo ubo. This is the reason why Klinika D3 Bio has healed, has helped a lot of Filipinos na.
1: So kung ikaw may problema sa trangkaso o bosipon kagilanat, magklinika D3 Bio ka na.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi type. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Kagit niya kay 5 ka, ibibigay sa todo.
1: Oh, siya.
0: Oh, and congratulations, Mangalias, sa mga nakapasar pag-isang social work
1: nga
0: licensure examination.
2: Yeah. Congratulations.
0: So, classmates ko na ang mga social work. Kami duwa nga nakatap sa
2: wow. We are proud of you.
0: Congratulations sa kay Aliana Bartolano.
1: Wow.
0: Na congratulations.
1: Ako nang course na kapon nga. Ano?
0: Social work. Yeah. Diba? Oh, mga buot ko na ng mga classmates, mga social work, oh, kay 5 ka.
1: Uy, grabe bala ha. Kay ti, syempre, dapat kinanglan mo gid yung mag kigbagay. Psychological gid.
0: Correct, diba?
1: Grabe.
0: Kay ti, syempre, sa mga makuha pa lang sang exam, no, nang good luck nang dansin yeah, niyo, kabay pa, no? Nga makapasar ka mo. Kasi syempre, sa mga wala nakapasar, may iyara pa sa next,
1: oh,
0: ano?
1: Wala nagkakatapos
0: correct,
1: sa exam.
0: Diba?
1: May mga chances pa ka mo. Hambal ni ka, K5 Kulin.
0: Ano ka
1: may iyara sa team building ang KSS.
2: Wow! Wow!
1: KSS, sagay, kagkadi sa Jamago, Hamago?
0: Hamago.
1: Jamago. Jamago. Hamago.
0: Agar,
1: Jamago Beach Resort
0: wow.
1: sa Old Sagay. Wow! Wow. Congratulations! Kag-enjoy kita ang atong cinema KSS. Uh-huh.
2: Maga, ano ni sila karon? Maga...
1: May mga activities. Mm. Ay, grabe.
2: Maga two-piece. Si Mami Rossi.
0: Magadong ato, Sir Bo.
1: Mami Rossi, hello, good morning.
2: We have no time. Kung may time tali eh, maka-go kita
1: ako
2: dito.
1: Ako na lang hambal ni Sheena, si Bo mula siya nagbata. Kundi,
0: ala si Sheena.
1: Nakabata.
0: Ala si Sheena.
2: Issue were,
0: ha? Ala si Sheena.
2: Sheena.
0: Sige, Sheena.
2: Anyway, good morning, anay, kay ano, kay Toto Michael. Hello, good morning and happy Sunday. Isa kalupok sa mga taga-homeowners sa East Homes 5, Barangay Mansilingan. Good morning. Si Sir Bong Sao sa Lumaino, may ara sila galik karon ka K5 Troy, ka K5 Miska.
1: Yeah.
2: Sang ano ni sa Sir Bong? Orientation, dira sa Barangay Vista Alegre, no?
1: Sa
2: Purok Katilingban, Purok Kabulakan. September 20, no, Sunday, today, 9 a.m. So, kaupod si KK5 Babes Gantalaw. May ara ka mo dar orientation wow. para sa tanan-tanan nga gusto mag-join sa aton nga KSS. Amo ng K5 solid supporters. Mabako tayo K5 solid sa barangay.
0: Dada.
2: K5 solid supporters, no? Anyway, good morning kay Toto Michael. What dira sa East Homes, Barangay Mansilingan. Kapalupok siya kung nasubong kay Palalab niya.
1: Yeah.
2: Kay Sir Kaloy Heronggano, good morning. Dira sa Vilmapi Boys, shout out. Heronggano, Nerves sa Barangay Kambug sa Banwasang Hinigaran. Good morning,
1: wow.
2: mga
1: good
2: sir.
0: Magin comment si Sir Dad's Boy, kaya hindi ko mabasa. Ang style mo kuno, Sir Bong, kamusta ang style mo?
2: Dokat style.
0: Abali Ma'am Wilma, may piso to sa kuno dabo, kuno piso.
2: Di, padala na di ano pa na mads man.
0: Pati kira tagu Ma'am Wilma pa dako ada na.
1: Kuon mo yung piso.
2: Hindi ah. Alagaan ko na para sa akin niya birthday.
0: Wow.
2: Malapit na lang birthday ni Bong Granada.
0: Pila ka na?
2: Bagi oy. Pabatang babata ako.
0: Pabatang babata. Sotero ah, sotero.
1: Patandang pabata. Oh, nagapabata.
0: Patandang patangda.
2: Wow, amo ni nga looks pabati tigulang. Wow. 32. Oy, I'm proud to be 30. Oh,
0: grabe.
2: Ay, ito pa yung ipos-ipos. Nalang tayo 4 na niyo.
1: Ay, alam
0: ko. Ako yung may ipos na lang kuya kay Saton. Hindi, ako din pinakaano.
2: Wow.
1: Fresh ko.
0: Fresh from the...
2: Wow. Pero maging fresh ka to sa ginatago sa imo.
0: Gani. Thank you so much, Sir Bo.
2: You're welcome.
0: Ganyan ko K5 ka sa pampapress ka sang tsura.
2: Oo.
1: Anong ginakadlaw mo? Dahil mo, Diyos ko, labot pa di ang kadlaw ni Ita.
0: Ulapit na lang Mascara Festival,
2: yes.
0: ha?
1: Yes!
0: Excited na ka mo maglagaw.
1: From October 1 to 18!
0: Hala,
1: perfect. Kini, maano ka sa kamaskara?
0: Siyempre, ma-duty. Then after duty, malagaw sa maskara. Ay!
2: Ay!
0: Wow!
2: Ano na, Itan, man?
0: Magipakita sa amon si Itan, isa kalitrato, nga may lalaki nga nagadiwal, nagkakapit sang talong. Na?
1: Nga may sili sa
2: mga. Sige, Itan, bunoon, takakarong katalong.
0: Nga nagapangalan, nga nagapangalan sa Boom Granada.
2: Oh, anyway, humbal ni SM Kulino, si Boom hindi pabata.
0: Ano?
2: Nagpabata.
0: Agay!
2: Kundi, nagkabata.
0: Agay! Mayara na?
2: Wala ko!
0: Oh. Ay, wala ko.
2: Ulahay, kuya.
1: Sigurado.
2: Ulahay, kuya. Clean lang ako niya, heart.
1: Hindi, ako ba nakabati? Kabati niya sa iya.
0: Excited ako ba, Sir Bong? If gusto mo lang niya, magbata. Wala. Pero ano yung tsuras ng bata mo?
2: Uy,
0: no?
2: Wapagwapo eh.
0: Wapagwapo.
2: Kalo
1: niya. Wala pagani.
0: Pero nakadepende mo na si Moya. Bigo magbata ka rin di.
2: Gusto ko ano, may edad-edad.
0: Magbata ka?
2: Hindi ko tayo mga bata. Oh, no.
1: Hindi ka ano, na nakaroon ka bata.
2: Hindi, uy, may harap lang si Quinta Anyos nagbata.
0: Hindi, sure, kay Five ka. Again, preserve yun ang nanang iyang.
2: Pwede na i-inject. Kumikwarta tayo mapainject kita. diba?
0: Sang ano, sang paitiyon palansagin, ano yan na to, gin-preserve yan na to.
1: Paano mo gin-preserve?
2: Ha? Tuluan ta ka karon.
0: Gin-ref yan lang.
2: Data, update ko karon kaya tuluan. Hindi ah, update ko karon kaya tuluan ta ka paano gin-preserve.

0: Nagbagtik na na.
1: Di ba sure?
0: Ay, ginaano
2: mo. Ay, grabe yun. Pero confident.
1: O, oh, eh, dapat maging confident kita sa tanan-tanan niya hamon sa buhay. Diba? Teway kita da SM ko linko biyasang imodera na mga marang dera mga seaweeds mo dera we can namit dito one time
0: seaweeds namit
1: seaweeds
0: na. Ganit
1: butaan mo da yun sa
0: ano nagkaritawag lato na diba
1: one time nakagdo kami to nakakaano kami to naka K5 sulong sa bandera sulong sa barangay nagkaon kami sa balay ni Mami Rosie Magbanwa Troy ara ka na to miss oy kami palang
2: wala
1: kulin
2: pa.
1: Ng ano ng Radyo Bandera pa to eh ng seaweeds tanan-tanan nga seafoods namit-namit yung Troy kay lapit sila bi sa dagat oo nami ang sagay kag tuan no yeah. Amo gani gapang invite man sila sa
0: seafoods,
1: aton
0: seafoods ginatuila yan no
1: oo, yes, ila capital
2: sa north
1: capital na nila
0: pero mas da, basta no oo. May buriring pagin sila gani
1: what's buriring
0: ando ka
2: ang pufferfish
0: pufferfish
1: ah,
0: pero dito yas ila yan no kasi sunala na iya yeah. Diba
2: Di
1: ilang ano, do orange na nga do ginaloket?
0: Hindi, ano na yan ang, ano na yan ang, ano na gani, K5 ka?
1: Ando orange na loket bala?
0: Si Orchin?
2: Si Orchin.
0: Ano gani, nasa Tagalog or sa Iligay nun? Na,
2: malipat ko pala
0: oh, basta na, oy, gusto ko yung nabalang makatilaw.
2: Yeah, nakatilaw ko na.
0: Na,
2: do ano siya daw.
0: Creamy ko, no?
1: Gabi lang ako nakatilaw.
2: Teka lang.
0: Ano,
1: gabi lang ako nakatilaw.
0: Ay, nakatilaw ka na?
1: Gabi lang.
2: Do ano siya, hindi ba siya maglayo sa talaba? Galing kiti ang talaba, di ba? Do medyo, ano siya ya, do ka, ano ni gani, do ka danlog siya ya. Ano galing, do may pagkagaras lang. Pero ti, galing kayo niya sa Borgi dyan, pang ano gaya eh.
0: Ang siyor chip. Ah, malakala.
1: Pero ano na siya, no need na to tulaga-laga.
0: Hindi na. Hindi na, fresh lang gina. Kaya kita ako kay
1: Five
0: o. Oo, kita ko nga after kuha nila sa daga. Do, ginakuha nila sa tunok. Then ginatihad na sa tunga. Kaya ginakutsara na da yun.
1: Ang nagay gusto ko mula Troy.
0: Pero ugasan mo yan. Ayan, tis mo ka unon
2: eh.
0: Nga kay Five, umgakaon ka wala ka ugasan.
1: Oo eh. Gusto ko na bala mag-voting. Na bala miss ka. Gusto ko mag-voting.
0: Banana vote. Voting.
2: Sa sagay may floating restaurant na
1: siya. Wow. Floating. Gusto ko na hindi. Yeah. Gusto ko kita voting. Para kila kita yas ang ato niya personal vote. Tapos ay nabalang kita ko na sa mga vloggers.
0: Balis ka doon ka?
1: Hindi. Kaya mga vloggers ka. Gait sila sa ano. Sa,
0: diba mo na?
1: Gait sila sa fresh yung mga mga fish. Wala ganyan na luto. Ikaw na patala nila. Vinegar.
0: Kinilaw. Kuro ino. Kinilaw.
1: Oh, kinilaw. Yeah.
0: Pero gusto ko yung mga group na lang. Tatlo. Nga mga, anong boat. Banana boat. Na
1: bala. Ay, diba eh.
0: Tapos si Sir Bobang sa pinakapunta. Tapos iliko. Bala gulpi.
2: Hindi. Ay, natoto ko sinong.
1: Ito pa namin ano.
0: Patirang matibay. Ano.
2: Feeling ko
1: naman. Plan 1 ta na.
0: Tandun na ako sa plano. Kung wala mo na kalada yun.
2: Huwag ka namit bala. Tinapasearch ko.
0: Ano ganyan si Orchin? Tawag?
1: Ano may bulbul siya gali. Dapat
2: gali
1: may knife ka before ka mag-go sa may
2: boat. Oo, lang to. Ragi, sa sulod. Oo, lang tawa bala.
0: May mga spike na siya.
2: Yeah.
0: Ang ganyan mo na nila, gabutan nila sa screen. Kaya gina-shake-shake nila kay 5
2: ka. Pero kay delikado ni Bing Iya nga ano.
0: Oo.
2: Kita ka na sa Iya na nga daw rambutan.
0: Oo, tunok-tunok niya.
2: Delikado na kayo.
0: Kabalo na ko kung ano tawag.
2: Ano na sa?
0: Tuyom.
2: Ah, na.
0: Tuyom, di
1: ba? Tuyom. Do, pilas lang ka tuyom ba?
0: Ay, kung matunok, anak ko, no? May aran na iba pagpate, pero hindi na, grofil ko, hindi mo na sa science nga, no?
2: Amo na, grofil. Ano, kumbaga, do, ano siya, ng insekto, so bala.
0: Ay, okay. Hindi ko matunok ako, no, todi man lang, dapat, wiwian.
2: Ayun.
0: Di ba, yun? May amo nang iban,
1: mga pamahiin.
0: Mga pamahiin, no? Traditional way, bala,
1: ha? Kung matunok ka, kung di titanos ka.
2: Wala na, yun, bala, kailan to, bala, ang tunok, yun, amo, perte,
0: gano'n. So, labalaba, ginaya kay 5 ka, iya.
1: First world din, no?
0: Dugagiyo pa na gani, kung sa tubig, no?
2: Amo yellow ang ginakaon.
1: Damit siya, pero delikado, gali.
0: Aha. Pero mga sagad, hindi ginaguro mga uwa, iya ang nagapangwa, yun, no? Mga tagalagat, gid bala, ha?
1: Gusto ko niya seaweeds, yan.
0: Uy, pero dream ko ginang makakaon, bala.
2: Ano, pagid ang sea grapes?
0: Oo, no?
1: Oo. Tapos, ang ano, pagid bala, ang gulaman, miss ka? Gusto ko lang niya gulaman, Troy. Butangan lang niya langgaw, kamatis, bumbay, ahon.
0: Ang gulaman na muna sa mga, ano?
2: Mas na lang ang sea grapes.
0: Gulaman na muna sa mga ugat-ugat lang.
1: Bol, bala. Dubok-bok.
0: Ay, laipagin na yan.
2: Oo.
0: Namit man na.
1: Good morning, anay. Dira sa si Palay. Sa akong dira nga team sa Kalupok, no? Si Mami Je. Good morning kay Sir Leonardo. Leonardo Sivelia. Dira sa may Sagay City. Good morning. Damo kita listeners. Dira sa Sagay, Troy.
2: Yes. So, amo ni mga sea grapes.
0: Ang ginay mo na nila kay Five ka sa tuyom. Pag-abray na. Kaya doon may mga itom-itom pa na mo ginugasan pa na, di ba?
2: Oo. Ang kwaon mo lang yung
0: gusto ko yung nabulong makatilaw. Kaya namiyagi ko sa mga exotic foods. Ako,
2: may isa lang ko nagkaon kay Gabi na binahadlo ko kay ti, ano siya bay, ng raw sabay.
0: Ay, okay.
2: Basta masakitan ko siya. Pero nakatilaw ko siya. Nakatilaw ko. Do, ano siya, do, may kundi may sabaw ang talaba. Doon mo nang
0: iyan okay. Nga. Ay, okay. Try to na bala dasun. Malagaw to bala dasun.
2: Kay mahal man ni
0: Ay, mahal na gali.
2: Ano ang nga tuyo.
0: Magkanto ka sa mga lugar guro nga damo. Yes, to feel ko barato na guro.
2: Medyo no? Baro bala,
0: pero kung gindalagi diya, yeah, mahal eh. Mahal,
1: oh, nami pa kung dito ka, magkwa kay fresh pa.
0: Diba? Mga lagu-lagu, ito pala soon, mga food trip ta.
1: Basta malang ka mo, pero may sambal.
0: Wow, halin sa imo, halin sa imo.
1: Every Saturday, ah.
2: Sigurado ka?
0: Kailan, yung Maria, yung ginakaon mo sa ginakaon mo, sir, boom mo.
1: Tawai, malang ko yung every Saturday.
0: Ay, so, ginaulat mo lang galing mag-invite
2: exotic
0: kami.
2: Exotic mo lang ginakaon ni K5 Boom.
0: Amo na nga gusto, kung wala magpa-Thailand, wow, ah. Thailand. Amo na nga, kung nga dream nga country.
1: La, ito yan, kagtuon mo sa Thailand.
0: Kaya dapat, may mga exotic foods, K5 Boom.
2: Ay, oo, tamo, mga
0: oo, meron na sila mga talimbabaga, mga labog-labog.
2: Diba? Pero namit ko
1: mga tanga.
0: Oo, mga fried, di ba?
1: Namin na yung miska, yabutangan mo ya konsaton, dira dilis lang na yung bukulan na yan. Dito yung may mga tanga, tanga mga ginaan.
0: Kaya ano na mo ginaati, pal na to yan nila.
1: Wala na yung galago, surubalay.
0: Pero kung diriguro ya, nga tanga, yun, hindi ko yung magkaon yung ibulis ko. Lupad pa lang ka rin kasalan ako.
1: Tapos ka crunchy pa lang, bila? Crunchy pa.
0: Aha.
1: Ang mga tanga na.
2: Nakakilaw ka?
1: Wala pa. Nakita ko lang sa mga vlogs. No. Sa mga friend ko na mga vlogger,
2: pero,
1: na mga sikat.
2: Pero diri,
1: vlogger!
2: Pero diri, may ari na di nga ulod.
0: Aha.
2: Uh-huh.
0: Ay, oo.
2: Nang ano siya?
0: Worm. Tumok. Ano na ganin man?
2: Nakapak siya.
0: White na siya. Ay, hindi ganin.
2: Oo, oo.
0: Ay, nakano so, na siya.
1: Tamis ka?
2: Hindi. Ay, oo.
1: Ang dapas doon may shell sa ganin.
0: Ginapakaon mo na sa mga hamster mo at sa mga ano.
2: Sa mga
0: bird. Pwede na. Ginafried na.
2: Pero na.
0: Ay, nakatilaw ka
2: galing,
0: na na.
2: Oo. Ay,
1: okay. Meron, nasa Bacolod?
2: Oo.
1: Di ba kaltubig kay Trita karon? Itrita.
0: Oo, namit na siya.
2: Ilan taon na makotong kuluwa at ako po.
1: Basi ka pricey man ha?
0: Hindi, barato lang na, barato lang na.
2: Basta gagmay-gagmay lang na siya. Pasensya, saan ka pumahaw?
1: Basi pricey, wala natin tanwa, wart niyo? Wala natin tanwa, wart. Mabakal ka pa yan sa ulod-ulod. Ang ulod ko na lang.
0: Gami na lang, gami.
1: Parang sa malay ulod eh.
0: Gami na lang. Pero kung ganis, susubrahan tanin ka. Speaking of tanga, kita naman di karoon ng malupad. Di karoon wala tauran.
1: Wala pa, we have, ano pa, we have 2 minutes left.
0: May 2 minutes pa, Tan.
1: Tugay pa na.
2: Masalasala naman na nakaroon ng isa.
1: Pasalahalan na sa. Good morning, Anay, sa aton nga team, isa kalupok, no?
2: Yes.
1: Kay Zilia Velchez Camos, dira sa Sagay City. Si Indang Hilado Sarad, dira sa may GK, you know, Sumaga. Si yes. Mami Bings Dolphin, si Mia Dagay Almanchin. Good morning. Si Romar Duran, dira sa Burgos Market, Central Market, Libertad Market, sa aton mga e-bike drivers, sa aton mga jeepney drivers, dira. Good morning.
0: Abali, Sir Zilia, oh, ng Idol
1: Sir Zilia, bye na.
0: Ay, bye, Ma'am Zilia, gali. Ang balya ka to ni Sir Boom kay sa mula Mulokabok.
1: Mulokabok.
0: Kay kuan ta ka tuyom da mo to kuno.
1: Pakanon mo ko sang tuyom mo ga.
2: Hoy, ano ko na bala? Dream ko na nga kagtuan ang Mulokabok.
0: Di na sa Negros man na.
2: Yes, sa Sagay.
0: Ay okay.
2: Yes, yeah, sa may Vito.
0: Hello da mo gid gali sa mga ano
2: yes.
0: Sa Sagay no.
1: Damo na to sila ya Troy. Ano pa ginagay tawagan ni Miss Kami harap nang ano pa gigani nang may harap pa ginagay isa wala.
2: Basta tanan niya mga ano nga mga ano ni tawag mga seafood.
0: Sige, malagaw ta to da so. Sa paglagaw. Kaya wala na tas ang oras, no?
2: Yes.
0: Madamo gid nga salamat mga K5 no sa inyong kapagpamati sa K5 News FM Bacolod 101.5. Mga K5, inyo naman nabatian ang isa ka edisyon sa Sunday News Program sa Bungadlaw, Setyembre 2026. Bantayan naman sa sunod nga programa ang Foro de los Pueblos. Go po si K5 Red Salgado.
2: Ako si K5 Carla Defensor.
0: Ako naman si Troy Lawrence Basa.
1: Isa kalupoka, bumagranada.
2: Para sa kampiyon nga balita,
0: serbisyo publiko ng kalingawan sa Negros,
1: K5 News FM. Bye-bye.
0: Bye
1: si Troy.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM.

0: D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Malakas, mga butika.
3: Paano mabuligan ang sobra nga sakit siyang tiyan bangod sa pag-inflame sa imo appendix ni D3 Bio with your boy Sulweta.
4: Damo ka makita sa ospital ng gagalin niya. Gatandog sila gilid, gaiyot. Ha, biska no kata kanong kamuskulado. Basta appendicitis ka ni, gauningon. Amo ni siya ginatawag nga appendicitis, ang paghubag sang imo appendix. Ang appendix isa ni siya kagamay nga punta sang imo large intestine. Ang makita mo siya sa descending part sang imo large intestine nga gi-inflame, kumasudlan sang higko, ma-infect sang bacteria, virus, and even parasites. Dr. Ramil?
5: Kablo ka, Sir Boy. Kung sang una pala inom ko D3 Bio, kagsigisigi na ang D3 Bio sang una, di tani ko makuan mo. Malupkan ka akuan.
6: Appendix.
3: Duwa ay pato D3 Bio sang una, no?
5: Pinakasakit sa bilog ko kabuhi.
3: Grabe. Purti ka dyan.
5: Ang paglumpog sa appendix.
3: Ano laman ang untog, Rodok? Ba, no?
5: Ako, layo lang. No? Times 10 sa kasakit mo.
6: Oh, grabe,
5: tapos pag-abot mo sa ospital,
3: wala mo lang may imo
5: pa mo? Pa ang imong tiyan.
3: Yan din sakit, oh. Muni,
5: oh. Yan sakit, oh. Purti.
0: D3 Bio.
5: Inisiyag ka katabo kung may mga blockage, obstruction, labi na kung kwan ka, constipated ka, Sir Boy. Ang D3 Bio makabuligid para nga, ano, hindi magpundo dito mga higo, Sir Boy. Amo nang nakanami mo, lower right abdomen, dragi na permi sakit kung mayara ka kuan problema sa appendicitis. So inang blockage nga gakatabo dra sa mga appendix magaresulta na sa mga build up sa mucus, parasites, mga kagaw tungod sa higko. So ang D3 Bio i-correct niya, Sir Boy, para nga ano, nami ang imong pupo.
6: Nami ang pupo.
5: So kung nami blockage nga matabo. Black. Ikaduha, paano mabuligan sa D3 Bio? Kung adlaw-adlaw ka gainom sa D3 Bio, ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, it will kill parasites like enterobios, na kung hindi ko nakilala. Basta tanan ko anas lang mga parasites na.
3: Mga ascaris na.
5: Mga ascaris na, no? Nga gakos ang ito ang appendicitis.
0: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, naging kamalipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
0: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
0: Mga butka!
5: Di, ang iba na nga wala pa mga appendicitis, nami giro adlo-adlo gikainom D3 Bio. Kaya nga man, gakapatay ini nga mga klase nga kagaw. Aside sina, Sir Boy, may ara siya sang gitawag pagid nami, no? Ang gallic acid para makontrol niya kun maghubagid man. So pero di na matabo mga may mahubag pa, Sir Boy, kaya man sa monolaurin pa lang pinatay na niya ang mga kagaw, gin panormal na niya yung popo. Paano pa ka mag-appendicitis? Amo na ang nakanami sang D3 Bio nga wala sa plain D3.
4: Amak mo, no? Kung normal yang mga synthetic na bulong, may ara si mo anti atag si mo anti parasitic, gaan ka pa sa ginatubag anti-inflammation, may ginagaan ka antibiotic. Ara isa nang sa D3 Bio.
5: Apat na. Ihatag si mo.
4: Atag si mo.
0: D3 Bio.
4: So anong bala ang makuha mo sa D3 Bio? D3 Bio, abi mo ginaprotektahan mo na ang lawas mo sa trangkaso, sipon, ubo, any kind of flu viruses. Amo ni rason ko ga D3 Bio ka ambas ang iban. Hadlok ko sa COVID, hadlok ko sa viruses, that's why ga D3 Bio ko. Huwag ka lang kabalo. Damo-damo ginaobra sa lawas mo. Layo ka na sa appendicitis. Layo ka na sa kapagkalipaton, layo ka sa Alzheimer's, layo ka sa dementia, layo ka sa Parkinson. Nami ang imo digestion. You could work all day. Why? Cause may medium chain triglycerides that provides you energy. Lalo na sa mga tao nga palatuon, lalo na sa mga tao nga ala sa pisina. And even for those who are physically working, cause medium chain triglycerides, kung gakwat ka, kung permi ka kapang sayo sa mga bagay, ga-drive ka, you need medium chain triglycerides.
0: D3 Bio!
4: Amuna gahatag si mo enerhiya. Adlaw-adlaw.
5: Te, amuna ka importante nga adlaw-adlaw gigayar ga D3 Bio. Hindi lang ya appendicitis malikawan mo, colon cancer, problema sa mga imutyan, malikawan mo na. That's why nga ako, Sir Boy, early in the morning tatlo day na ka D3 Bio.
6: Dikadami,
5: kambyo
6: no.
0: D3 Bio. D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: D3 Bio.
2: Babakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: D3 Bio.
0: D3 Bio.
2: Health
6: News.
9: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kabon.
11: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift!
12: OT!
13: Breadwinner!
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
14: Let's go! Go with the flow!
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
14: go with the flow!
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
14: Charmy!
11: Charmy, let's go with the flow.
16: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
17: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
18: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
11: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras ka K5, alas 7 sa isda sang aga.
2: This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulan.
3: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
4: For all those problems, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
1: Oras ka K5, alas 7, 7 na sang aga. Kag-welcome na naman sa aton sinigang pagpalayag sa Bugadlaw sa aton sinigang programa nga Foro de los Pueblos Sunday Edition, Setyembre 20.
4: Foro de los Pueblos.
1: Saliwat, makaupod nyo naman si K5 Red Salgado. Isa ka oras, alas 7, tutub alas 8 sang aga, sinigadlaw. Kaya pag-istoryahan na naman nato na mga dlag po ka mga na balita sa mga nagligad Gadlaw, sinigbulan sang Setyembre.
4: Foro de los Pueblos.
1: Galing sa ato dira mga abyan nga nagapungko na kag nagapabinsar sa Madalom samtang nagahigop sa aton sini kampyon nga kape ang aton sini nga DTX Coffee Mix.
4: Puro de los Pueblos.
1: Kabay patali nga mahatagan sang solusyon ang imo dira ginapabinsar nga Madalom subong adlaw ka K5. Domingo subong, buwas Lunes na naman, masako-sako na naman ang aton sini nga pagpakabuhi.
4: Puro de los Pueblos.
1: Amo naging ang balilang ako na paslawan ka kagapon, subong adlaw may pag-asa pa. Dupro sa kanta nga, habang may buhay, may pag-asa, no? Hanggat ang dugo ko ay dumadaloy ba? Maayong aga sa aton sini mga viewers, sa aton dira ang mga K5 nga nagatutok na karon, ha? Komento kamo sa aton sini nga Facebook Live. Agud ba matabat naton tamyaw?
4: Puro de los Pueblos.
1: Pero samtang ka K5 daga atan aw kamo dira sa aton sini nga programa, di magkalipat, ha? Gakon mataas ang inyong sini nga blood sugar, magtumar sa aton sini nga DTX 500. Kagun gusto nyo naman nga mangin epektibo, madasig ang epekto sinisinusing lawas, parisan sa mighty siya gudubakod ang aton sini nga immune system.
4: Puro de los
1: Pueblos. Sa panahon subong, perte ka init, kag kung magsulod ka dira sa inyo sining opisina, kag perte ka bugnaw sang aircon, magulpihan ang inyo sining lawas, masibla trang kasuhon ka mo, titumar ka mo sang may tisip ko kagabatsag na ka mo dira iasang ubosip on trang kaso, iman pa dira ka K5, magtumar sang aton sining klinika D3 Bio.
4: Puro de los Pueblos.
1: Abugiling kampyon nga panangga or pampabakod sang aton sining lawas, kabati ko mag-absent ka mo ka K5, buhin na mandira sa inyong sininga sweldo, apektado ang inyong sininga budgeting sang inyong nga pamilya.
4: Puro de los Pueblos.
1: Ganon din magkalipat, ha, magtumar sa aton sininga Klinika D3 Bio.
4: Puro de los Pueblos.
1: Good morning sa aton sininga mga kabyanan nga nag-comment na mayong aga sa kay Madam Merlita Balvas and at the same time sa kay Emmaline Cordova. Good morning man sa kay Ma'am Choli Culado nga ara na subong sa may Barangay Felisa. Good morning dra sa inyo. Kag of course sa kay Ma'am May Dagay nga nagpangapi naman subong aga. Ma'am May Dagay, Ma'am Bigs Delfina, aras dalom na yun.
5: Alam mo.
1: Dan like and sharing po sunod sa kay Mami Dagay Alminson. Good morning. John Ray Tabara. Good morning, Sir Red. Gamonitor na kami din niya sa Barangay Binoyan, Murcia, Purok Magtahos. Good morning, Pamilya Tabara. Kaga sa kay Ma'am Binks Delphine. Good morning, Sir Red. Done like and sharing. Thank you again. Still watching. Kaga si Ma'am Merlita Malvas, naga-view man karon sa aton sining programa. Dira sa Barangay Handumanan. Happy Sunday kaninyong tanan. Kaga kabay pa. Mangkot ni Ma'am Choli, kumadayo na Barangay and SK election. May posibilidad bakod wala pagyapo na pirmahan kaya kay 5.
4: Puro de los Pueblos.
1: So, amo na ginambal naton nga kung hindi malabutan, ma-file gidya. Diba? Isang kandidasiya. Di na ko magambalan na yan. Basta may ma-file isang kandidasiya kay K5. Okay? Kaga Madam Binks Delphine, galantaw gid sa live, and at the same time si Ma'am Sally Alminso on watching and listening here in Barangay Bata. Dan heart and share. Thank you good Ma'am Sally, ha? Kaga Aria, ginapatambyaw mo ni Ma'am Binks Delphine ang nanay Feli. Si Nanay Feli, kag nadula ang area-area. Si patamyo lang si Nanay Feli, Lodi May, Mary Joy Barcelona, Ashley Villamor, Nenita Delphine, Violeta Binies, dira sa may Blumentrita, Smile Village 2, Murcia, always gid nagapamati. Si Ma'am Wilma di Dila Rosa, gatutok man karon sa ato, no? Kag si Sally Robles, Ma'am Sally, Foronians, happy and a blessed Sunday sa inyo tanan. Full force kami dira sa may Barangay Felisa. Si Lisa Bantad Bangkilio, good morning Sir Red, pa-shout out lang family Bantad sa amay ko, tag-akon mga bata, si Angel Noynoy, Justin JJ, the happy and blessed Sunday dira sa pamilya Bangkilio sa Barangay Abayco, Banwas, sang Murcia. Leonardo Sevilla, may kaagad na si inyo. Kag at the same time, sa si Sir Leonardo, kapamati man sa aton. Madamo ka salamat. Nonita Albarida, gamonitor man sa mga aga sa Sarasumaylo. Mercurio Family sa Mansiningan, sa Lazar Family sa Barangay Maaw, nagapamati sa mga aga.
4: Puro de los Pueblos.
1: Well, mga KK5, isa man sa mga masubo nga balita, nga aton siniga pagkatalakayon subo nga aga diri sa aton siniga programa nga Foro de los Pueblos, atong natabo sa tong Setyembre 13 tuig 2026.
4: Foro de los Pueblos.
1: Tika kay 5 ang Setyembre 13, kung balikan naton, ina siya adlaw man sa nga Domingo. Pero ini kay 5 natabo, pasado alas 8 sa nga gabi. Dira sa may sitio Palaypay, Barangay Kenten Remo, Banwas, ang Moises Padilla. Nagsukat na actually isa kasimana ka K5 eh. Ang biktima, ang ginkilala ka K5 nga si alias Johnny. Kaya ining suspitsado, ang muna maging kilala nga si alias Dave ka K5. Ti mga 30, sobra naman ining edad sinisang biktima. Samtang ining suspitsado, nga iya man lamang sining kaugalingon nga utod, nagaedad naman kay K5, 20 anyos masobra ang iya sining edad.
4: Puro de los Pueblos.
1: Sa pagsaysay sa ato ni Dave kay K5, wala man siya actually sa intensyon eh, nga patyon ang iya sining kaugalingon nga magulang.

0: siya ka K5. Mga muna nga oras, mga pasado las 8, kalabanan sa mga pumuluyo dito ang nagapahunay-hunay na. Kag kalabanan si Irtemprano nagatulog eh. Bangod kay matiaga pa na sinagabugtaw para sa ilasin nga trabaho nga pagpanguma.
1: Puro de los Pueblos.
0: Ang natabuto, nabatian sini siyang biktima. Ipakita at ibigay Favetta para makita man sa mga viewers naton. Ang aton sininga background nga uma, kung sinagluntad ining pagbuno, paglabo, patay sa iya sininga utodra sa Barangay Quintenremo, Banwasang Moises Padilla.
1: Puro de los Pueblos.
0: Ang natabo ka K5, santong Setyembre 13, mga isa na kasimana na kaligad ka K5, nabatian niya ang iya sining amaya nga nagapangayong isang tabang. Mas manami tanay kay Favetta ko ipakita tabulang background na ipadalaan na kadaliwat para at least makita mo bala. Pura rada sa atong sining group chat, okay, sa atong dira ka Foro de los Pueblos. Para ma-internalize sa aton sini mga viewers ang aton diri nga ginaistoryahan diri sa aton sini nga programa.
1: Puro de los Pueblos.
0: Ara kay Pimentan, magipadala kita nga video para makita sini isang viewers naton. Ara kita mo kay Pimentan. Ara na, okay, so para makita sa mga viewers naton ang aton sini nga ginaistoryahan nga abalita. Amunig ka K5, kasimple ang ila sini nga puloy-an. Actually, pagpadulong namo na muna, no? Diba? Ang ina nga puloy-an ka K5, naging guba na siya sa tong Nobyembre 2025 sa naglaslas si Bagyong Tino diri sa ato niya nga probinsya ka K5. Nagkalawas arg ang ila sini nga puloy-an, pero matamat nila ka K5 nga ginpakayo ang ila sini nga balay. Dito ka K5, nabatian siyang utod, ining agot nga bata ni Tatay Dolenso, ang iyasin nga pagpangayo siyang tabang. Dito pagpadulong niya ka K5, sus Mariusip, nakita niya gina, nga magluwas nga ginasipa ang iyasin nga amay, ginakuga pagid ka K5, dira sa salog nga malapit sa ila sini nga dapog.
1: Puro de los Pueblos.
0: Pero hindi ka K5, di ba na mahimo sa isa ka normal actually nga tao eh. Suno sa mga residente, dira si palibot. Kay man sa nag-aedad pa lang ni Pulo Katuig, ining ikaduwa nga bata ni Tatay Dolenso, iniya ang pangalan sini si alias Johnny. May nadiskubrihan na sila nga daw hindi amo sa mga panggiho ni alias Johnny kaya K5, may kaduwa ka bata ni Tatay Dolenso.
1: Puro de los Pueblos.
0: Dumayara na sila siyang panagupnop nga basi balaga may problema sa pawinsaron ang iyasin nga ikaduha nga bata.
1: Puro de los Pueblos.
0: May mga huring-huring man gani sa palibot nila nga basi balaga gintuyawan ginsaniban sa malain nga espiritu dara sa ilasin nga lugar o galing kapati nagpadulong naman sa kuno sa mga surano. Kag sa iban pa nga mga eksperto, ya sa pag inabalang luya-luya, inang mga pagpakot, kung may ara, bala sa malain ng espiritu nga nag-asabwag dira or nagtuyaw sa iya sinikidwa nga bata. Pro galing ito sa iya sininga pagpamangkot, kag pagdala sini sa iya sininga bata, wala kunuya ka K5.
1: Puro de los Pueblos.
0: But silingon, galing kami tungod man sa kapigaduhon ka K5, wala man mapakonsulta sa ni Tatay Dolenso iya sinig bata. Kumbaga padugin haum-haum nila. Kung nagapabangkot naman ang pila ka mga pumuluyo, kung nilibala siyang nagutman, ginkumpirmar ni Tatay Dolenso nga bastante manis pagkaon.
1: Puro de los Pueblos.
0: Kahit kung nilis na lipasan sang gutom ka K5, niwang ni Klas Tao, pero galing kitambok man eh. May ara man galing nga bes nga ikapito ka beses sa magkaon, wala man ni sige na patrabaho, ginapakaon, madrasi ila, sinigapuloyan kya K5, ti wala man sa problema. O galing ka mati, halimpan niya sa gamay, kung magkapakay Tatay Dolenso, inborn ang iya sininga problema sa paminsaron kya K5.
1: Puro de los Pueblos.
0: Ti dito, wala sa may nahimo, ining si alias Dave, ining agot nga bata ni Tatay Dolenso. Amuli siya ikapat niya nga bata. Gintinguan niya, kitiara ba ng ilas ining asubang kay K5, wala gindi ka pamati. Ining si Dave, Ginsaway niya, way na mati, ining si Johnny ngay kaduway nga magulang.

0: lang.
1: Puro de los Pueblos.
2: Tingin mo na lang nagkuha na labang ni Sambolo, ginpakita sa iya sini Magulang para kuntani balang pahugon. O galing ang natabok a K5. Imbis nga mahadlok ang iya sini nga Magulang, nagpadulong pa sa iya para agawon ining bolo kon talibong ka K5.
1: Puro de los Pueblos.
2: Dito doon nagagaway pa sila. May lagani ka wala sila nagpukutanay kaya K5 eh. Kung ikumpara ganin sa ila sinigalawas, taas kagdako pa ining biktima. Tidito, para nalagin ka hindi maagaw ka K5 ining ginauyatan niyang binangon, ginlabo iya sa kabot, kag sa ulo, plus ginbuno iyang dughan kag ang tuo gabayin sang chan sa iya sininga Magulang ka K5.
1: Puro de los Pueblos.
2: Para nga mauntat na lamang ang iya sininga ginahimo sa ila sininga amay kag ang posibilidad gabasi pa siya pang patson sinisang iya sininga utod nga biktima ka K5.
1: Puro de los Pueblos.
2: Di matapos tong iya sininga paglabok ang pagbuno sa kay Johnny nga iya sininga Magulang ka K5. Kumamang ining biktima hasta nga nakalabot nira sa idalom sa ila sini nga dapog nga ginubulubanta do yara na lang guro sa mga 5 to 10 meters kag dito na ginapatihan nga tigid bawian sang kabuhi sa pagsaysay sa aton. Hindi lang actually una nga best nga natabo ang naging himuya sa iya sini nga amay eh.
1: Puro de los Pueblos.
2: Kay man sa pagsaysay sa aton ni Tatay Dolencio ka K5 sang hubin-hubin pa niya siya kay matig edad subong sinisang biktima yara sa masobra 30 anyos. Tiini ka K5 sang ara pa lamang ini sa mga 20 plus kundi kita magsala sa pagsaysay ni Tatay Dolencio. May ara nga bes kasabtang ara ini sa talamdan dras Tatay Dolencio nagkatrabaho way balay nga sinumbag yung iya sining amay kagahana pa nga lumsan dira sa humayan.
1: Puro de los Pueblos.
2: Tinano ka sakit bala ka K5 for galing kami kundi may mo kami ti ginaligar ni tatay may aras ang problema sa paminsaro ni ti kung napuruhan to ang edad ni tatay that time do ara naman sa mga lapit 60s guro ti kung napuruhan ka to kag presadong imo sinig bata posible nasapuan kalanda iya sa may talamnan. Kag masakit-sakit lang, kaya nagpatay si imo, kaugalingon mo nga bata.
1: Puro de los Pueblos.
2: Tidre kya K5 sa pagsaysay sa ato ni Tatay Dolencio, nga wala siya naghahatag kumpiyansa. Kun kaisa, nga duwa lang sila sa iya siniga bata dara sa balay, biska nano niya katuyo, biska nano kakapoy ang iya siniga nabatsag sa iya siniga lawas, matapos ang ila siniga pagpanguma, ang iban pa dira katrabaho sa talamnan kay K5, wala gid siya naghahatag kumpiyansa nga maghamuok ang iya sininga tulog.
1: Puro de los Pueblos.
2: Kay sino pa gani si iya kay basi bala maghamuok ang iya sininga tulog basi magbugtaw ya langit na sa K5.
1: Puro de los Pueblos.
2: Di amo nang rason kun nga anga ining mga binangon, ining mga kutsilyo ang ginatago niya gid sa gusto para hindi makitaan sang iya sininga bata kag makuha kag ibuno sa iya sininga lawas.
1: Puro de los Pueblos.
2: Pero galing iti that time do may ara sang pagbinaisay gado naglain gid ko no ang paminsaron sang iya sininga bata eh. Amo na ka K5 kung nga nagdesider na lang nga patsyon sinisang agot nagambal pagani ka K5 ining agot or ining manghud nga nagpatay sini sa lalaki kay K5 siya sini nga Magulang nga palangga yagid ang iya sini nga utod nga iya sini ginpatay o galing kay mas nang ibabaw ang pagpalangga sang amay nakita yung mga nalipas sa gagmay pa sila nga ining ila sini nga amay nagatinguha nga mapakaon sila tatlo ka beses sa isa ka adlaw. Kag nakita man niya ining ginahimo sa iya sini nga Magulang nga pagpanakit sa ila sini nga amay di malawig-lawig na, masubra na lima kuno ka beses. Kag amuna, kung nga ang nahimo niya nga mapatay ang iya sini nga utod. Sa pagpalangga, nga pagpamangkot, kung palangga, iya balang iya sini Magulang, palangga. Kag sinupagani kay alias Dave, wala sang utod nga mahimo nga hindi pagpalanggaon ang iya sini kaugalingon man nga utod. o galing kamanti nakita niya ang pag-abusar kag do kasobra na gid nga pagsakit sa ila sini nga amay kabangdanan nga nahimo niya nga patson ang iya sini nga ikaduha nga magulang.
1: Puro de los Pueblos.
2: So ari kay kay 5 pabatian naton ining pahayag de alias Dave nga nagpatay sa iya sini nga magulang agud masalbar ang ila sini nga kabuhi. Yari.
0: Kay lantaw ko sir nga si Papa ga kaya ako nabla. Si wa man ko sang iban nga ari ka. Okay. Wa naman ko sang iban nga mahimo. Kay porti man siya kakusog daan. Ti apat kami sir pro wa gi kami mahimo. Ti amo lang tong na pincaran ko nga imo ni. Nga patyon ko sa pro na aga naagaw ya patong kutsilyo. Ti hing punggan sa akon nga magulang man nga subang namon.
3: Amoy ang imo sini magulang ano ni may problema na sa sa sarong.
0: Oh. Buang. Buang na sir.
3: Okay, problema ng edad ya tay.
0: 37.
3: 37. Alin gini sa pagkabunag ya may problema na gid man sa.
4: Oh, do mo.
3: Okay. So ang una ya ginataki si papa mo.
0: Si papa, sila ni Manong. Subang niya.
3: Subang pilang edad ya sang subang mo tay?
0: 44.
3: Bali ano niya ginano ginhanaay na kutsilyo ano?
0: Ging way man sa patalom sir. Giling kay ging kuga si papa.
3: Oh.
0: Tapos gitindakan. Tiyang gitambagan ni sa akon nga magulang man. Ging sumbag yaman. Pati akon nga pakaisa. Oh. Ti siyang dibalang usa nga tama na nong hindi na pagiyay labtis papa kay gulang na.
3: Kugo
0: kay ging nakuga mo. So sige tindakan niya pag ito. Kaya mo ito nga naghihayaon si Papa sa luta. Mo ito nga nakapinsar ko sa hindi mo.
3: Plano niya pagigatindakan ang ulo ni Papa?
0: Oo.
3: Patsyon niya?
0: Patsyon niya, gid.
3: Oh, okay. So dito, ginbunok mo na lang ang imo.
0: Oo, amo lang itong mapinsaran ko, sir.
1: Puro de los Pueblos.
2: Sabuyan tong bayan sa bayang ni alias Dave. Ining uto no kon manghod kaya kay Five nga nagpatay sa iya sini nga magulang. Tingin mention na rin man dito nga plano nga agawan ang iya sini ginauyatan nga patalo mo galing kay Manti. Wani siya naghatag pa sa kumpiyansa but gin inigipatupa niya sa iya sini nga magulang. Kay Manti sa pagpatag sa nga abay nga si Tatay Dolencio. Kung wala ginimo sa iya sini nga agot nga bata, posible sila ang ginbawian siyang kabuhi mga ka-K5.
1: Puro de los Pueblos.
2: Sa muna masubo-subo ka balita na ito na nakakuha sa may barangay Quintenremo, Banwas ang Moises Padilla diri sa aton probinsya sa Negros Occidental.
1: Puro de los Pueblos.
2: So muna ka-K5 nga kabay pa nga ti kung may ari man sini nga kaangay sini nga insidente dapat buligan tagid ang aton sini nga utod kag dung kagid nga sakiton ang aton sini nga mga ginikanan.
1: Puro de los Pueblos.
2: Maayong aga sa aton sini nga mga tagpalamatia, Madam Jonimay Retita, Ma'am Mercy Bartisano, nagapamati man kag nagatan-aw sa aton sini nga Facebook Live, subong man sa kay Jonaline Rondes Galila. And at the same time, may agaban sa kay Wilma De La Rosa, Ma'am Choliculado, ay kasubo man sini nga sitwasyon man, need gini nila i-assist sang doctors mentally bala para mabuligan. Yes, correct, Ma'am Choli, no? O galing kay Banti, siguro mas dami, eh, kung may arag mo sini nga utod, idangup bala sa barangay, hindi gani ka sa inyo, dira ka mga Quanby Health Center, para ini ka K5 ang mabuligan or matabangan sa aton sini nga mga doktor. Kaya may ara man kita sa mga city health, di ba? May ara man sa municipal health center nga aton sini nga madakpa, madangpan para mabuligan ang inyo sini mga utod nga pangautubang sa kaangay sini nga mga masakit ka K5.
1: Puro de los Pueblos.
2: Good morning sa kay Mama Gina Borja, kay Bob Marilyn Caniete Antinola, Rene de los Santos, may aga dara sa inyo. Kag madamo ka salamat sino sini nga pagtutok sa aton sini nga programa. Ariya, aton sini nga kaabyan dara sa Barangay Estefania, si Sario Taub Abetong nga nagapamati karon sa aton dara sa may Purok Pag-asa Barangay Estefania.
1: Puro de los Pueblos.
2: Mayong aga kap, may aga dara sa imo ha. Pamilya Abetong and Mahilan nga nagapamati karon sa aton. Madamo nga salamat kay K5 sila ni Jik Jik kag Jing Jing. Uy, belated na yung birthday. Gala isa kay Jing Jing, ha? Nagsirebra sa iya sining nga kadlawa. Nagligad ka si Mana. Happy belated na yung birthday sa kay Jing Jing Abetong.
1: Puro de los Pueblos.
2: Kag isa man ka ba yung aga sa kay Ramon. Okay. Ganda ka pamati, Ramon Bernal. Mama Gina Borja, Megs Panunsya, Kaga Castillo Alan, Omar Tuhao, okay? Sang Baragihan Dumanan, nga nagpamati sa aton, Ma'am Gina Borja, enjoy your Sunday, sir, and God bless. Madabo ka salamat, di magkalipat siya kay 5, ha? Nga magtumara sa aton sining D3 Bio, kung kamundi na nagpakatubang na sang masakit, kaangay na lamang sang ubo, sipon, trangkaso, nan. Magtumara sa klinika D3 Bio, agod na pabakod ang inyo sininga immune system.
1: Puro de los Pueblos.
2: Mary Grace Sardanias Villamor, shout out na sa kay Idol Babes, kay K5 Babes, nga nagpamati, karon na, si Papang Babes, buwas ay sininga programa, ang aton sininga number one nga programa kada aga, ang balitang K5 sa umaga.
1: Puro de los Pueblos.
2: Well, ka K5, aton man corona tutukan ining balita a K5 nga nagluntad dira sa may baranggay Dumanan na dumduman ito kabay ara isa kalalaki nga sa puan dira sa ila sinigabanyo 80 anyos. I-check natin ka K5 etan si ka K5 Carla Defensor Longa kay manadakpan na ka K5 eh. Dako ining balita sa nagligad gadlaw Biyernes, di ba? Biyernes dira sa baranggay Dumanan. Kaga ti binakit andito nga dugo sa iyasin nga ulo, which is actually ka K5, hindi pa matumod sang aton sininga kapulisan bangod na kapatigayon pa sang investigasyon.
1: Puro de los Pueblos.
2: Ti sa impormasyon nga nakuha nato, doon nagpakayo pa rin siya sang ilasin nga puloyan. Kaga sa picture sa ipadala diri sa aton, katahom ka K5 eh. Kaga ang iya sininga bata ang nagatrabaho sa gwa sa aton sininga pungsod. Pero ari ka K5 ha, ini siya sa impormasyon nga nakuha naton, nagsungka ini siya dito sa Morsha PNP.
1: Puro de los Pueblos.
2: Kay banti pertika agresibo ining investigasyon sang aton sininga kapulisan mga K5. Para lagi ko may makumpirmar galigi because during that time K5 para di mahamper ining investigasyon sang aton sininga kapulisan sa K5 wala anay nagpagwa sa statement kung may ara bala sang foul play nga natabo o kung wala mga K5.
1: Puro de los Pueblos.
2: So sang dito na nakumpirmar sang aton sininga kapulisan nga posible may ara ini siya sa nangin kaupo dira sa ginapakayo nga puluyan dito na kaya K5 nga ginbuligan sang kapulisan ato dira sa may Morsha sa pagpanguna ni Police Captain Hani Labaro. And of course, ari ang kapulisan maraton sa may barangay ang Dumanan Police Station 10. Yari.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ka K5 Carla, mayong aga.
4: K5 Red, good morning. Sa atin sinika K5. K5 Red, yung kumpirmar ni Police Captain Leilani Laguting nga ilan na naaresto ang ginalantaw ng suspect sa pagpatay sa isa ka senior citizen sa Purok NEDF Barangay Handumanan, siyudad sang Bacolod sa tinalikdan ng Biyernes sa K5 Red. So sa atin sinika information nga ang sa mga trabahador ka K5 Red nga nasapuan na lang ini siya nga wala na sang kabuhi itakilid kag nagapaligo na o kung may ara na sang kadugo sa iya sininga ginahitaan na K5 Red. So gilayon nga nagtawag ini sang bulig ang ini nga mga trabahador kay ti ginarenovate ining puluy-an. Initial naton do himuon ini nga boarding house dira sa area sang NEDF at K5 Red. So sa pag-imbestiga sang aton sini nga mga kapulisan, may ara na sila dayo sa gilayon nga na-identify nga persons of interest ta K5 Red kag sa dalayon nga pagpatigayon sang hot pursuit operation ang tinag-surrender ini nga suspetsado nga ginkilala kay alias Paul, 29 anyos nga taga barangay taga Salvacion banwas sang Morsha ka K5 Red. So ari na ini sila inisubong sa ila sining nga kustodiya kagati pagapasakaan na ini siya sa kaso nga homicide ka K5 Red. Kaysa information nato na nga nagigan kay Police Captain na Laguting may ara sang paglalisanay ini nga biktima kag ini nga ginalantaw nga suspetsado kay K5 Red antes magluntad ang insidente o kung ang paglutang sa ining biktima kay K5 Red. So wala pagin matumod kung ano ang gingamit sinisang suspetsado, ay ti hindi pa mag-ako kay K5 Red. Pero ti nag-surrender, hindi siya mag-ako o kung ginadeny niya ang ining insidente kay K5 Red. Kiti isang time nga tukuno nga natabo, wala ini siya dira sa lugar kay K5 Red. Lain niya kuno ang iya sini nga ginakagto, kag lain ang iya sini man nga ginahulat kay K5 Red. Kiti exclusive nga na-interview man nato na ang suspetsado kay K5 Red. So yari, pamatian mo lang nato ng pahayag nga nagikan kay Police Captain Leilani Laguting.
5: Ginpatyan sa aton nga biktima, no? So sang nakita namon sini namon na ginhap pursuit ini siya namon, no? Gin siya namon pa upod sa akon ng mga operatives that gahambalin kami as tagaan namon sang hustisya ang kamatayon, no, ni Sir Sigfrido.
4: Okay.
5: So sang time to, no, may ang iya nga upod is ang iya nga live-in partner.
4: Okay.
5: Nga wa naman da nagpuli. So sang nagibaluan namon naga gaubra sa isa ka ano, no, isa ka
4: lubrahan
5: diri sa Bacolod.
4: Okay.
5: Kag gintatuan ini siya kag ginapamangkot, no.
4: Uh-huh.
5: Tapos sa gilayo, no, na ginkuan sa sang cellphone number.
4: Uh-huh.
5: So nagabalos man siya from time to time, but then syempre nakulbaan siguro kag may komunikasyon sila sang iya nga live-in partner.
4: Okay.
5: Nga amo subong ang nag-surrender sa aton diri sa police station 10. So bali ang natabo is that kagabi, no, nagipag-angot siya, kaya ipangabay ko siya na para nga hindi siya madalahig sa krimen niya ini, no. Kaya syempre siya kabalo sa somewhere about sa iyang partner. So mayo lang, no, kaya diri siya hasta mag-aga siling ko pasurenderan mo nga kwan kung gusto mo nga matagaan man sa mustisya ang pamilya. Uh-huh. Kaya so nakita iya man ang footage.
4: Uh-huh.
5: And likewise na confirm niya kay, uh-huh, nga amo na ang iya live-in partner.
4: Uh-huh.
5: Sa image nga ginpakita ko.
4: Uh-huh.
5: And then after that, no, sa kaagahon siling ko kung gusto niya aga pa siya masurrender.
4: Uh-huh.
5: So mayo lang kaya nagtawag ang Morsha, no, police station.
4: Uh-huh.
5: Nga nagkadto dito si Diego, no, lumampaw alias Paul, no, dito sa may Morsha na magka-surrender. So dali-dali kami nga naglakad dito, no, kagingkwa siya nga ginadala diri sa police station 10 for proper investigation sa iya.
4: Okay, so mam base sa ato sini pagpakita sa CCTV footage sa suspetsado nga ni, gin-confirm niya man gid nga siya kag gin-confirm niya man nga gisulod niya ito ang senior citizen.
5: So bali ang footage nga to, no, ginabalan ko man sa nga kabalo ka naman duro sa nga natabo. Uh-huh. Tagihambal siya nga kung ano-kuno nga, no, ti atubangon niya.
4: Okay.
5: So, kay ti hindi iya naman tumadinay, kay ti siya gid. And then likewise, ang iya nga living partner also, naghambal nga siya gid niya. Okay. Ang image niya ina. Kay may arang siya picture na iya nga nakaptured niya, sa katindog siya.
4: Uh-oh.
5: Kag sometime nagasulod siya, sa lingkod ti wala nakagwa ang ano ang tag-iya sang panimalay.
4: Mm-mm.
5: Kag siya lang gid.
4: Mm-mm.
5: So pagkatuto namon gani sa Mayan Morsha, wala na siya duro gumaway, mas siya nag-resist. Nagpapusas man siya.
4: Uh-huh.
5: No.
4: Okay.
5: So meaning may ara gid ya nga ano eh, no? May ara gid ya nga gini mo siya, siguro, siguro na konsensya man siya.
4: Mm-mm.
5: Likewise siguro sa mga advice namo, no, kahit isa-isa ka kun dapat ang technique nimo kung paano mo mapa ano ang isa ka suspect, no.
4: Mm-mm.
5: May ara gid na tao dapat nga angot sa iya.
4: Mm-mm.
5: Nga makapakaganagan bala kag mag ano sa iya nga suko ka na.
4: Mm-mm. Yes. So bali ma'am, ano niyang background sinisang suspetsado?
5: Bali according sa iya, no, ni alias Paul, no, si Paul is 29 years old.
4: Okay.
5: Single, taga Salvacion Morsha.
4: Okay.
5: And also may ara siya nga previous nga case. sa Pasay City Jail Cell Priso sa 2020, mm-hmm. 1 year and 2 months. And also, may ara man siya gambling, mm-hmm. dito man siya dapag in priso sa Pasay City Jail and then sa Subong, ang mga mm-hmm. pangatubang ng kaso.
6: Okay, ma'am, Puro
2: de los Pueblos! Sabuyan to, Kifem Carla, mauti namig itong information na kuha natin sa kay Police Captain Laguting sa Police yes. Station 10. Nga ti, posibilidad nga matumod kag siya gidmaning suspect sini sa pagpatay sa 80 anyos kay lalaki kay Five Carla.
4: Yes, ako na kay Five Red, exclusive ni naton nga nakuha ang confirmation from Police Captain Laguting nga may kaangtanan diri sa pag-aresto sa suspetsado. At the same time, exclusive man naton na nga nakuhaan sa pahayag ini nga suspetsado ka kay Five Red. So ari ang pahayag nga nagikan kay alias Paul.
2: Puro de los Pueblos. Ginapagitaan pa rin kay Feb Etan. Puro de los Pueblos.
4: Okay, so tika kay Feb Red, dinadeny diri no sa mga suspensado ang natabo no. Not guilty.
2: Yes, kay Feb Carla. Okay, go ahead kay Feb Carla.
4: Yes, so tika kay Feb Red sa payag diri sa suspensado, not guilty ini siya, ginadeny niya ini nga insidente kag wala ini siya nakaagi istorya sa sini nga senior citizen, wala ini sila kaagi istoryahanay, kag siguro ang iya lang sini nga live-in partner nakaagi istoryahanay ang ini nga senior citizen kay Feb Red, siguro nagapatudlo sunod sa suspensado, base kung nagapatudlo bala sa cellphone ini nga senior citizen sa iya sini nga live-in partner, pero amo lang man to kay Feb Red. I think ipamakot man siya naton kung may kaakig ini siya sa senior citizen. Pisuno sa iya, wala man. Mga 7 months na ini sila nga nagarenta o kung nag-board sa NADF Barangay Handumanan. Kag tisun siya, wala gid ini sila interaksyon sini sa nga. Agakakita iya man, pero tiwala ini sila iya. Nag-istoryahanay sini nga senior citizen na kay Kifem Carla.
2: Pero ina, kay Kifem Carla, ano yung standard sa balay? Mula ni ang senior citizen dira kadadlaw kay Kifem Carla?
4: Yes, sa information naton kay Kay Febred o siya lang gid isa ang naga-start dira at the same time ti kay tungod nga nagapa-renovate ini sila may mga kagamitan do siya na lang bala nagsilbi nga manugbantay sinisang mga kagamitan nga ara dira sa ginapaubra nila nga puluy-an kay Kay Febred. So amo siya man pirmi ang gakaabtan dira sinisang mga trabahador nga siya lang gid ya isa dira sa ina nga puluy-an kay Kay Febred. Dad nagigad may upod man na dira siya asang nagluntad man ang una nga pagpangawat dira kay ti may nadula man dira kay kay Fevred may upod ato siya pero ti sa Subong wala ini siya sang upod na kay kay Fevred kagati wala pa gid diri natumod gid sang aton sini nga makapulisan kung ano gid ang tuyo bala nga agi patay gid ini nga biktima base ila pa na diri isa sa mga ginalantaw base kung gina tago ini anay ang tigulang antes nga maghimo sang pagpangawat kay Kay Fevred dali kiti sa ila sini nga pagcheck sa lugar wala iya sang may nagkalagamo no, bala wala hindi gamo
2: wala man sa may nagkaladula dira kay Kay Five Carla nga makapagkabutang kwarta cellphone dira sang senior citizen.
4: Base sa pamilya, suno sa kapulisan naton, may nadula ko nung cellphone kang kwarta. Pero ang kwarta ko nung kay Fevred, wala na hibaluan kung pila. Kahit isa lang dara, be ang nag-a-star mo, kag siya naman lang dara ang gagawi, wala na hibaluan kung pila ka kay Fevred. So sa Subong, wala pa gin na tumod gin sa ato sa rekapitulasan kung ano gin ang pinakatuyo gin kung nga aging patay, ini nga biktima ka kay Fevred. So ang pagkatubangon nga kaso, sinisususpetsado, homicide kay Kay Fevred. Kaya mayara, pag inini sila sa nabatian, base sa CCTV footage, nga galalisan ay ining suspetsado kag ang biktima kay Kay Fevred.
2: Okay. Kag base, bala tuod ga nadiskubrihan, dara sa suspect, balang maginatago ni Blanc Quarta. Kaya ito usually kay Fev Carla, mga amunin nga mga pag-idaron, mahilig din magsipot-supot kwarta mo. Huwag lang kita kabalukod, ano ka damo ng kwarta nga nakitaan, pero masiguro muna nag-trigger sa isang suspitsano, nga patyo na lang, kag basi mo lang manugid, kag pasakaan pa sila sa kaso kay Fev Carla, ano mga amunin guro?
4: Yes, amo pag inadara ka kay Fev Carla, kaya ang age ni daan sa senior citizen na yara na sa 82. iya sini nga age at ka K5 red so kumbaga titigo lang pero tisunod din sa iya sini nga mga tupad balay baskog pagit ini saya may plano pa ni siya gani ka K5 red tani nga magpadalagan bilang kagawad sa nga barangay handumanan no sa maabot nga eleksyon pagaling kay ti amo ni natapos gina iya sini nga kabuhi kag ti amo ni ang gusto man nga tagaan sa hustisya sa aton sini nga mga kapulisan kay K5 red.
2: Okay, madamo ka salamat K5 Carla sa imo sini nga update dira sa nagluntad gati ligar pagpatay sa isa ka 80 anyos nga lalaki.
4: Yes, sa kakifebrad report gikan sa patrol, inigabalita nga dulong sa inyo sa DDX 500 Mighty Seeker D3 Bayo. Gini si kakifeb Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
2: Amo yan itong balita ni kakifeb Carla Defensor Longga ginadulong sa aton sa Mighty Sea. Papabakod sa aton sining immune system. Apisar nga ti mabugnaw ang aton sining isa kaagahon. Then pagkahapon, tagiti ang init kung hina-hina ang imusin ng immune system dasig kakapitan sang masakit ka K5 trangkasuhon masipon ka maubo-ubo ka ka K5
1: Puro de los Pueblos
2: Mayong aga sa kay Al R. Ganagang pamati karon sa aton sining aga may aga drasinyo and of course ginatabyaw man ato na si Madam Christina de la Cruz. Ganda katutok karon sa ato sinigang programa. Lira Olmedo, good morning Granada KSS, Leaders Granada Chapter. Ma'am Lira Olmedo, may nga gather sa inyo. Hasmin Ramos Moralista, nagatutok karon dira sa may barangay Handumanan. At the same time, Lorena Alito Limuon. Good morning si Red, dagatan. Aula kami dira sa may Purok de la Peña. Porok, ano ni Sao? Chimarman? Or chairman? Correct ni? Sa Porok chairman, amon nga si Michael Libuon. Kag Libuon family, isa dira kamayong aga sa inyo. Romar Duran, good morning sir. Kag sa Moreno family, gamonitor lang kami dira sa may banwa sa Hinigaran. And of course, sa kay Helen Di Layola. O, nagsuli naman ang ila sinang apelido, ho? Monitor lang kami diri sa may Purok 4, Barangay Gihulungan, Kawayan, area. Always ga-monitor, Dan Hart and Shergid, K5 Gid Kuya. Madamo-damo nga salamat. And at the same time sa kay Jordan Poole and Marilyn Caniete Antinola, kag Elmeya Zamora, Ma'am Bigs Delfin sa liwat, mayong aga. Kag agin patambyaw diri sa aton kya K5. Ariya, isaw na lang naton agin PM ni Papangbong September 20 may ara sa orientation dira sa may barangay Vista Alegre, Purok Katilingban, Purok Kabulakan, Subo nga adlaw September 20 alas 9 isang aga pagdating unon dira ha, kaupod si K5 Babes Gantalaw. Again may ara kita ha, sang orientation sa aton sinigang mga K5 solid supporters dira sa may barangay Vista Alegre. September 20, subuga adlaw alas 9, makaupo din sa K5 Bong sa Kusa Lumayno and K5 Babes Gantalaw.
1: Puro de los Pueblos.
2: Ginatamyaw ta sa isa kabayong agang aton sininga abyan nga guwapohon nga security personnel sang ICOR Nestor Antonio Dandoy.
1: Puro de los Pueblos.
2: Nagapamati subog sa aton ha, isa kabayong aga dira sa inyo abyan ato ni Nestor Antonio Dandoy dira sa ICOR kag sa iyaman sininga mga kopdanan dira nga nagapamati sa aton mga aga sa inyo kag sa kay Ma'am Lilian Hamandron Balagosa. Ma'am Lilian may nga aga dira sa ibo kag sa kay Rudy Fernandez Sir Eduardo Villalobos.
1: Puro de los Pueblos.
2: Nagapamati subong sa ato na kaupo nagyasin ni mga bata si Ma'am Chippy may nga aga dira sa inyo and of course sa kay Madam or Ma'am Margie Ponteras ang mama nga gwapa ni Miss Jenny Ponteras.
1: Puro de los Pueblos.
2: Nagapamati man subong sa ato na Ma'am Margie Ponteras mayong aga kag ati sigurado wala ko nung nag-breakfast kada wala ko nung nagpamahaw kon aga si Miss Jenny Ponteras. Wow!
1: Puro de los Pueblos.
2: Wow! Ang budlala na galing kon aginluto ni Ma'am Margie sinugba nga baboy tapos may bacon, may fried egg, 'di ba? Tapos may ara pagitsang danggit nga oga. Sus, Mariusep, kalokalo or sangang rice? Ah, sangay rice or kalokalo? Diba, no? Ti abot lang. Mayong aga sa members of Family Ponteras. Ganagay pa mati, subong siya aton. Kag subong man, mayong aga man sa kay Blue Blue, Travis Rice Salgado. May aga. Kag sa kay Arville, Manong Arville, subong nagpamahaw naman subong aga, no? Manong Arville, guwapo. Baby Blue, guwapo muna. Kag of course sa kay Mama Gloria Tupas, ganaga pamati man sa ato na po si Lisa. Sa kay Nang Marivic, Subugat. And of course sa kay Mrs. Ging Salgado, ganaga pamati man subong aga. Guwapa kag sexy kong asawa. Nagatutok subong aga sa aton sininga programa. Si Nang Belen, dras tabok sa kabon sininga balay, dras sa may Golden Palm, nagapamati man sa aton. Kag Burgos family, tara dira mga security guard daton. Kag aton sininga mga tricycle driver, dras sa may Barangay Estefania sa may Purok Villamar, isa ka ba yung aga sa inyo mga ka-K5?
1: Puro de los Pueblos.
2: Aring ginapatamyaw lang ha, so isa ka ba yung aga si gapamati gid subong si Red, good morning. Si Tita Oilin Vergara Hinsole. May aros kaldo kuno si Manang Nimfa. Sa pagtagayunon dira nga orientation sa Barangay Vista Alegre sa aton siniga mga K5 solid supporters. May ara sa Karuskaldo si Manang Nimfa. Suno si kay K5 Bong Sao sa Lumaino mga ka-K5. And of course, idugang ko na lang yung managtapos na maraton siniga programa mga ka-K5. Ang nagligad tong balita naton nga ang biktima ginlampusan sa butilya.
1: Puro de los Pueblos.
2: Dira sa may Purok Tultugan, Barangay Badalagan, Sudan Iasang Bacolod sa itong September 16. Ini ka K5 ha, sa aligasyon nga sa aligasyon mga K5 nga ginapicturan ko rin sa biktima ang ilas yun nga puloyan, kagbismo siya kung magwa sa ilas yun nga balay.
1: Puro de los Pueblos.
2: Pero galing ka matigin namin sa asawa nga mauyon, gimakunong iya sin nga bana kung makainom sa makahulubog ilim nun. So dito, sa nagkumpurtahan, ay sila nga duwa, why balay nga ginlampusan niya sa butilya ining biktima nga 62 anyos. Tinaka-recover, ining senior citizen, nakakuha dito iya sang binangon sa ilas yun nga puloyan, ginaligar nga ginlabo niya ining biktima o ring suspitsado.
1: Puro de los Pueblos.
2: So, ini ka K5, hindi pa rin siya ba prove gidman kung ginlabo gidman sini sa biktima ni suspitsado bilang balos niya. Kimanti, wala man kung doon nakitaan sang dugo ining binangon nga gingamit sini sang biktima. Ini nga sa magpayag di Police Captain Rami Saison ang aton sininga station commander sa Police Station 3.
1: Puro de los Pueblos.
2: Pero sa uli ka K5, ini sila ang nag-ariglohanay. Kag nagpirmahanay na sila sa affidavit of non-interest. Kaya hindi na magpasaka sa kaso kag ini sila ka K5 ang mag-atubangay sa Barangay Hall sa Mandalagan para sa amicable settlement.
1: Puro de los Pueblos.
2: Galing kisabla ko makainom kita sa makahulubog ilim noon. Dapat kontrolon ginaton sinengaton sininga kaugalingon ka K5. Agod balikawan naton ining away-away. Kaga ang masakit na din dapat na di mga tupad balay na gabinuligay, prolesyon na ka K5, nag-ailinaway.
1: Puro de los Pueblos.
2: Pero mailagid ka banti ang aton, sinika K5, iyang station commander sa Police Station 3 na si Police Captain Rami Saison, very aggressive. Gilayon, nagipadulungan din ng area, kaga ti, ginistoryahan to ti, nagpermahanay sa affidavit of a non-interest. Dapat ni K5 nagapalagaanay ang mga kaingon eh. Kay man sa tiyon sa emerhensya, ang pinakamalapit mo kong gandalang pan, amo ang emosyon nga tupad balay.
1: Puro de los Pueblos. Tikon
2: ka mo na rin magiging sindihanay, mas mawadaan ka na ginhawa, hindi ka pagbuligan sa emosyon nga tupad balay. Dapat nagapalagaanay, kag nagiging sindihanay, ang respeto, arang dapat sunod sa kay Police Captain Rami Saison.
1: Puro de los Pueblos.
2: Maayong aga sa kay Sir Joel Flores, dira sa may Barangay Mansilingan, Jeneline Alzado Elera. And at the same time, sa kay LR Galantaw, kusubong gidya sa live stream mo, Sir Red. Madamong salamat, ha. Julius Arnado, good morning, Sir Red. Maayong aga, palapit ko na lang bala ka, K5. Dali na bala nga. Liwat si Red Larani. Ah, si Lara Gsule, lani galing apelido. Si Lara dira, Lara Valencia dira sumay Purok Sambag. Tamyaw ko lang mga mabuot kag batahom nga maestra sa Triumph of the Holy Cross Academy kag mga friends ko dira si Nanay sa Triumph. Madamo-damo nga salamat mga KK5. Sa kay Kagawad Darding Pagunsan, Kagawad Herman Amihan, Toto Amihan, Chef Sally, si F. Malihan, Audi Zolaivar. At the same time, sa kay Ginatamyaw Taman Sinong Ben Kadagata, may agad na sa inyo, F. Malihan, kay former Kagawad Jean Verde, S.K. Kyle Desierto, S.K. Weko Drobal, Bebe Hoy, may aga si inyo. Sa ngalan sa amon sining Chief Executive Officer Dr. Emil Uy, sa ngalan man sa amon sining Vice President for Operations K5 News FM Philippines, Sir Eljan Castanio, kay sa amon man sining Station Manager Sir Rod Spalma. Ako naman si K5 Red Salgado para sa Kampiyon Gabalita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Lilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan nag-inom ka?
10: DTX 500.
9: Ilan na lang subong imo sugar?
8: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
7: gito. DTX 500.
9: Isturihan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kon sore throat. Kag kung paano makabulig si DTX 500 kag mighty C, ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
11: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o ining sore throat, nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
9: Mm-hmm.
11: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
9: Mm-hmm.
11: Pila ka mga sintomas siniya mo ang pagsakit. Nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka. Nagahubag, nagapula ang mga tonsils, nagaputi ng mga patsis sa mga tonsils,
9: mm-hmm,
11: nagapaos. Ti the best gid da gud makuha ang paghubag sang tutunlan, ti permi na mo na ginabalik-balik. Iba gid kung adlaw-adlaw nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
9: Mm. Kung kay isabla doc may hilanat ining upod na kalabanan, nagasipon kag kon pabayan, posible nga maghulog sa pag-ubo.
11: Bango din na Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection.
9: Mm.
11: Kaangay sang trangkaso kining flu, kataro, common cold. Ang coronavirus will also cause inflammation of the throat. Ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection.
9: Mm-hmm.
11: Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
9: Mm. May ladok if viral kay self-limiting.
11: Oh.
9: Madula lang usually 3 to 5 days.
11: Mm.
9: Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
11: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP.
9: Mm-hmm.
11: Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan,
9: mm-hmm,
11: nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo.
9: Mm-hmm.
11: I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka.
9: Mm-hmm.
11: May upod nga, samay nga dugo ang imong prima.
9: Mm-hmm.
11: Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka DTX 500, nakainom ka may TC, kay mas madasig ang pagkupos sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabanglanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano, sang DTX 500 kag MyTC. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag
9: kung
11: MyTC. Kung may ginabatsyag na, may problema na. No, amon nga culture sa office, before pa nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag MyTC. Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang ito, ag hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa iyong mga lawas, kaya ginya Sir GP.
7: TGX 500.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
12: Imo nga blood sugar test.
10: Kina tong score gani?
12: 470.
10: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
12: aga. Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
7: TGX 500.
12: Aside sang viral, bacterial kag yeast infection doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
11: Kadamo pa, syempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Oak, bulin, or makatugaman sa sore throat. Ang pagmala or ining ito ag dryness ang imo nga puwak, labi na kung gabi, bangod sa paginhawa mo sa baba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo, kung barado ilong mo, din magwa, babae. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sa imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag MITC ang nagakorek sang allergic reaction, gani, mas bintaha kun adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag MITC.
12: Ang asudok sang sigarilyo, no? Kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
11: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitwag throat irritants or GP. Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka